esikhathi kungathathi simta kwami ngisorta tudo kakuna tu kona simta kufana na bagimba kona simra fana na poverty na dzengedze kodi ya kahle tsaka kuma kahle support kuma seketelo swinene xikangwe ku landzeleriwa kumbe ku va va va na defend ta kutana ngopfu ndawu ta kufana na Botswana ndawu ta kufana na Zimbabwe na Namibia na le Swatini and vana va Swaziland hana ebya ta tawu ndzamisa bene mikisora me handza ka loko ta

Miss album yakho ya ku hetelela hetelela leyi thwe kahle Bubblegum Love hi lembe ra 2020 leswin'we na le landzhaka loko u tava ku ve na ku tsandzeka kumbe kidney liver failure hi lembe ra 2020 9 July hi laha nga vuya hundza emisaveni endhawu xibedhlele xa Helen Joseph Hospital kula Johannesburg laha ri na malelembe lama ringanaka 53. Ya bikwa kahle ntweni ya ku hetelela kwele Mdantsane kwele Eastern Cape hane ungibe yona ngaya mahlolo wetlela ku runa mswara mixer swi vekela ka comment ta vela ta ibele wonzela wara liya yana ri kesu na ka mana mana nga ngisela xiyana moya eka nkarhi lowu ri kwamukerile mixer ku kwa kuna ku ngisela ri kona ngabe ngisela ri kwi kumbe kwi eka kwa mara mara ndawu na mina kumbe kamera kona ni kesa swi na xem na ri xandla enhle ka xinwani xandla ni bora kahle kwa mara mara ka ndawu la mina kumbe kamera kona kwa mara mara ka gingeri ko le mina mina ngisela kamera ko yendle ri kumbe mereka yona le loko ndo tshama shopping sir ka tek suka hleta ward na ro leti mina ndo mixer ka famba go e kwanze afika ka awara liya yantse no ngona ku morning beds betra mina tle mina the jam of love mr pat e loko ndifika no pulani pulani pulani pulani ngena mash ninga gonza mina ndo mixer e famba go kwanze afika ka awara liya yantse ka skia number ka tlhomela ke sala ka go go ka bana mara ka ndawu la mina ko ka ka hle mir ko ba ko ba ngona sir ba ra ka ba goro ola fan ma ba mima ko meke ba fanela ka ndlana jerome rode sigalon buzz njana ka basan ka mpakati ka tshikona la ka nyama ka pona nsimbe afara no mashko go nana ma goma sala ma matian bo sha ho ko ka mokule ka blockage dira sibo ka ka ka ngezman ka ka bo bukash bangwa and kesh nene ngomeni sabere la kama don sala grand farm la kesh nene la ngomeni kuma kamera la ka nko ban ka ngom gom aka bevela kama shop jana bora kama gora ka gofika pirngo tsaka gija madira kama chipis kama tsaka le mahala hala mala mlele hala hala marva a ni bora ka tsela ndawo dele sasla le marva b bako ko ngomeni kuma ka tsabara ndawo le tetele lomba ta plan nyo ole sim jaro vele ele jelongo da bora alting nyamwe kama yeshi kama tsava vele kama ngere sa block 23 na bona la ka thomara ka kana ka gaula ka hlamela ene la ka ndinda la ka mahlatha bi hehle home 49 b na c e bako ndaka ngwa khuana kesh nene ngomeni kuma kamera la kama pa yena ni ka tsengomeni sa mara la Giana Bellevue emi jarmar vele la kama koshara na bora ka tsela kama vana nda mara ka bungwana ka mbata shipulani eka ngwa dzeku dzeku bokona la ka mphambo la ka zgamana poluini bokona ka mlamula eka mdabla ka masa mbala ta san dagar bokona la vuwa nda bokona ka gumbani emi jarmar vele la nda ule tetere ka papazera ka mkhome ka Jimmy Jones e bokona la ka bonis la bokona ka mswan kesu la ngomeni kuma ka tsela mara la ka show sanda ka nombera ka Jim Kalalume ka nkurka Tom Sadomas fasonke enda la ka mapobela ka sianda ka dzingi dzinga bodeka maswanganyi mara mjan vele la nda uta ka tsanikira na bora ka tsengwe mini kisa mara la basan ka tsanikira bakona na ganda nda e bakona na ka gongongwe kesa swinene ka ngomeni kuma kahle emere na babangu la ni bonele kahle la ka dengezana na bona la enda u tele ka pikela ka rivana ka majosi ka ngoma tatana ka chavana ka kuzana ka bagota sen famba igonza ra 58 e bakona bangwana bakona baning sar ka tsabara la shila hi tara na shinkova ka tere kona bakona bakona bala e ka bungeli ka njaka njaka mjarba vhelela ka basana ka mchetone ka jibangwa ka wayene bakona ka mashamba valdezia ele mka ri bungwana ni mri bana ka mathana mara ka ntshi ka magoro holovan rotterdam e bakona bakona bangwana sar ka tsabara la blank vaterran kesa na ka ngomeni kwa kamera la no blog la ni mhlahlandzela ele ka ward 1 ka msengi ana bakona la ka shimau salam kesa shinene ene le ka ngomeni ka kamera la ka mphalele jamela emi jarba velela ka ngoma kena la number ka skhunyana bora ka tsela bambein la number ka tsela mfana e bakona ba ngomeni ka tsela la mbebule la bakona sha wela block 7 bakona ka shimangi bakona ka ngoma phata emi jarba velela ka mageba ka ndambi ka mphagani ka ngoma ranga ka khashala ka tsaka ka silwan e la ka mazato tsela la number ka tsela ngomeni ka mara la ka makhuba ka mbaula e sha wela block 23 la ka shikhumba la ka sabulana phala ben phala burwa ngoma a b na c e bakona la ka ngoma ka tsela ka ngomeni ka kamera la ndawo tele tsanini ka ko wa tsitele mhlaba marbeni na bora ka tsela ka ngwa mito ka jobe ka mandla ka zamla tine le zango ba bakore bangwana maning sir ka tle e ba rla ka shoko la nkhesa swine la Johannesburg ene le polokwane bakore bangwana kuma ka tle ba rla Alexander bakore tembisa ene bela na Pretoria bakore bangwana maning sir ka ba rla sisha ngoba la nkhesa swine ka ngwana kuma ka emirla century la ba nkhesa swine le ka ngwana kuma ka merla ndawu tele mpumalanga e ku angarela e mana mana nga ngisa la stitch sha sha rantsa ka mishlo ul khesa swine e ku ba mtika rona mhlaba stitch sha sha ro sibe ka 20 minutes before the hour or after the hour 3 o'clock at the dot. Hehehehehe. Elamu 32 da September leswi nga vula tsereku hi le ka siku ra 265 hi ro sandzela masiku lava ringanaka 100 ku va hi gimeta lembe leri mingiseriwa me

0: ஏன்னா
1: Rishi me achwanu ne dashubungu shono na ikwala basani ka mchitweni kwala mama ka mwa thala mwa shilauli ni na wena eri ni hashi danku
2: njani njani kile na DJ na dashubungu shono na tendela ta khati kongo maka makosha kwele ka mavunda kwele ka vasinti ele kwala ka mchipesi kwala makhelo wa mayindla hlayiseka DJ komu

0: Rishila Rishila DJ Tlemin kombela ku vadzudzani va peta ka lexa bush ka lexi.
1: He vanna. Kabelela okay va tsumelela mbisiri tar mixer sibekela kabena ta yinga se ba warra liya ya mune ka scam sir tar mixer khesa swinene xe mo lava vete vele botsulwe vete ai botsulweni a botswana ai wa tiva marara kukula loko mativa mbisiri tar mixer khesa swinene ka manamanda nga xa xanteka xenge xa sungula sungula xa nongono ko morning breads ka jisar fam rito ra rishaka ka ske e va kore patsari le vongonyana va ku morning my lovely dj swinwe ni rikola ka bode isona nga mabasa dango ri khesa swinene botsola nga mabasa ekskola nda winta ka bode la bangona bangatsala ba bona ba kurishile mo fulafana isinwe neri kona ka xikukwani stadium emina papa lona ile makhesh bongana go sembetsa wa xigubira bolo dango braya kona ni kesela ne bra fan ek ni kesela ne ba mandla ri biela ka skam sirta mixer swibekela ka awara ya mune a enhle ka nhloko ni pfumelele ni ndza nkandela ka tsonga andza ka sosimena rona mixer ya la tsungwela ebe ya tuta bana
2: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri ku sukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya Not benefit na tona. Tada tsamisa sweswiya. Ku kuma vuxoko xoko. Foyinela 086-174-9252.
1: 086-174-9252. Kumbe miya edi ofisini tala kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals. Iba korekeri va swa timali. Lava nga le nawini. Okay, ka scam sirita ra mixer. Vhere ri tsumela Eritingoro rero kwanza ya fika leka makumela rata malata bilion zile awara liya ya mune Say sukele voto and tabere mingisere kada bari 060-875-942 Tsi, mosungula kwa dzudzala Kuna munda Aye, kuna munda da Tsi, mosungula kwa dzudzala
3: Ni pusha gumba gumba ka mduwa te police ka shosani Ni pusha kukwani maazi ka mkumi Ni pusha kupapa shungwani ka makena kutavene ka nambenani Kata
1: Kata ama jome
3: So
1: Barata kuzumurta sushiani shem Tsin, tavilila
4: Hey, awa puke ma papa remoto lama awa block man Bapuka ponyoka makuba la shawala block 7 ati katareni Bapuka Richard Martel hanska sabato so gwa block 24 Awa pusa ya masenga Ronald Malek la maatlo kuna Kesin DJ Tlemi
1: Kesa mena nkalisen saisa karu kona mungako
4: Thank you
1: Adanko Tsi, ntabili la
5: Aye, botlene.
1: Aye.
5: Botlene na.
1: E fukile mjani ngwana?
5: E botlene. Mepesha man grace mkhare la ka skhunyani ba phoka ba lindiza ma market ha hope. My joy. E be mepesha u my joy na khumare la 14 a mepesha na mana ana kanya. Thank you.
1: Ke se zwina hlaisa kana?
5: Eso.

0: tlhabele la
1: mo ba go jwa re bana
0: a ba dutse
1: mo ntse tuma ne ala ka thobulu go ba kona kwa lo go ba nne ka ba kopi e go da ka masanga ni la ya le go ba kona mo mari ya masanga ni kona ka masanga ni kona e le ne e le ne go tle ke go se se bana le se go la go tsha ja ka mhlengo to ba tsha go la ka xikumba go la ga ganti
0: ke se tsana tlhaisa ka xikumba la
1: dang
0: ntabelela
2: mulafana
0: emena lo
2: tava ka
0: tava ku tava
2: a football a ku tinta homu ka tsai ka monto la ka tomo ku poka pa pa pa remote le mawo le a ga ran pa tsa du lo kar tsu tsu ka la tsi tsang ke papa
0: rokoja
3: so tsana we na mwana pa
0: eh thank you baba ntlabelela
1: koro
0: zaka skonto ga spasha num kala zotranza
1: lelo stwa ndibale wa pusha
0: ayi madzudzele papa
1: uteka ndule ngizimana eka uteka mhala ndewa la xikundu ka mangwele le hetelela hi John Tshikani khale ka principal ka xikulu Mayeke. Thank you, my friend.
0: Ke se swina hlayisekani bapa?
1: See you later.
0: Thank you.

0: Ntlabelela.
1: Eh, Sirulo.
0: A ku tale.
1: A ve ke nga ka le phone ni mutimani eka.
0: Mm.
1: Eh, a se matsala a ku pfuki manne se a to manne ta dingi dingi pukan manku. Se a ku ka manda ena khonwe ni kwa le ntombe na ka dingi se. Pukan e manne. Se a ku ka manna ni a de ka ndambile. Ni a ku sa manne ma kuvele la va tata boti riki. Pukan e ka manne ka ani.
0: Mm.
1: Le ku swa ntukulu wa hosi.
0: Kese shina yana ntukulu wa hlesa kan.
1: Akutan.
0: Danko. Ti ntlabelela.
2: Kapu mango manje ukho ba kusuka leti kwenda ka mfana abaphuki.
0: Mm.
2: Kapu ndala wangala ba kusuka ka thomo na ngena pukani papani.
0: Mm.
2: Ke sala le ga mapuve le ntela ri ka morisko yo mfana wa gosha le fukana ku ya mashaka.
0: Mm.
2: Ba ba nkwa ti chefs na ti tsala ku ka kula ka gongo ngo tanko.
0: Ke se swina hlaisa kana.
2: Na swetana ka.
0: Tanko. Ti ntlabelela.
1: Ba ba ntla
0: ga kama mo.
1: Ba ba bo.
0: Ai badzudze.
1: Hai badzudze.
0: Mm.
1: Hai. Ntukulu wa hosi. Ane tiene kwa ka skona, mana mina no tsi.
0: Mm.
1: E vani vuya. Ningona la ka mapuve la ya. Noko bosi mfana wa gosh. Hai. Nene tiene na muto.
0: Mm.
1: E vani ya la ka mavalana. Noku munhu wo mhamba angantsi botmasini pukana n'wina kwala ka mavalani ni bedla xitopa kaa.
0: Mm.
1: Vana hinkwava na rero mandla hindlaa mndzopini laa mintongeni laa ka dingisiwe ka papo
0: ka mamaka
1: eno
0: tanki hlayisekana.

Ntlhavile la. Ekuna mola. Ti Ntlhavile la. Ekuna mola.

0: Ntlabelela.
1: Tatani bomba mzayeni ka mninginisi avapfuki. Mansara mhani wa Frenge manchaki ka mninginisi avapfuki. Tatani wisani Jay Makamu ka ndhambu wa Dzumeri avapfuki. Vapfuxa hi mhani rozobyanini la ka ku zani n'wana wa mina wa jati leni hlayiseka buti.
0: Khesa swinene n'wi hlayisekani.
1: Thank
0: you. Jesus RFM mam kerit.
2: Wajani.
0: Ngizoro mo ranzeka.
2: La basana ka tsane dikgobe tsa mondo mo.
0: Nemto ka tlengo vhikgobe tsa mondo mila.
2: Mo ntsa sengola ele harare malle. La baba. Tutu mani ala ka gongo ngo ne pagani ya sine spaimele kukana ngo na mkhulu. Ne tutu mela le ka mnenge nitsi. Niko no mta kuma jama joni ah na ngona mtungu kuye na mota isikodo cha mondo mwili kukani mko bye bye
0: kesa sina hlaseka isikodo cha mondo
2: bye bye mwajwani
0: adako tsi ntlabelela.
3: But since that Richard records, I will bring a show about our book. But Masanya and Gunjara are first in the Edna one of our book. The other man and never like a man game. I'll push a in similar and leave one more about it. Thank you.
0: Just as much as I can. Thank you.
1: Okay, ni aku pukul budu banyak parti ten lah kan jilongo. Yo, sorry ni ka bongwa ni man. Kupuka aku kan man, jilah kan kumi. Kupuka masenza, kan dabla ma chela pis niti. Kau pun saya masih kan mama ni jenis kuala zon puka papa zel. Saya kat sini ya biji.
0: Nampak saya sekarang dengan papa zel lah.
1: Danku.
0: Danku. Ntlabelela.
4: Kuna Emmanuel Matubiasi wa kumeka laha tikweni ra ka Makoxo pfukani huleni. Same big five matiri va pfuka eleja na tirhekile va kumeka laha tikweni ra ka Bode in'wana ya ntaka lava va pfuki thivu. Mana mina ni hetelela hi suva ra mina ni suvara va swi tlanga kahle ni va byele ka mina ku suva ro ni tlhavetela mi nga yini ni ta ze yi rila mani mi ta hi pfuxa na vamhana leli na va xalati mani. Suvara hayi pfukani suvara chimbri lava papa Bhumi papa Rhandi. Hayi tsaka mbilu ya vava laha ka xitikwani ka hayi pfukani ka suva ra mitlhavetela mi ta duma ka mi ta hi pfuxa mana va hinkwana na va duma tsaka ra mina chimbri va tirhanixake laha ka vambe heleni njhe hayi a va pfuki va dya mina bya vavana na vawani loko mi va byele kahle ni ku a mi tivi kona swi twani kahle na ni ku suva ro mi tlhela mi nga yini va swi tshava swi xavelele xiponiponi tleni va kuna ku twa tleni ni ku hayi xiponiponi xi ta mpfuni vana va hinkwana lavawanani a va pfuxa hi mhana amakanya ni koko a tsumi wu humace ku amakakani
0: u ku pelu hiluwa ti ntlhavelela
5: jarami
0: kamani
5: mani ku nyika ku le va nga kona va ku va kon'wani pfukani ka mani ku nyika mina ndza ntukulu wa hofu ni ku pfukani kwala mi nga kona ivi ni vuya n'wananga ni ku byile ya mafumani makoni wa mina pfuka n'wani na kokwani wa bebeza n'wananga hlayiseka mfana wa mina karhi ku swi ni khomba kahle njhani
0: n'wananganhlayisekani ka mani
5: dag n'wana wa mina
0: kesaswilare vakona vakona la riqingweni la rikhesa swinene ka n'wami ka ku tirhisela ka xiyenge xa maburi xa WhatsApp ne na karhi na mivona marungulo va karhi ma nghena na mikandziyiso karhi ya nghena hi ku landzelelana kwalani va ri kahle na van'wani va nga ku tirhisela ka xiyenge xa maburi xa Facebook va karhi va nghena na vona ni khesa swinene xem and bamandlani vuyelela a yi tiki van'wani va nga kona riqingweni timinete ta timbirhi leti nga sala tsi ntlhavelela
1: a va pfuki bakanya swilo swi bahimelela ka gongwan'wini vurixile ka vona va pfuka swi nga swi switolela vana va kwalaha sexshop ku le ka gongwan'wini vurixile ka vona
6: Bapuga man jawala kutaka balule la ka tshunyala bokwe ni ka bona le go rishile ka bona.
0: Mm.
6: Aba putsa ngwana wa ya le ke le papa re go tbala le ba ma go mong ka tsa tsa ka mpe ya la ka mo kana ka le ka le go tshilo bomba me di go tshene.
0: Mo tshilo bomba me di.
6: Ku ambala me na ngwana a 6 o'clock o tshene.
0: Ali kesa sna tla se ka ba.
6: Ke bela go le tsa tiko.
0: A tiko ke. Eba kube mbereka ite mbereka ipele unzela waraliye ya mune tsi ntavilila.
7: Eish. Hai, ambi susako na mpera. Ambilu su ingena kwete injira time, hai. Mungu iya lile.
0: Meri mingene iini.
7: Injira time, ikar wonga teneda du. Eee, mungu mitutumani ya lile kabi masu wongo kabila kaunda mtongo pukandishine asulavu nina. Noku le kongane jamina tikwene rakari koto akashikumbasha dzobo ikona jara mhlengwe pukarishini Thomas mone etsela yemu makwere iklasi gezane maluleke la 14B zayone ubulatane DJ Kleni
0: papa
7: ayen buto mina
0: Elkezes nene se mabzerda mixer ka rena bekela ka mokumela tabo tsa bile ontsela wa ra le ya bona ntota tsela la mambere ntsena la tingwela ya mo sungula ku tsela rona
8: ma tshugu i ma tshini ma gena mari manhara a tshi vhongo tsho hlupeka le sendoi ni sungwa ye na muzayo na bomba malunde a pfu na yena papa ro muti na yena a pfu
0: eh
8: u kwini mo loko tsho ntsela wa ndo maka ya makufa e dzeke ka ntsona ku pia ka yena
0: ndi ku tweka tsha makana njalo
8: Ya makala njalo wena makala njalo.
0: Wena makala njalo.
8: Unkhali mbe.
0: Mikhali la.
8: Kuyina ndoyi abafana yena lo mjuwa wanga yena lo kwamfusha anga kulo mjuwa wanga ingwe yanda sheshe.
0: Ngwe mikhali la keke sesu.
8: Shabu shabu rungula ngwe nda ngwe masonya.
0: Shabu shabu. Edi budunga dio mo imuntswa ka rikhe so tsani tsana o monta ka boitsela la rtsongwe la ya bi ntsa ka swa taba ka ri ntsa ile mafengele ni shapsa nyana e bi rungwe ka tar sem loko bi rbi la banga ko banga tsa sengisa mburisha facebook tsi mo eta le ko tsa le rola
9: ka bala ka mafosha ka ngwane
0: nna ba kongwe
9: ta de ba tsile ko kwa no me na ka kwa ko bona de tsa no mtsi de pusha mana ka re mansara tsa ka kwa le tsire ka mlingenetsi Metsela ngokuthi wamina manlizi majongo kokwala black tree ka mingenisi.
0: Mm.
9: Fukani makoti wamina. Kurula kwan'wana wamina.
0: Kese sinene wakhomi hlayisekani.
9: Akutani vakhon'wana.
0: Danko. Amsertar mixeran kese sinene bamandlani bele ka mana mandanga wo xandle ka rongoro. Kukonza yita fika la inga fika kona leka awara ya mberi ya nongonoko. Morning bed. So swi leka xiyenge xa vunharhu. So swi loko ri vuyela mina no mixer za bakasuma ila ngutala banga kuri banga tirhisa xiyenge xa mburu xa Facebook wa karba xa xandle. Lowo mixer u nga swi kota ku endla tano ku siva late u nga landa ka Facebook u fika u sitsitsana ku GCR ku space ku FM. Hiko kwala u nga ta va karhi ku xa xandla hi ku tirhisa comment section. Laha ka comment section laha fika mutsala rungula ra n'wina mudzudza vunharhu xikan'wana ku kombisa ku loko famba ri kongomeni kumbe kumbe famba na mehe mi ri kwihi ku ri nkhe swi na le kongomeni kumbe ka mi ri la vutswana va ri vutswana kuna tindlopfu leti to ringana 130,000 i tindlopfu i tikule ndhawu kumbe i tikule ringana tindlopfu to talo ka matiko lama nga koho and khensa swinene xiameka ngomeni kumbe ka mi ri la vutswana swa nkoka swinene no kombela i ku rivaleriwa leswi maka ku ro sungula a ni twi nga kumetele le botsolweni a ni ni khomeleni swinene xem eka vekeni swi tekele enhlokweni hambi swiri ta ri mikiseri ni pfumeleni ndzi xavisanyana ka tsongo laha a ndzaka sweswo hi ni nyiketa risimu na vuya sweswo
10: Master Build Hardware bokhumele material ya quality na unga tikumela ku Surface Twin xikan'we na app ya 1.5mm ya 100m 1129 pressure pump Limpopo 0.37kW yendla 975 black pipe class 6 yendla 560 Afritank 2500L yendla 1999 fridge compressor 1/5 HP yendla 720 kasi hina swilo hinkwaswo swa plumbing swa tifriji swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale general hardware tools swa tibohoni naswona swa kumeka va kumeka kusuhana cash build kusuhana auto clutch main road loko u lava quotation wa fonela 075 390 9616 075 390 9616 kumbe 071 0413141 071 0413141. Master Builder Way. Bajaria Agro la kushansu mirin kwayo yesufu shatumu tihugu timbote tinyefu tihonje nesungunu sutala batkelebo kwemele sokude shatu product do ambana ambana litika tzaka DAs siyakula kipro eagle rock natri wuku unga kela udu kwemele kettle finisher e 320 kasoku de shatu mbude na tinyefu e 350 unga kela udu kwemele sokude shatumu shaluseni e 150 35. Ba kela bo kwemela sokude so tuku tale makaya. Unga ti kwemela so tshela sokuda na so nwela mati ya tuku. Ba kwemi ti tag ta tuhumu ti honci na swifuwo hinkwaswo ti tag mani tona. La ba kela bo mukhomela DB timiri hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Ba xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Ba kela ba xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwani leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Ba kumeka ka patrol super quick kusona armarovela andaka makhoma kwana giyani. Unga ba kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
11: Ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a Section F, House number 733. Eka xitarata xo ya a comprehensive. Unga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. Unga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. Ma Andy Bricks and Sand aka kara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
12: Mind-blowing bathroom specials, come to Bathroom Bazaar.
13: Angela ximunwana hi ku ndlandlamuxa loko ntsongo loko endlaka ku hambana loko kulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka the tap hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

0: Kuluma ngentu sa singa shambu sha Facebook sho shimena na ona evere besungule tlabane tlaba tlamane tlaban tlabane tlaba tsi ntlabelela.
1: Ngikhaya ka ndenge ya ka maphuru ya wena bunda mawo wami.
0: Lemto ka hlela ka mabunda la.
1: Ngiyani baba.
0: Hey fikela manje ngwena.
1: Ngiyabheka.
0: Hay ba tiket.
1: Ngiyabheka ko ya mo di tsere le sma nge la ga mkhomo ngibheka ma blandela. Madam chisa mashali ya khaba ngizayekelela ekalashaza kuhlo manje la ka gongongo.
0: Kesa suna hlaisa kana kana ngezala.
1: Mhlaisa kana ngena baba.
0: Danko. Na we mixer register fa mga skoda kuba abe sha sha mpanganyiso kuba ntabela kana bara 060 8745942. Tabedela.
2: Eh kuna same big 5 matebula le magonya ka bode abafuke.
0: Mhm.
2: Kuba na man Maria ba ka blankulu le ka mninginisi block 2 la bona abafuke.
0: Mhm.
2: Ngiyethe phela imani magoda le ka mapuve le a tereteleni i driver a teretere yaleyo vapfuxiwa hi kokwani dala wa nga lava la ka thomo mese DJ
0: khesa swi na nhlayiseka rikokwani dala wa nga lava la ka thomo la
2: na n'wina mihlayiseka swinene
0: thank you baba what o 60
3: ayi mwaxiana
0: ayi vukile mjani
3: ipukile nta kombela ku pfuxa wa ku sungula mana na Maria maswanganyi kusuka la ka maswanganyi kwala
0: mmm
3: ita pfuxa Foster Stole kusuka la ka ndindani la
0: mmm
3: ita hetelela hi tishalati kusuka la ka makoxa la
0: mmm
3: ava pfuxiwa hi Jaro Falafli vani driver B6 i Desmond Mavasa kusuka la ka bodela
0: kese swinene Desmond Mavasa kusuka la ka bodela hlayisekani swinene.
3: Thank you
0: baba. Request us lane ba mandar bi rena. Hamsa tar mixer hai tumale jana rahe. Dang tar ba kuma ka tarsa jange sa purisha WhatsApp ila.
4: Ze kombela ku fusha ba la ba lanse la ka. Ludwig Mzanini last kin min la ner aba pfuki. And then July hlongwane a thothoko na bona ri aba pfuki. Manana ka nya khale ka di banana na bona ri aba pfuki. Ba la ba fusha ri chat mate ku skata toko block 24 ku swana sa ba nwina inkomo.
5: Erishi nne a shin kombela ku taka vanhar. Laha ka mapuve ku na mhani mahori kokwana ya diana ku hlula evapfuki kwala asika sport center ya kona mhani mahori evapfuki kwala ka mapuve ku na kokwana wa mukhenso evapfuki vanhu lava ku fikuzana ka senda na mahaxi bayi
6: DJ Tlemin kombela ku va pfuxa mhani patron ni herisan'wa man'wana la ka khakhalani ku pfukani ka mhani ebini ya le ka milamu la ku na mhani TV xirindzani ku pfukana le ka xikokwani ku na sesi wa mina mama Albi ni ku pfukana tata vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dleri maleke na ri la ka khakhala bangi
0: khesa swinene kusukana ka khakhala ka sikaya kona mani kuna ka tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook wisan richard va ku ri xela tlhelo ra tijeni kombela ku pfuxama sabalala grand farm lamax ncindani kombela na ka ndambela ena basari n'wana mani phosa kusukana ka nkombela va pfuxa kahle wisan richard a ri kusukana ka homo 14 sin khesa swinene kusukana ka homo 14 sin world time kwati va kota na vona va ku ri xela mafulafula ni kombela ku pfuxa FM nyangelani la ke mihlokola ka la waterfall mi tirhendela na khasi zeka richard ri kota la robin la na richard mate kusukana thotlhoka la sika ntshava la va pfuxa kahle walter mukwati kusukana nyangelani ka shoko n'wana nga kota la epetas motos rungana john matos woko tlhemiro dj swin'we ya hisa nsimbi n'wana john matos la ka tomara and kesa tshwane ba kona mana e hlanta walter madule ke ba sekar ba go se ngwendere kona ka bote b in kesa le barbaranye ba ka ngur ka tomba kona ba ba go shira tlemro dj and ko ba go tshaba ba ba zaraka ti sala la ba go tsok sokala la robin ka shoko na ses ma grad ko sala ka mongoma na na kesa ndor bela kona ka mapaye la go shoka tlemana ba rang sokala ka ngur ka tomo nga kona la e man tabela ba go ba no ngur ka ba go tshaba ba ba zaraka ko mbele tabela mazambara grand farm na rudzan welcome name road e ngona nga kona na kambela e matos cancer ba go shira tlemro dj ku fikisa ke tsakan dzakano wa rambare e ku fuka ko kona makapule mana na bomba ro stenye kona ka 14 ava pfuxa kahle hi khensa na mathonsi kona ka xikunda ntshaveni khesa swinene kana ka xikunda ntshaveni ekhona nxuma va kona va ku morning brafa na ekri kombela ku pfuxa vana vana zara kombela ku pfuxa wiston matsilele la ka mdabula la ka xikwava vana masengu wa jijivuka la ka mdabula ka xikwava vana masemza ka mdabula amachele ava pfuxa kahle khona nxuma kusuka la ka mdabula sala na perengede a yi tirheni mahaxi wa mehe wa best and khesa swinene mingiseri wa mehe wo rhandzeka ti ntshaveni la ku na munda
7: la ka bokisi a fuku valet mathonsi la ka mboko a ku magezi ro just kanyani khazi wa mina loyi la ya river plus a kuki mashoto gracious pretty is my sister hinkwavo lava a va hinkwavo lava va ri number one a mo swa kala ka mboko ta ka mugezi ri komo tshavantshava
0: kesa swinene hlayiseka ri papa
7: thank you
0: a danko Tabila.
8: The king of Manjar gang, Derek Swamy, man. The Pushaman, Ankim Sangava Pokin, Pushaman, Getrut Ara Pok, Natalia, man, Mabundava Pokin, Kessir, Bode, Danke.
0: Kessir, Bode, Sasagan.
8: Danke.
0: Tabila.
9: Samantha.
0: Ina.
9: Maravanga, Mulina. Hey, Shamsa. Monuku, a local mini rungurin. Mundo come out in that. Because in the car. Come on, guys, I got you on the gas for San. You come back at Telemanda in Ilaco, in Ilana. You got a June, Tamberlam do, Quadzi, take it, Babu.
0: Jesus, let's get a mamu.
9: Bye bye, Babu.
10: Ako po ki was matrofan asasela man. Ewe kupu ka kokwan ngoveza deka shikundu ka shifashan. Ewe kupu ka kakaru bawa na maranga ya rona le shivulani le. Shibaza nisha se stavi shita ya rona shi kongo misa kwele kama kosha. Ifamba na tu usi na muti ya dama keke na shulobo lobo. Le kama nsite ya le sitia ya mavunda. Ako na manja janlava pusha, tlaiseka ni kumu.
11: Kuruna kuvena mwina DJ Tlemi, kwa mbela kuwafusha wataka lavanu wafusha akushemu. Manke ila kama paini, fukani, mini eleketa lika tatburisa le, ya kurisela keke radakalu. Meste nguzani laka siandanika, na mwina fukani ifambaka. Ya kurisela keke le kama kosha, le rantu vukului. Leka seshalati. Body Foster stole leka ndindani. Na una mga sali. Ya kwele kama luleke. Ya bamku lungwani kari kurisela. Hey, DJ Tlemi. Avari namburi ya nsafa. Sanga nanta wanjibila nkumeka kwa naka DJ Tlemi. Tava tava wangwani. Tava tzi tzi tzi.
0: Tzi. Tabi lida.
12: Ime tzaba.
0: Ime naroi.
12: Langela smata chisa masaliku fikala fama nina mo ini la pambola. Ii, bako na beti zani selo leke wana bakumeka hala. Ya paba angu bako wa. Tiba ta wena kusuka a ganda na mikakani. Sibara mapeto Daniel Mabunda kusuka ganda leza. Lei, aba ni sa kumbe kwa pambola. Ngama mama. Mati langela smata chisa masaliku. Uff.
0: Mbulumeti laka shikukwane kwa paka la usani chata kusukala landa wadele fudensi la na mt mwakumele laka shikamanda wafu shukate mwana mwakumele wadele kusukala kiana sikishida fm gangeo norboni ngongwana nga kodala erikitari mbeni kusukala bulele bakiru shila itile mwadijana kumele wafu shukala tzakani rozma shimte laka mapayi la mananzi maraka mwana mwana mwana mwana kirefa wafu shukate erikitari mbeni kusukala bulu inda ngwana nga kodala tumara wana mwakwashu epako wafu kumele wadele zaraka tle mwadijana kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele wafu shukala kumele Pusha mana berazal kat lembut dijer kepada pusha man gedik kusuka lakukan kau dah mani lidia kusuka lakukan kau mone terlalai maniwa kake apa pusha kat lembut ini cabaran kusuka lakukan kau dari kesusahan lembut ini cabaran kasih kena sungguh berbakti dan berbakti sila lembut dijer kepada pusha godu samun demi la pusha nama mama kencilar singa viewa entah terlalu disalah murkot kusuka lanya gelan kesuka pusha kat lembut ini ini sungguh ani jaru domai sekarang kanya lak zz two alam kencilan kencil sunan enggan angkau mana mana kiri berbakti sila lembut dijer kepada pusha mana berazal kamu semua original, kamu berapa pusha? ene kombela ku pfuxa ku kwa ndaro nga lavala ka thobora etitiva ta wena na gandlanani ka khandla na papa xilo vona vafana kusuka la ka sikhunyana va pfuxa kahle hi mani loko nga rima ntsongwana na bra wena kusuka la sianda ni lava nga ta se baloyi ba physical science kona high school kona ni kesa sna va ku 22 ta fresh m va kona vana kona de khashana va ku xila tlhabro dje ni kombela ku pfuxa mani rozo bzana kusuka la ka nguza la tatana ponyo ka makhopa la ka tike ka tarina entitled la hi mani loko nga papa remote la ma wala va pfuxa kahle dlori ya khashana kusuka la mhlako nga ni kesa sna ni ba mandla ri bela lanu pobele ntutu mara nyala rikhonga ndivela ndembere tinga sala tse nthabelela
13: ayi DJ tsavan tsavan tjani
0: ifukile mjani
13: ifukile kombela kuba kuthi
0: ayi badudze
13: yenza sula hi mana ishlo noku fukana mana ishlo ni mpili noku mani ndi khonga njaka njaka mandela na na fuka ayi tsena hi bute amusi bowen baba kampoko ta kamseja vanda baba kusha na tshipi tshipi tshipi tshipi tshipi tshipi tshipi tshipi tshipi tshipi tshipi tshipi
0: kaza sna na va pratra so so ke yema tshe mingisa ema kuma mbere ngongo tbere te bele onzera wa rali ya yan tlhaso e korsela la ti tabele be
13: Mufusha ni mufusha mamaria vaka haishosha kanjani mufusha mamaria vakela uba badanele kanjani dilava vakusha kula e man burisa varla ka makai enda ka majezi anjila
0: uko mufusha man burisa o hlaisa kan adanko
14: ai digitally mini kombela ku pfuxa vana vana ri lava landzelaka ni ta ya leka ka khala ku na kokwani tara va nga lava leka ka khala a va pfuki ni heta ni vuya na vihli ku na tatana Beret yo zama xela a va pfuki ni heta ni ya le ka xoko ku na papa mhlori botseze ka richard records a rodisa 7 July a va pfuki vanhu lava pfuxa ma vona editor ri vihli inkomu digitally mi until 6 o'clock
0: okay va tsarile van'wana va ku swin'wana ri la thembela thembisa laha emasengwana botongwa mtokoti khe swinene bo emasengwana botongwa mtokoti wa karhangari va ku swin'wana ri kona botsoleni village manin'wana nga kona laha na kambela i khanyisaiseke va ku ri xile tlhembe ra tijeni kombela ku fuxa ro wisani xa dala 14 c mana bombolo sitinyeku la 14 b na manarisa na rinoko na ri nga nala ka makoxela vaa kombe tlhelo vuruke bebe eka mukelo xixeke kusukana ka mhlava vile mlane le ka pastor kath nkura kusukana ka dzingidzingi lava pfuxa kahle no navelero kahle i khanyisaiseke kusukana ka thoma ran'wana nga kona max ncidani ngobeni kusukana laka velekwini kambela valaka ndambu dzumeri lava ku ri kombela ku pfuxa wisani xa dala 14 c laha mana bombolo sitinyeku laha ka huma 14 b nongo ma vona laha ka siyandana va pfuxa kahle hi jari kahamba kahle max ncidani ngobeni kusuka laka ndambu wa dzumeri ni khesa swinene eka mani na mani la nga hoxa xandla ya ku tirhisa swiyenge swa mabulo un'wana nga kona ni n'wi tlhavaka na kambela rona mi nga nyelaka bokisi va ku ri xela tlhemu ra dijeni kombela ku pfuxa tadibeti vadoleke laha kamilamula laha ni pfuxa na dijeti ya ntomu la ka madhavu lala na tova rona mukhoxela bekas dobla va pfuxa kahle rona mi nga nyena ri laka bokisi laha mana ri sana rona kona ri nga no va ku ri xela tlhemu ra dijeni kombela ku pfuxa wisana ri xiadala 14 laha mana ri basile ku na hlulani laha ka mapovela mama cancelar swi nga view lani kombela ku vadoleke bebedeka mukelo xixeke kusukela ka mihlava filimu laha va pfuxa kahle no navelo kahle mana triple r ni ri kula style up kaya ku ri laka makoxa hansi ka voko bya nduna mungoni ni khensa swinene ni ba mantlhani vuyelelo xema a ni swi laverile ku va ni mahlaya hinkwawo marungu laman'wina kambe ke hikwalaho ka nkarhi na layini eswintsandzeni na riqingweni ni swi laverile mikisa rama ku va ni mi teka hinkwenu la riqingweni laha xikan'wina ku va ni tlanga ti-voice note ta n'wina hinkwenu laha ka WhatsApp laha hlaya marungu la a na ha vuli laha ka WhatsApp laha kambe ke hi mhaka nkarhi na layini swi ve swi ni tikelanyana mi ta ni khomela swinene ni mi rhandza hinkwenu ne kasi a tsutsumi mikisirile ka xiyenge xo hetelela hetelela xa nongonoko morning beds le ka wari yo hetelela eka makumenaro wa timinete letiya to hetelela hetelelo sweswi hi la
15: Felix Ambisari eka vanhu lava landzelaka Felix Mpenyo Felix
16: Nkopeani Xariza eka vanhu lava landzelaka
17: Salvation Kopia
15: Felix Ambisari eka vanhu lava landzelaka Felix Mpenyo Felix
17: Nkopeani Xariza eka vanhu lava landzelaka Salvation Kopia
0: hiswi swo ke kungava ku ri loyi ku tivaka mikisa ra n'wibe nkambe kuloa siku leri fanaka nara mutlha ni vila ku ri ti-22 ta September lembe ra 2020 ku lo cinca lembe ntsena kambe siku hi ro loko ku ri loyi ku tivaka mikisa ra nkambe kuloa siku leri fanaka nara mutlha ni tlhaveri ka nambari 060-8875-942 u ni byela ku we u tiva mani tlangelaka siku ra hi ra kuvele ku heta ku byela hi ku gratis buffet delsa dogan swa swi vula ntsena ku happy birthday ni yime ku lunga mina laha riqinghweni laha ni tlhaveri ka nambari 060-8875-942 tlhava kona mikisa ra hi laya ka WhatsApp number eka 060-8875-942 tsi mo sungula ku vona vele lala oh shem ivi barra netiweke na vatani khomela swinene kambe ke loko ri mina ni yime ku lungha mikiseroma laha qingweni la ka nambara 0608 75 942 tlhavani mikiseroma i nkarhi wa ku tlhava ni tlhava ku bevhe ya mani vhele la.

amtsirotana mixer cancer swinene ka mandamanda nga hoxa xandle ka nongoloko na le ka mixo siri vuhlamutana khomela swinene n'wina nga tsandzeka ku va ni karhi fikelela eka voice note n'wina xikan'we na marungulo man'wina n'wana mi ri ku ni qhavelela laha riqingweni la i nga tsandzeka ku hetelela hi kumeka hi karhi hi vulavula mitani khomela swinene ni swi naveri ku va mina nongo na yo hi va hi karhi hi vulavula kambe ke hi ku leha ka layini na ku kavanyeteka ka network kumbe kavanyeta ka network swi ve swi hi costa swinene ni khomeleni ni mi rhandza ku fana xiyambe ni mi rhandza rirandzarandzarandzarandzra mina rahaxinkwava jesu rfm mara hayi ra baby loko se swi rhandze leswi hi nga swi endleka mixo siri rahlama i ta vo loko mina na wona yi tlhe yi hlangana ka siku ra rhandzeleka ku ta va ku ri ra vunharhu ku ta va ku ri 23 ta n'hweti September nokonoko BBZ wa landzela na majaha kona Master X na Benjikijela i famba kahle na ngomeni happiness aka jaha ra varandzwa mina siyana hi huma hi ndlela leyi ni khe swinene ka mandamanilanga ni lomba ndleve mina ni huma hi risimu ekusuka ka Titi Choir risimu ra kota xo kahle avukatini ni fambile mi van'wani va ku ri hi tsundzuxa varandzwa va hina lava nga hi siya misaveni van'wani va ku ri hi tsundzuxa khale ka hina ha ha cina kumbe ha yima hi guva lomu ya mitlangwini ni fambile mina I've got the better of similar.

0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

I'm going to go to the house.

Ramba Lanza. Mr. X, musical. Mr. X.

0: Ke tla go bolelela gore ke mang.
1: Go tonga mlanzo.

0: Kabari ya male ka ubula ya basanti GPV e pandemic e tswa kahle ka adaption of some kahle la Visto boy buzz wa maboza kwa ndzeni ka zime and costa SA Africa Dzonga ni somela kahle swinene ngopfu ra go ba Mr X va twa ku ba swinene ngopfu leswo vanhu va xisati va nga ku tayisiwe nxi swona se va zama mesa se ku GPV e pandemic gender based violence tswa kahle ka adaption Africa Dzonga ya kahle kwa maka siku last hour khesa swinene ngopfu news z like e tswa kahle ka elungulo ka le pfana ma ngu xitale kone ka vara nkaye Mr X tlhoko maka siku Queen.
1: Ya hlokomaka siku vele lokungalulamisela xiwanje matsiko ya kona vele ikona hlokomaka laha ya kahle swinene leyi nga ta va ri karhi hi vulavula hi yona vele eka siku ra namuntlha mo ni vona ku ri hlokomaka ya kona ka yi kwihike yi kona laha lexiwani xi va xi kha xi ku ndlela leyo mari loko nsekana kona vele 09 kumbexana 0849 ko sala tsena 10 minutes hi va ri karhi kuma kahle awara ya nkaye nga se ba eka mixo wa siku ra namuntlha ka hile hlokomhaka ya kona vhele mo hi vona ka swi swa kona ka network ya namuntlha hi loko hi khulele njhani na ya mo ni vona okay xana mhaka ya ku va family member yi ku dyoherile i vamuti va ku u n'wi rivalela hi ku i family member i n'wana we le kaya xana u nga pfumela ku n'wi rivalela ke kumbe xidyoho i xidyoho u ku dyoherile kodwa leswi swi kuma ku mudyela na hi ximwini lava la kaya va ku hayi n'wana wa la kaya a n'wi rivaleli mani mara munhu loyi u dyoherile u twa ku vava xana wena wa pfumela ku u n'wi rivalela ke kumbe xidyoho i xidyoho wa tlherisela kumbe u endla njhani ke
0: hi byeli ka 0608 75 942 Afrika-Dzonga i la ku twa swona eka nkarhi wa sweswiwani laha eka 0608 75 942 mingiseri wo swi huma njhani loko swi ri so loko a n'wi rivaleli ka i ku swoswo nga ni pumbavulo i taka nsati wa mina va ku n'wi rivaleli ka a ri xei
2: yebo
1: yebo
2: swa kwala kaya ni
1: ahe
0: hina hina nkarhi wa le ku fambeni hey
2: kumbe na huku faka swi tile ku loko enga swi tlangi mi drive nyana
0: hi vula nkarhi
2: okay
1: kasi ku lemukisela valoyi Glory Patricia a ku ndza n'wi rivalela vutomi bya mahlweni ku va ni nga rivaleli un'wana makwerhu swi ya pfalela mina mikateko swo tala mahlweni ka xikwembu
0: alright a hi teki mingisela ka 0608 75 942 mingisela
3: a mina na n'wi rivalela na n'wi rivalela kahle ri hanyana mahlweni ku na mi swin'wana ta n'wi dyohela ni tala ku rivaleriwi
0: i khensa swinene ngopfu mani
3: ahe
0: danke Queen of Limpopo nkandziyiso Mr X
1: ya hello
4: kamni kinis na n'wi rivalela khi n'wi byela ku i nga hangeti ku va phambeni ka vona ko
0: right 0608 75 942 i kandi Mr X
1: ahe
2: jara na ndzira Mr X ma buti Mr X
1: mir one
2: ya mina n'wi rivalela kumba nga ti endli ti va na problem ya miehleketo kumba ni bya timbangi a ni hanga ti-mistake
0: kasi timbani to ndlisa mistake na
2: a ti ndlisa mistake si munhu a nga a karhi yena se a nga ha ti endli
0: na tichava mi ta ndla kona ka tivhakacheli
2: asiyani dyaha timbani
0: hayi ni mitivi
2: e
0: ni mitivi Dango, right, I take it in Mr. X.
1: Ahe, ma'am Kiri.
5: Misha launa, ne?
1: Naleka. Ahe.
5: Okay, so ya tu ala.
1: Radio.
0: Radio.
5: Mabai kuri mina, ano jele te liwa, no tsundu siwa, evi mina, nina kiwa kubaba, eme nina tateka shibo, nguri vale la kumba, nguri vale lina.
0: Ami jele te liwa?
5: Ami jele te liwa, eme nina kiwa kubaba.
1: Ami tukas. Ya. Mbele nsoka rokona vele inu ngutsena timina tsikoma kahle ka vara ya kaya 0608 75 942.
0: Ya, bari ku baba ka tsatswa kutwa ina nge vela ne.
6: Swile va buti wa mina kwala xitichini.
1: Inkomo.
6: Swa ku mhaka ya n'wina. Swa fanela ku u n'wi rivalela. Ku rivalela hi yo mhaka ya kahle. U khoma munhu hi mbilu a hi swona. Swi kahle ku mi rivalelana swilo swi hela, ku vulavuriwa swi hela, vutomi byi ya mahlweni. Hi yo mhaka ya kahle. Xikhomela a xi kahle. Swi nga n'wi pfalelana swin'wana evuton'wini. Se i mhaka ya ku rivalelana i mavonelo ya mama Albert ka xikokwana inkomu.
0: Inkomu la ka xikokwana ku na mingxirila?
1: Ahe.
0: Yempfukile minjhani?
7: Yempfukile.
0: Yempfukile minjhani?
7: Se makara kara ka fosa. Kavula swa hetiwa hi mina ni. Swa ku na n'wi rivalela kumbe njhani swi va swi ri ka mina. Vona munhu ku va a ri wa ndyangu kumbe a ri wa mina. Swi ya hi ku yi dye hi yini loko ku ri sweswo swi pfuna ku mina ni nga wu rivalela ni a ku na munhu loyi a nga ni sindzisaka swi le ka mina loko ku ri ni nyangatini haha ni boheki ku ni ku na n'wi rivalela hi ku i wa mina loko a ni dyohela a nga swi tivi ku mhini wa yena a ya na swilo swin'wana mani mavonelo ya mhani anakani
0: inkomu
7: swa
1: all right okay if I'm going to talk 6 minutes yeah enjoy.
8: Na loko ko va ku ri mina ni nga n'wi rivalela cause la misaveni ni twisisa ku a ku na ntsumi lero hi fane hi rivalelana i deswayi ku ri ni na rito rivalela na ni nga n'wi rivalela swi nga khataleki ku ku dyohele yini swi to sala a ka yena ku yena u ri yini swona manjuliwa
1: ahe mi le moyeni mamukerini.
9: Ahe mjani?
1: Ikona mjani?
9: Ah fuki.
1: Ehe.
9: Ah mina wari wale ni hoka ku. Ku aswona ni nga se endlaka le. Tivolela. Le swa katale ku kwi munhu wi wana wana wo no wari wale ni.
0: Ne metule.
9: Mase mzaka mtawala ma chere pete mete.
0: Eka so swinene.
9: Kiso.
0: Ndiku na nwana kwalano. Vanga va kha va ku rhumela na
1: hayi a ni na valuya tsena a ni na to tala se hi nga va hi kha hi ti lunghisela ku longa swingolongondzo lwa swa hina hi ta huma so
0: hayi
1: tirheni
0: hlaka mhaka namuntlha yi ri kahle mesa
1: ya a yi ri kahle swinene ngopfu a yi ri kahle swinene ngopfu
0: a yi fuyiwini yi siyenyana na dyondzonyana yin'wana mara loko munhu vhele ni ku swi ku vaviseka wena mesa x
1: hi sweswo vhele ve ku twa va twele
0: kumbe hi teka lowu mingiseri
1: a hi n'wi tekeni
0: u swa hi pfumela hi n'wi teka ni
1: ya a hi n'wi tekeni ro hetelela hetelela
0: right a hi n'wi teki avuxini
10: a yi na dyondzo swinjhani
0: i pfukele kona njhani.
10: Ya hi ni kandiri xa ku mhaka leyi wa
0: vakulukumba. Angulani ya famba.
10: Ya nangri loko va ri a rhuma vanhu ni ta va rivala ta n'wi rivalela hi vanhu swi nga n'wi rivalele vanhu ni ta ri va va ri na yena a va a ri serious ni ta rivalela yena. Loko ni ta rivalela vanhu lava i rhume vanhu va ni ya rivalela vona kasi mbilwini ya yena hi switiki na yena swi fanele ku va yena a ta straight up ni leswi ni nga swi onha kumbe ni nga swi endla hi leswi a wu khomelani vutomi bya mahlweni
0: ni ku twile baba
10: a hlayisekani jimbo
1: tank nkani ku happy birthday eka nzima kusuka la Jerome laha u navelewa kahle hi wele wa yena Florence kusuka la ka Malamulele laha va ri la Giyani hi ntirho laha kula hi nzima kula u ringana ndlopfu hi mitirho holoveri happy birthday eka wena sweswo etemeleni kahle mundzuku lerixaka same time same place wa fika mirilini na swingolongondzwa swa yena n'wana didi etemeleni kahle nokonoko mid morning from awara nkaye ku fika kahle awara khumembirhi
0: Alright, gaming sir, bye kai from Sasha Sovere, and Mr. X, Gammy Show, Sukuna, and Motor Kanavano, the big brothers are wrong, they're also second school, the Pyramid of Inquiries of Fem, Lena Tabaka Lanzella, Nelly Gammy Show, Sukuna, and Motor, Ikanziala, but about the men and Zauli one,
1: yeah,
0: two man, yeah, Ikanzia Castle, Sangali Funds and Kulisha, Houting, a talker no by Comedy, Mr. X, who my lang and Kareko, and a good Jack and Kate, yeah, but no club looms, Zelababa and Ganakasaka Molity. 24 September. Hlamo nge kahle tani hi siku ra mfumo na ndhavuko
1: afrika dzonga
0: mi lulamele ku sele ku fika kwini bye bye I found mistake.

sana hi lemuka hi lemukisana and then hi balekisa sweswo ya kuma kahle xitimi lexiya xo risimu ra siku hi ta kuma kahle tinsimu timbirhi laka 10 to 11 ivi then rin'we hi famba hi ro mongwe kumbe vuya hi roho and then leri rin'wanyana leriya hi roho ri nga ta fika ri pfala kahle nongonoko n'wina vayingiseri va mina va kuranteka siku leti va mi fanekele mi tibukela toko kwalawa eka mid morning light and then ke hi tshuma kahle ya kuma kahle telekhixini le ka 10 past kumbe 5 past 11 ya kuma kahle telekhixini na xapa franco n'wina vayingiseri va mina va kuranteka endzhaka swona i the birthday wishes loko u tshuka ku ve na ku cinca xikarhi ka nomelo ta va nkeni mi update ni mi byela kahle ku se hi cinca magiya hi fambisa ku yini mara so fa mina na n'wina hi leswi hi nga ta va hi khi hi fambisa swo sweswo n'wina vayingiseri va mina va kuranteka loko hi kumi haku hi joyina again mi endle swona ni tshembisa xin'we ntsene i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisani mahlata a heli ni ya hi languta ku ri ti humesa hini le ka Facebook leyi hi nghena kahle na vamani eka nongonoko ka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kuranteka 0608875942 i nomboro liya ya ntolovelo kumbe yo ya liya the famous number n'wina vayingiseri va mina va kuranteka a heli ni ya languta ku I choose a Tuesday yimise ku yini eka site leriwani lexiya ni ba mani lembe laka mana mani nga le ku fambeni kahle na yena hi site leriya ra Facebook page ya xitichi khesa swinene vulandzeleri bya n'wina page leriwa ni nge ri nga ndlandlamukangi ku fika laha ri nga kona ka nkava sweswiwa mara otherwise we really appreciate you guys a hi pusheni hi yo ndlela yaleyo 0608875942 ku na swin'wana swisafi kelelela mara moni ku inuwa ni ringeta on my other side ni vona kahle munhu wa ku fana na Master Timan Mate risinga view ta ku hi le ku fambeni kahle swin'we Tuesday ya kahle swinene mani Christina Manyiki va ku ri xile ntombi ya mina loko mi sele kwanza ni ri na wena ri laka makoxo a B9 khensa swinene choose a Tuesday mi chuza wena you can see ni mani Christina mi vona siku ra kahle 0608875942 mi vona kahle munhu wa ku fana na Els Milan va ku ni vona wena kwala ka makoxa mi vona kahle munhu wa ku fana na Basani n'wana wa Maphosa

cancer swinene va ku swin'wana ri na wena ri na a Jim Jones ka mphogola ihasani and cancer swinene ni vona kahle munu ku fana na Purisa Tenga hashtag eka wehe Purisa kasi ni vona kahle munu ku fana na Brighton xisixonge small ka xikupani mbana siku ra kahle choice siposilatswani loko hashtag yi ntsele yin'we ni ku yisele ku antswa ni ri na wehe ni ri la a santin lanwani a kaya ku ri le xawela block 23 va ku ri titwala ku antswa eka ndzindzani khensa swinene Mr Rodmuk kasi mana kahle mana ku fana na Roni Mangani ka bokisi va ku yi swin'wela nkarhi dyo khensa swinene Colin Bay na mbona kwalani 060875942 ni balekisa sweswo ndzi tsuma kahle ni ya languta hi Siberia ra 220 na mbona ha vala kahle ri tsuma kahle ni vona kahle munhu wa ku fana na alright lava wa hi lava ni le ku fambeni kahle na vona on my other side le ka eka TikTok page ya me hambi swi ri tani va yingiseri va Jizero FM mina na n'wina hi leswi hi nga ta va kefamisa swoho sweswo and then loko u fika ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update ni mi byela ku se ku fike ku va na ku cinca mara hayi mi nga zangi mi tivilerilerilini mina ni ta va khe ni mi famba kahle na n'wina ni mi nyiketa hinkwaswo leswi a ni nga mi byela ku nongonoko wu tshamise xiswona a hi balekeni va hi endla kahle ti-hashtags on the other side ni ba mandla ni belela ka lowu nga le ku yingiseleni kahle ka 106.0 hambi ri le kaya hambi le ka xifamba xa mani na mani hi kendza swinene vuyingiseri bya n'wina hashtag eka van'wa ximahusa siku ra n'wina ri saseke ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela ni ba mandla ni belela ni vuya kahle le eka ti-taxi associations ta ku hambanahambana hi kendza swinene mukorhokeri lebyi mini ka ku byona eka vutomi bya siku na siku tanihileswi mi swi tivaka ku ri public transport kumbe transport i ti-minister part ya vutomi bya siku kuna siku hi khensa swinene na ti-taxi drivers leti mi va ku mi khe mi yinyika ta ku tona va khima xela hashtag eka n'wina xikan'we na switena hi leswiya ni vona kahle vanhu hinkwavo lava nga le ku tirheni kumbe lava nga le mitirhweni emavhengeleni eti-restaurant na le ti-hotel siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi kehumelela lava nga le ti-brickyard xikamba ximpfuni xi mi katekisa ku ya emahlweni ti-bricklayers ta hina hi mirhandza swa sika timbilwini ta hina hi khe hi va mandla hi vela ka ti-truck drivers ta hina na tona xikamba ximpfuni xi mi katekisa ku driver ti-long distance is not pop and place we know that but then I corner we really appreciate the effort limba kumkhemini kade kumikomba kana kumemini ka kuyona kumele mi channel ak yona eka vutomi bya siku na siku maboza ya hina va khiwa ke mabulo hi swiendlisa ku yini hi ku hayi mo hi dzahisa kunene hi taketa ku stata vanhu hinkwavo lava nga le ku tirheni kahle a ti-gas filling stations ta ku hambanahambana xikamba ximpfuni xi mi katekisa eku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ke humelela va nga le ka ti-departments siku a ri saseki ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo ba mandla hi vuyelela ka hinkwenu n'wina mi nga le ku yingiseleni mi nga busy migingiriko ya ku hambanahambana ri va nga le mphekukeni wa doroba a hi nge mi siyi otherwise ke a hi balekeni mina na n'wina a hi balekeni ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu na lunghile malipfani n'wina vayingiseri va mina va ku randeka mina na n'wina hi le ko se nongonoko va ku sungurini ri lava kuteta khensa swinene ka our one and only producer the real miss ksa hi khensa swinene nongonoko wo xongaxongasi mi va na siku ra kahle producer otherwise ke hi leriwa risimu ra kona good morning.

0: Kiss FM dot co dot za TCRSA Hey Top Russia.
1: What is your name?

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834-4700-258 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: mili makisa ab loke line akungetela nyama ibi aku vanhu va hatele ene singandeka hingetela n'wina xixevo xi va xitele aku a hinkosi wa ka n'wina swi n'wi borile sweswo ni n'wi byela ni ku a hinkosi wa ka vona mara vona vanhu ku ri va tele njhani wena wa ha rilela ku la ku dya nyama yo tala yi ta dya kaya mani tshikela ku hi bora hina ni kuma ni tihlamurise sweswo ma switwisisa munhu a ka phakela nyama munhu a yi n'wi phakela a kala kangatela plate ene vanhu va tele na ve le mitini va hi byerile ku ri swakudya switsongo mo endla switinini switinini munhu i la ku a tata plate eyi swi ni borile leswiya sweswi mi rilini
1: ni mi kuma kahle
0: maxudo gracious mpepu ni ri kwala river plus a vukosi ahansi ka vukosi bya ka ku ba yi bangi sweswi mi rilini no
1: ni cancel la river plus la
0: Nkomo
1: thank you 0608875942 mina ngwe ba case so so mahleni ngwe na bang seri ba mina ba kurandeka hi yini argument le inga tsama utukoma uri ka yona kombe xinyimpani nyana xintsununu inga tukoma uri ka xona and ikuma ku aswinga tlondangi wena mara wena ifike khumbeka hi swonwanyana kwala ya itukoma ungenini akuhumelele yini 060 mingseri mile moyen
2: I am fukile na
1: ni fukile minjani mam
2: What to come home hang out and swim, Selenka. Back one up pavement, then I'm going to clean. I'll call, and I do command. Loco, I saw it. I live to our enemies. Why, I have lashes, look, I call, I live to a minamara. She says, one time, I can't see, I got one and one. I'm not someone who can't say, I'll come up and I'll run better. I'm going to have me, yes, and I'll go and I'll have one. I want to go along and then some more. Hey, this one I'm 7-1-1. I want to see a refuta leri. A rehanya kumutu wayana. Sire a mutu wayana le nzeka la bigi ranga tsutelele. Hey, nga nga kumeka nga kase nuku. Yee. Hela nga wana ve harib za munu kumunu na futa. Una man wangwana ngo engage. So kujasa wana loko wana le swa ahisa kujiso. Muna nga chao. Nika kata kumwani sere mgena kuri mutini. Nge bulu kule kuini. Mete ni ngena ni kuma ku kholole ku kholelwa ndau ti mbiri ma mesh karika jarata ni vanhu ku ri shangaro ro fana leri i futa va dyisa van'wani thyaka vana futa rin'wani rikulu kumba ngopfu ve a ni khomekangi kahle
1: ni mi kuma kahle
2: hi swona n'wana ve vanhu van'wana a vanhu swihari
1: hi 0608875942 mina n'wi va kasa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi swini swilo leswi n'wihi kumbe argument leyi mi nga tikuma mi ri ka yena mi kuma ku a ku nga vulavuri na n'wina mara mi fike mi tikuma mi nghenile laya a ku endleke yini 060 mingiseri mi le moyeni
3: a xitichini makari ma hlayiseka mixilo
1: hi mikhongelo ya hosi ya kha ya hlayiseka bishop ka n'wa matatani n'wina ke
3: wu hlayiseke u tlula na ri ku wu hlayiseka Matibani vena ku khunguva yiseka siku rin'wana va kuma mpela va busy va discusa hi yini mativa va phikizana hi tikereke liya a hi ya xikwembu liya i ya xikwembu liya a hi yona liya hi yona ni twa ni tivutisa ku vanhu lava mara mihleketo ya vona yi vupfe kahle na ni zele ni fika ni nghena ni va tsundzuxa ni ku hi n'wina ntirho wa n'wina a hi ku phikizana hi ku liya kereke a hi ya xikwembu liya kereke i ya xikwembu liya yi kahle liya a hi kahle ntirho wa n'wina i ku hlawula kereke mi ya nghena and a ni nga lavangi ku nghena hi ku ni vuya ni ya twisisa ku ri na stroke vanhu lava va talaku minkarhi wo tala va discusa hi kerekeni ku liya i ya xikwembu liya a hi ya xikwembu a ni va va va ri hava ntokoto na swilo leswi va swi vulavulaka se ni kumeke ni nghenini hi ndlela yaleyo a ni nga rhandzangi ku nghena hi ze hi aguwa laha munhu a phikizana ku ngopfu hi ku leti ya tikereke ti ku yinini a ni ngheni ka swilo sweswo mina loko no za ni va ni nghenini ku ri na pfatlanyeka hi mhaka ku na swi twisisa ku loko se munhu a karhi a teka kereke liya a ku liya a yi kahle liya yi kahle liya yi kahle hi leswo ni vuya ni nga twisisi ku i ta helela kwini hi ku tikereke leti loko ni langutini hinkwato ti kahle i vanhu vo ka va nga ri kahle
1: ni
3: xi nika tshama hansi ni xi langutisa se ni ze ni nghena mihaxo wa mina ni ze futhi ni lava ku hola vana wun'wani wa vona valavo hi ndlela ya ku a ni vona ku twisisa ka vona ku tele ngopfu na vutsoniwa la mihleketweni ya vona ma vona hi nge discuss hi swilo leswi nga endliwa hi xikwembu a hi swi tivi xikwembu xi swi pulanise ku yini swa tikereke loro a ni koti ku twisisa a ni nga ku loko ni langutisini a va swi tivi vanhu vo tala ku xidyoho a hi xi na kereke xidyoho xi na munhu hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini yaleyo ni vulavula ntiyiso loko no yi kuma vanhu va karhi va yi vulavula hambi ku ri karhi redi ya

0: exitichini a cinca hikuva a na swi tivaku ku halanga ta mbamba a ni byela ku liya ka yena kereke yi kahle liya ya luya a yi kahle hikwalaho ka yini hlayiseka ni mixuma kahle kwala
1: xini khense swinene bishop
0: thank you
1: 0608075942 hi yini situation leyi u nga tshama u hlangana na yoho ivi then kuma ku i tikuma u nghene ka argument leyi a yi nga tlondzanangi na wena a ku humelele yini loko u ze tikuma u ri ka ku cincana ka marito na munhu woye waloye mi yingise ri milemo yena
2: maxaka
1: kahle yo, dove kaze.
2: Mi
1: pikile na.
2: Ikona la zwela magombetwa.
1: Na mangombe la tu mesa yini miri swindise ku yini? I mean nje kanje kusana na mani vaki vanga vulavula na nwini.
2: Ba ta botu wona xi sesa xi wona kwala. No ti tsamala la xitopeng pa. Ko se kula se kwa musa ku holova va koka kwa ta ku dana ta ku bana ku da. So many man ku hayi mga dlayela na ndhaniwa famba ya dlayela leyi a ni lava ku maphorisa va ta va tatala la gede ya mina ndlayelani valavona ku a hi misava wena ku a ni ali a misava mina mara mi nga dlayela ni la famba ni leyi a ni ali madlaya mara famba ni leyi ni holoseso sweswo ni swi voni sweswo swo ni
1: lavaaeseekahleka a mi chaya maphorisa
2: a ni xava maphorisa na ku ni tsombuta sala tingati xipuku xi ta ni pfukela
1: kwalaaxipuku na maphorisa
2: na maphorisa maphorisa va ta pfuka va ta kwa
1: ni mi kuma kahle ya swi vula ku loko hi ka u nga ri na xipuku hayi a va ta va lava tshika va tibalanela maphorisa na xipuku swo swi nga onha 0608075942 0608075942 Alright. Mina ngwena ha ri kufambeni kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka nongonoko wa mid morning life u kha u tisiwa kahle Jesus FM mike mi famba kahle na hina ntswalo yin'we a hi tweneni ku ri va ri yini on this side mingiseri wa mina mi le moyeni
3: makwavo
1: ahee
3: nipfukile
1: nipfukile minjhani
3: nitshama ni hlangana hile police station eka Malamulele
1: hi leyi ya le kwini
3: police station eka Malamulele se tsumanyana a khatla kwa police a khatla betinyanyana hi mata a jambi na yena ku endla leswaswa swi a tabi a vanga rivani mani swi ta ku betle a rhandzi na mavula ni yeye a va vangikazi special a ri nkulu ende nin'wana swi ya purisa va langutisa a ri n'wana swi nge swi langutisa ku hi na mina no nghenelela swi ta ni wela ni swi vona ku i tima ti-problem antirweni so hi yo yin'wana va yi nhlupha and then ni swi vona ku maphorisa makulu a vulavuli ku va hlamula kahle munhu loyi yona hi voho vanhu lava lavo ta va tala ni so hi yo yi nga va yi ni karhata swinene
1: ya ni mi kuma kahle ni khensa swinene
3: i kuma ni hlangana ni ku hlumela gia tinkomo chacha
1: thank you 0608075942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni a swi endlise ku yini hi byeleni n'wina mi tikumi mi ri kanjhekanjhekisani lowu ka wu nga lavi ku n'wina a ku ndleke yini ku ze n'wimi tikuma mi khe mi cincane na mi cincane hi marito na vo vanhu valava otherwise ke hi nga se za hiyisa mahlweni kumbe kaya ya ha ri mahlweni ka kumbe ya ha ri ka nhlokomhaka a hi tsutsumenyana swintsongo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa tinhlokomhaka ta mahungu na vayingiseri va hina va ku rhandeka lunghile Malifani u yime ku lungha hi ndlela leyiwa
4: rhandleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GSM
5: phorisa ra le henhla u langutire ku va ti vonakarisa ekhoto ya majisitarata eka siku ra namuntlha muboyi wa loyi a nga tlhela khomiwa nakambe lawuni ya n'wani leyi ka awara ya 11
1: okay right mina n'wina hi ta va kha hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mi va ku rhandeka loko hi ku n'wi himaha ku ni joyina mi endle swona hi ri ka xiphemu xa nhlokomhaka a ku endleke yini loko n'wina mi ze mi tikuma mi ri kanjhekanjhekisani lowu a wu ka u nga lavi n'wina a ku endleke yini loko se mi ze mi cincana hi marito miyingiseri mi le moyeni ahee
6: wa mbamba ni kakalaka mavalandi
1: xibajani
6: xa vazalwani hi se wa tiva n'wananga mina ni byeli nganele va kun'wana
1: ni mingiserini papa

0: lowa tshelo ngwani double skipper tshwan tshelo wa EFF e kwa la ba ga lu ka ninga di mani ba ba ba skipper le shani shila ba ku skipper le shi fumle nka ka hone khala ko ri ko tshe wa u je u double lo ha mo khala ja ngwa na u bona shila ba ngwa ku no mara ro ngwa na nga shi tsho ni nga zwela ku dzana na makati politiki ngwa ngwa na ai la ya ku kona ngwa double skipper. Sweni biya ni kuzisa sweni biya ni ngani kwa la se la kuza umesa mkwani ni kwa sweni sita kuzisa jere nga jamu ni makati politika ande bala babo uwele kujeni kakase ni nami la kuulwa la hiyo ni la hibu nisa sona wana ngana gawri na ibaja nisaba za wana kama balana wababa nkaka wana
1: nikensa shne
0: hii
1: 060875942 mina uwe bakia isa sweni matuwe mba kurandeka. Hii winje kenje kisano lunga tukuma urika wona. Kumba nyimpi nyana yungwani argumente yungwanyani. Yunga kutonda angi. Aku umelele hii nuko weze itukuma uriku chichanini. Nawa wane marito. 060875942. Mwani kuma ekola la lanuan. Anda kabo. Tatanga katle mkandiso ya marito. Mingisiru amina.
0: Yemo.
1: Aye.
0: Mbubi.
1: Nifukili minjani.
0: Mbubi. Ya, kutumangkari huna nyanyi ingena akumbeni. Kuzi kubana shifesani shumwa nyanyi iendana na jaa, shita from nowhere. Shifika shifuma na shenta nshumwa nyanyi. Ebu ya shenta nisha kufuza la shikundi shaketa. Enisuru kwa shikumbele laani, akaba tsaru maliki. Ni bona shenta ndishi ni shidiva kutisi shungula ku akabiki. Akalaya and asusea afuwe. Hei nyani atoba kwa karibali kisacha shikungula kukwe mtaka inyonyangu hei. Kela ni mwana luya laya haya kukona akukashi kashi nisa ene lukusongu koma angini zeli mitoko niti ekini imi tafitiva siku afuwa tugeti ata usijeti. Hei nukuma kuri batula na kona lavaya babu ya esaka mina. Hei nukuma kuri nikiteka nikafili kuhanu kumopuna nifata kwa susitela kuhini mara akuru kutela kuri nia si mringanwa yena ipambile eneluwankena enafisea kule hei kibu yengofu mara hibine yekufamba kamutari kikolela na mara hila ninga donza kuri hei karungwa nyani kukuna ikute oke la mpunde. Ebeni se sono ana e ambe no bona muna kange na kuti ntombi yena ndla kuta le phe
1: nimkuma kahle ko kwani phatsane
0: yeah
1: thank you 060875942 mina ngwana e ba case seso e mahlweni ngwana ba ngiseri ba mina ba kuranteka a itsutsumeni ya yakuma kahle tinhlokomhaka kumbexana yakuma kahle emkandiso ya marito on the other side
2: And the answer is that the Bible is not a good thing. la un'wana un'wana taxi anga sala kha vula ku hayi wo sala anga fayena ngo vamfundisi se ku va hungurereza ya fika no station se swo swa swa nga tshama nhlangana swona ama taxi.
1: Alright,
3: 0608-75942. Boko suka akufonela munereke seni shinango tanozo ke ni shirku dzame ndiya bese shinga rako injisa so sikombo ku dzivye kamene na mulamuli e boko mola nguta anele kuno kurene ku kulamura ku dzaisa na yari mukuru e shitori shinwane mane na bawa nda mane na mane avari ku fambini nda bala kati ku lokar ku yati ku lokar So, minat sama semua mereka bila mana iwa so nen cakap kan nen jadi, baru sih pulih aku dan baru ada sih di mana mood, kesi.
1: Kesi sih nene 0608-75942. Mina mula ikut lagi sih sosial sama training. Try win. Hi ini situasi ni mungkin sama pelanggan atau mitu kumas Amerika argument le ingat undang nangi na win. Aku melele ini kuzungina mitu kumas Amerika that argument.
4: Nursing Auxiliary. Yo endaya

0: Shaka Bundu mina bangisi rwami va kuranteka iri simra ko rero kusuka kahle ka Penny Penny ya hilevho mina we cave amso so so mina bangisi rwami va kuranteka vari Shaka Bundu nai lava ya ba nga bebrua hi vo ma 90s ma 90s motala maritiva ma 2K vativa ku i vativa ku papa Penny so papa Penny so ma 2K loko zeta mona ku papa Penny ini ini ivi swi ta ku a ri 2K leriwa hi na hi tiva ku i Penny Penny i Shaka Bundu otherwise ke a hi tsimeni ya kuma kahle tale kishini ku na vayingiseri va mi va ku randeka hi ya twa ku ri namuntlha chef Franco va hi khomele yini hi ya dya yini eka ra namuntlha siku n'wina vayingiseri va mi va ku randeka chef Franco a ku hayi Marilyn a ni ku byeli nchumu ni to fika ni ku humelele we hi tolovele swiya swa mikandziyiso namuntlha ku ni ta hi nexe ri xili na ku mamukela ka chef
1: ni khenzeni mpfukeni wena
0: a ni xopo mi ni wo ta ximandlamandla la ni mara ni ku amaramara chef mara a ni fane ta wu khome kumbe xi le reception
1: a ku na chumixekele
0: ri xisala xaisukile mara mi ni ku complain wa tip xile
1: Marlene,
0: right? Me kumele ni kasi kurana monja.
1: Yeah, namuntlha ni mukomele beef marinade ne. Ano masvona ku ya ka the long weekend. Se kuna ku vanga va osha. Se ni mtele na idea u munga swi endlisa ku yini. Ku si swona swa swa swinandika.
0: Swi saseka. Mangwa ku lavanga na the long weekend na yo twa hinwi ku vari
1: ana hitiri so fana azu wae mwini na mna jealous hitiri so fana
0: ok right wengke rame wakrande kala munga shu tsalela na shu tsalela wina i Thursday ivi gire rerea ra heritage ay ito den chef kurwa yukumeleini chef tintambu iteto yungwa tuita mwi
1: xo sungula ni rhanga ni lava ku xeweta vayingiseri va mina ma swi tiva hi hlangana wambirhi wun'wana na wun'wana eka xiphemu xa mid morning life xa tale khixini va kha hi dyondzisana maswekelo ma xiyimo xa le henhla leriya ro munhu u fanele a va a khome xo tsala a kota ku tsala swilo leswiwani leswaku a nga rivali na xin'wana loko munhu folowa le ka ti-social swo talatala ma swi kuma kwale so ni khome marinade so ni ta vona loko na ha na nkarhi ni ta tshwetana swin'wana kwala so marinade leyiwa ya let's take mi la ku oxa nyama yo ringana 2 kg ya beef ku ta laveka ti ingredients leti landzelaka half ya cup ya cooking oil ivi kotara ya landzelaka half ya cup ya cooking oil ivi kotara ya cup ya Worcestershire sauce

0: look suka kahle ka D Michael singona bang seri ba mina ba kurandeka nakuthamba nakumela ku hayi miti pinini ti simulate ya timbiri emjani wa kahle kusuka kahle la gani section E ngona bang seri ba mina ba kurandeka unfortunately we I see emasunguleni ya lembe moya wa yena awetleli hi kurula donzanani jolo ri ya rekoma ndi ndawende tiya itaka mahatlani kambe ke akaya ku ri la gani section E ngona bang seri ba mina ba kurandeka ai balekin ya kuma kahle site le ri ya ra ti birthday wishes va ku hi hlamuse tirhisa moya ra ri nga yi nga rhanga yi ri tlanga kridentsha alright i J Landers ngona va yingiseri va mina va ku rhandeka ka famba kahle na tips a Landers ngona va yingiseri va mina va ku rhandeka a ku ni ta ku tlangisa i vito ra risimu ra kona ngona va yingiseri va mina va ku rhandeka xin'wana lexi xi ni tsakisaka hi vanhu va xinuna ni loko swi ta laha ka ku va va ku vulavurisa va ta ku byela leswi ho yi lavaku ku twa swona loko wo ki nga yingiselangi ne ha u n'wi tikuma se i nghenile mara i xitwa ku mara laha ni nga nghena kona nga ku ni tixavisini hi mhaka ku ya u nga yingiselangi mara i tikume i twe leswi ho yi lavaku swona va ri hayi a ni nge ku hembeli ni ta ku tlangisa a ni kahi ku va rimbilu a yi tali mara mina ya mehi sele le thembisa leyi ku na yini thembisa mara na hi byeleni we mi nga thembisa otherwise 060 875 942 a hi balekeni ya kuma kahle ti-birthday wishes ngona va yingiseri va mina va ku rhandeka i vamani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka mi ri happy birthday eka mani 060 875 942 i vamani va tlangela kusuku ra vo ra ku velekiwa Jesu FM mi navela kahle tinjombo ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela happy birthday eka mani na mani la tlangelaka kahle siku ra yera ku velekiwa eka siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka loko hi ku wehe u tlangela kahle birthday wena eka siku ra namuntlha swi tivi leswaku u xela birthday na sesi wa mina amukelani xirindza sesi hi rapy birthday eka n'wina siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka mbilu ya n'wina a ku hi ku ya humelela hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina we really appreciate you sesi amo siku ra n'wina a ri saseki ku ya emahlweni otherwise ke n'wina mi ri yini kwala sayitini ra n'wina mi rapy birthday ka mani ka yina ku na makhekhe ka n'wina ke 060 875 942 vayingiseri va mina va ku rhandeka amonteka kahle Mingser mi le moya alright van balekini 060 875 942 manikuma kahle hi site leriwani twa lava wa ku va ri yini mingiseri wa mina alright 060 875 942 mingiseri mi le moya
1: happy birthday ka amukele xiseke ka mhlavelemu happy birthday ka Cynthia mabunda ka makoxa happy birthday ka mathini ya le ka siyandhani happy ne le ka n'wana wa n'wanango n'wana wa n'wananga
0: okay right kumbe va ya hleketa vito mi ni kuma miyingiseri la miyingiseri mi le moyeni ahe n'wana bava
2: ni va ya hleketa vito ni va ka mhayili ku rileni a ku tirhikani n'wana bava ku na amukelani xiseke kusuka laha ka mhlavelemo ku na nyeleti rigoto kusuka le a ka savulana ku na siti ya mabunda kusuka laha tikweni ka makoxa na mhandza swityanku kusuka laha ka xihosana ku na hlamavani kunika kusuka laha tikweni ka xithamani na phasankuna kusuka laha tikweni ka dzividzivi hinkwavo lava biphepe na vanhu lavan'wana ka siku ra namuntlha a va nyiko ma kuma ni na xiphiti xo kuma hi kuxiva laha tiko endla ka mswani xitambu eka tele ya papani
0: kuitetun'wana ba thank you 060 875 942 happy birthday eka mshengu kusuka kahle ka mswana u naveleriwa kahle hi prophet nc va ri happy birthday eka n'wina hi mxengu siku a ri saseki 060 875 942 mina n'wina hi va khehisa leswiwani mahlweni mingiseri wa mina wu rhandeka mi le moyeni n'wina
3: happy birthday aka mhani ne le tikwele ka mhlavulani na le ka lava le ka makoxo happy birthday ka vona na happy birthday ntsakelo mango kwenye kanda kanda kama na wana nga yeti yeti bese ya chona shi ya kawani ya shiru kwenye joni yeti bese ya wana wana nga yeti bese ya nika wani hii kwa wana wa bese ya ima burusa wana naka mapaye naka majizwa nji
0: ni kiasa shule denke he 060875942 mina ngwe bakhe isaso so mahlini kula salantsa ne 5 kume commentano wa 10 minutes ekwa mina ngwe bakhe hambana mere happy birthday eka manu mwina 060875942 bakhe happy birthday ka ka mukelo shiseke eka mhlabo wa vilemo na vele ri kahle nwe nomen mari le a palokwane 060875942 ming ser mile moye
4: de somera potsum kosa le tsa tsamba tsini na mfukeni
0: ne fukile minjani
4: Ngoku ke nesiwara sizini mntwana kwala kambathu mfula fesini bona kama tsese kho kho kwa kama si ka birthday wale ka kamso wa vele ni shiseke mure ka ka mshingo la ka kamswana na aniki mabunda la ka kama coach wana vele wa tse general patron coach ka kambathu mure kwala kambathu mfula fesini bona kama tsese kho este ke ni tumi ebo
0: mutshepe ni kenza swinene 060875942 mina ngwe ba case sweswa mathleni mina ba ngiseri ba mina ba kurandeka ibo mani ba tlanga ka tletsi kura bora bole ke ba eka sikura na monja 060875942 mina ngwe na isa sweswa mathleni all right ban balekin eh mon check a site le rwa ngiseri ba mina mile moyen ngwe na
4: ya pa ba birthday eka amukelo shiseke aka mfavele mo are joni ebile ba birthday eka manma eka e pasta case o nana ka dzini dzini vano wana a kolo swinene na vona vumani na sinti ya mabunda na ka makoxa vano wana ni hinkwavo na beza ku na vona vana va mfanele wa goxa ka mapove ta nkhoso wa mina
0: ni khensa swinene le ka mapove mfanele wa goxa mbana siku ra kahle
4: a ku ba nkhoso wa mina xumaxumana
0: na n'wina mi xaweta ngamu bavhini 060875942 mina n'wina hi va khesa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kuranteka va ku happy birthday eka Cynthia Mabunda eka Makoxa amukelani Xirindza eka Bungeni Mxengu ka Mswana Nyeleti eka Sawulani na hinkwavo lava birthdayaku eka siku ra namuntlha vanhu lavawani hinkwavo navuleriwa kahle hi mamarito na mponisi Agnes Ndukwana a B9 inkomo yi khensa swinene laha B9 laya 060875942 mina n'wi yivisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kuranteka mingiseri mi le moye
5: Wana sesi wa mwenye, sesi wa mwenye, wa mwenye mwa ashe, tu bwende ni kwa mwana welelela. Mwana welelela wa mwana, mashinji, niko kwa mwa kusula, kala yon seki. Niko mwa sewa wa mino, aaa, le problemi, le kwa mwakon. Kama mwa wisa, kama sewa, kwa mwana,
0: kwa mwana, kwa mwana, kwa mwana.
5: Miranda
0: ni mina danke koko wakuhlula kusuka kahle la gang section A laya 060875942 ndataka kahle tinqingo timbiri ta ku hetelela mina ngwi hambana 060875942 mingisiro mina mile moyeni ngwina
6: mile moyeni vala vana veleliwa ku vaka ngwina hi kokwana wa kuhlula va dzele ku kokwana gavenderi hi Allah kokwana gavenderi mukana wa ngwana mina Randa in Queen, Randing Queen, Kayani.
0: Yes,
6: look at the day you can ye lady in Mr. Corso. No one at that, you look and Savlan, it took out the last devilish bar, a coolie. Una Lula must tolle. xo xi tukulwana xa mina ni xi rhandza njhani i ni grade 12 la xikolweni xa Makovongo kula ka sesi n'wana wan'wana hanga ka kula u kula ku na mhani xintiya i n'wana mhani nyumisa a kula ka sesi ko hala tafuleni a ha hlamba le kuteni na hala ka nhlazeleni ku na amukelani na yena heti na nkata papa gumbagumba ka xihosani na vona a va kuli na nkuna le ka dzingidzingi mfundhisi kula n'wananga kula u dyondzisa tiko ku khongela mfana wa mina xikwembu xi endle tintswalo na lava nga tswariwa namuntlha ni nga va rivala na vona a va kuli va kula ndlela ku u kota ku ya humula u wisa va ku hepi xe wa ta fana mina dankoni
0: khensa swinene
6: swona ntombi ya papa
0: thank you 0608875942 mingiseriwa ku hetelela mina n'wi ta kota ku hambana vanhu baleka 0608875942 ta kahle mingiseriwa ku hetelela yi nga se hambana mingiseri mikwala jisar fm hallo
7: ahe sesini pfukini
0: ni pfukini minjhani mama
7: ni pfukile mha ni khoni mapenda hi mina la ka homo ni ku plus one aka mathweni joyina hope aka siyandani na mhani yeleti minyoko rikhoto ka savulani hi ntirho va ri barangwana hospital na sinti ya mabunda ka makoxa na mukelo no rivala xivongo xa yena loyi wa ka mhani na mhani rosi na nazaren nchavi ka xikokwani danki sesi
0: ni khensa swinene
7: inkomu
0: danke 0608875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yeneni ya ya tiphina hi minongonoko leyi va ku yi kha yi landzela nomboro liya ya famous yona yi nga famba kahle hi yoho eka tinqingho xikan'we kan'we ne le ka WhatsApp 0608875942 Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi ZFM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 106.0 hi gandlati xihondzo le ka Grand Farm na ndzi tshama na pfumela swaku n'wina mi tiphinile hi swiphemu hinkwaswo swa nongonoko ka Mid Morning Life n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Mid Morning Life ya va khetisiwa kahle ka n'wina hi GCRFM the voice of the nation a ndzi ka vuhumelerisi bya the real Miss KSA the queen of airwaves n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina n'wi va khe hambanisa sweswo va ri nkarhi wo wuhelaka mahungu a maheli a mi khe mi famba kahle na ntswalo yin'we ni balekisa sweswo na languta kahle ku ri i vo mani lava nga sala va hi nghena le eka Tuesday site leriya ra Facebook page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha hi leswi endzi tsima kahle ni va na kahle munhu wa ku fana na Chiridzi Mama Kenso va kundi macheroni ya vudi Marlin mina ni chuza Murinda Fulufelo wa Mabata le Malonga le hayi khona va n'wi chuze kahle Mama Kenso 060 kokwani makapuli na mbona kwala ka xikokwani judgment avanyisi a ri singa view na mbona kwalani ni kasi mina kahle munhu wa ku fana na Tavelia kumbe eka mapapila hi khensa swinene munhu wa ku fana na mana bumba Lewis tinyuka 14b Brighton nyiko hi khensa swinene laha ka xikokwani laya hi leswi a ndzi tsima kahle na vona kahle munhu wa ku fana na soze easy hi khensa swinene mani laha ka laha xandima mi va na siku ra kahle basani picha wonke na mbona kwalano Soweto mi va na siku ra kahle i mana skim na vumbiwa lava kasi mina ni fambe kahle na munhu wa ku fana na mafesi milandza hi khensa swinene sesitivon defni ramiad etindhawini letiya tele a ilim mi va na siku ra kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke leswiya ni tsutsuma kahle ni ya languta le eka TikTok page ya mina ni vona kahle munhu wa ku fana na Walters va ku ri otherwise ke hi khensa swinene ku va hi khe hi fambe kahle na n'wina mina ni chuza Mesha ka rikhotso ni papa wa yena ba ri va ku chuza e Mesha ba ri va ku chuza eka siku na namuntlha timer na ku tshama na ku pfumela ku ri u na siku ra kahle kumbe siku ri ta famba kahle ku ya mahlweni 0608875942 ni tsutsuma ni languta lava nga tshama fasterini i mboni le eka mukhomi le makhelwani ya magoda khensa swinene munghana ku va u yi joinile ka mpundu wa siku ra namuntlha u nghene kahle ka wari ya vumbirhi Jonathan Mabalani wa Guyi u nghene kahle ka wari leyi ya ku sungula Endlovu ke nso sinene endlovu isungule kahle na ngwana wako Transman leke na mbona kwala ni sa wathos mbona sokura kahle risi ke nso sinene kuma u Johnny lixwa kahle lempumalanga tinyiko ezugza mbona sokura kahle J na mbona kwala mina ni banikile ambana na ngwana endela le ngwana bangiseri ba mina ba kuranteka ba ku ha mina mingene na yini hey fute ah I can see limbone ikomeleni mingene na yini I'm in a name, I knew it. Otherwise, again, when I bank Serra Mina Bakurandega, Mena Muneta by Kam by Sasha, when I bank Serra Mina, Famagatina, and Marlin Wakashrenza, and don't be like a mom, my name and Xuka at Tina Winetia, I take a Bungan cash touch, Mankin or Macatle, Amten Waka Pirita, when I'm in Tibacatle, a Vito or Rant, Alo Yimwe, and when I bank Serra Mina Bakurandega, and don't be a bar, Balewani, and when I bank Serra Mina Bakurandega, and don't be you and ten. Emarilini wakasharenda kusuwa katleti nda wende teata kabungeni mwama omani mwana zungeni bashidze shabalungu bashamela batamela kambeke baka mwangala ina pangala shuhundi tangala kushuhunda shufosa ikenso shunene ni mbranda shuskambiluni ya mina I really appreciate you guys loko ngarungwina nangonoka utawonga sase kangi ilushia tama ntavuyo loko matama ntavuyo mduko

0: nkabe before ai na mpe kuna the ID the smart card na the license letinga ko vanwan va ri the license vanwan va ku the license letinga ko ha leni ti me ndlela lewa papela ra ku chayela mapapela ku chayela net license letwa kuna license la iman lui na swona ni swi swifase swi rabeka nyana. Okay, lowani iti Nkobene, yitsariwe ku Nkobene on Ncobene, iti Ncobene lowa, and then kuna Ramande lowani ra FE balloon enabo isibukwani cha kuchayela leswani kumbe papila ra kuchayela kuna TJ Hlungwa dabo ba lahlekeriwe hi papila ra ku chayela kasi i munhu wa xisati loko va tshika mikuma ku va ri ku switweni kumbe mi va tiva va hlamuleni leswaku va kota ku va va ta hale endlwini ta yena ta vahaxi ku va va ta kuma papila ra vona ra ku chayela kasi ku na MM Hlungwane it's a male munhu wa xinuna lowa na voho va lahlekeriwe hi papila ra vona ra ku chayela kasi ku na TC Ngobe I think nalaba ingoveni kova leswi swi va ku swi tsarisiwe xona leyi a ni nge te Ncobeni it's Ngobeni jiya ko a yi ti kombi ngopfu kumbe kaya ka license leyi a yi rhabekile na TC Ngobeni it's a female munhu wa xisati lavawani then i lamawani ti-smart card kumbexani ta ku xibukwani xa nghohe kumbe yini hi rimi ra dahlampfi ra Xitsonga mean to say because i khadi ra anti ta swi lava hi Xitsonga ku ri vitaniwa yini pass ta May hi lembe ra 1998 loko mi n'wi tiva mi byeli leswaku pasi ra wehe ri koho aka GCR leswaku nga ti hluphi ku va a ya tsarisa rin'wana cauke matimu munhu wa xinuna u tswariwe hi ti 29 kumbexana u velekiwe hi ti 29 ta May ka lembe ra 1998 a hi kumeni van'wanyana hi na Hlungwa munhu wa xinuna na lowani velekiwe hi ti 10 ta December 1991 Hlungwa Manven munhu wa xinuna lowa nga velekiwa hi ti 10 ta December 1991 muri wun'wanyani pasi ra Mhlongo Rifuwo Althea munhu wa xisati lowani it's a female it's not a male it's a female and then munhu lowa nga velekiwa hi ti 9 ta November 2006 7 November 2006 Mhlongo Rifuwo Althea lowa nga munhu wa xisati a nga velekiwa hi ti 7 ta November 2006 kasi ke hi na Hlungwani Tsimangabyo Johanna i munhu wa xisati lavawa va velekiwe hi ti 4 ta September 1957 Hlungwani Tsimangabyo Johanna i munhu wa xisati va velekiwe hi ti 4 ta September 1957 ti 23 ta March eka lembe ra 1992 i munhu wa xisati i Mabeku Litsani va velekiwe hi 23 March 1992 kasi mo papila lamani mi khomele woma ku chayela na swibukwani swa ngohe kumbe mapasi lama a ndri na woho haleni nkarhi wa ba awara khumembirhi tsundzuka leswaku na ku ta ka wena kusuka misumo ni ku fika ra vuntlhanu exikarhi ka wena khumembirhi ku fika ka awara liya ya na kasi ke nongonoko i GCR Talk le ka xihondzo 06.0 audio streaming ya hina yingiseri i www.gcrfm.co.za ni maamukete ndhawu hinkwato magondzweni chalani kahle vukheta mi landzela swikoweto hinkwato tshame kwa section E a tindlwini ta hina ta vuhaxi eka GCRFM dyambu ri humelela handle laha kwala adorobeni ra Giyani ri nga tivi ka tin'wani ta tindhawu ka maxelo mamukari nikiwao ka nongonoko wa BBZ khenso swinene mari lincerini ta kuseriwa nkarhi ka nongonoko wa mid morning life lowu sungula ka awara ya nkaye kasi mina ni ta gimeta ka awara leya nharhu laha hi nga ta va karhi hi teka tintambu hinkwato hi ti cukumetela ka vazaya mathonsi Navigator, the Black Italian. Ah, nungu tebendele mo fana akela misale. Na ntsake mo ngwa lo ke zai go malume ye hepile so e mollo anga taba na ba karangena ka hore ya narka na bana go ba mbare lo that live ba go ba kare chai sam turebi e go ndleka the activities ta go hamba na traffic ri simola go ba ri kare gonya ka mbata ba kare ba update so go famba in kumdeka ni miti pina ba mini keta bunanga ka ri nwana ba mi refresher e ka mbela ti makata kuba hi vulavula i leswi va ku swikarhi swi humelela kambe sweswi angereli mavhengele ndaka mavhengele hi vuya hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu ndaka nhlokomhaka ta mahungu leyi nga ta va karhi hi vuya hi bula hi makaka maswanganyi ndaka yo hi ko yin'wana topic leyi fanela ku va karhi hi burisana yona va ka maswanganyi mi lavisa nte time tsutsuma mi byelanani mi hi byele swaku mi swi lavisa ku yini ku ndleka hi tikweni ndaka n'wina ku humelela yini tikweni ndaka n'wina timhaka letiwani ta vuhosi mhaka ku swi tikomaka court eteleyi a hlula yi kombe leswaku i nga ku va ka maswanganyi va hluriwi kambe a hi tivi ku loko va hluriwe hi ndlela leyi vo fane va za va va ndhuna kumbe ku ndleka yini na ku vuxaka bya ha ta va koho ka ha ta tirhisana ku ya mahlweni ku ta humelela yini tiko ra ka maswanganyi ku ta va na lava nga phati ya ka nhlaniki ku ta va ku ri kumbexana tiko hinkwaro tekiwa ri ya ka nhlaniki kumbe ku humelela yini ke hi leswi nga ta swi twa vhele kusuka ka vayingiseri na van'wana na van'wana lava va tivaku ti-informations ta ku fana teto ta ku humelela yini hlika
1: Gazankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza mrume

0: Alright, I sumula nangu na kwa ina. Tunzika shoku ni mkengo, nika 0608875942. WhatsApp na mkengo, iteka mtena kana bara yali ya 0608875942. Kasi, iko Facebook page ya GCRFM. Sika mkama vete ni baya kari bursana makali ya lekanthani kia makaya kubakundu uruwebu usinkarlo wende. Kuba karikuri na kukokela neka bo si dredo tsunzika leswaku ibena hosima swanga nyaba karima ordainiwa ba vekuwa bo hosi ximfumo kambe swetela swinga fambi hindlela la inga tle ibona kuba kuba ri kuri na minjeka njekisano ku tle ku yiwa na tikhoto swesoku tanya switikoma na ku vaka maswanga ba fikela vanga hluriwa kambe namuntlha akuri na strike kumshani ku pfala ka patu ku pfariwa ka patu leswaku a isitwisi ku sukusela kwala ka mhaka leyi ya ku va ku va ku karhi ku lweriwa vuhosi swi tikomba nga ku vaakatiko a va tsakangi ku va hosi maswanganyi va va karhi va hluriwini ka mhaka leyi 0608875942 a hi buleni leswaku mbona ku endliwe kahle ke andhaka loko se court yo yi tsandzekile ivi kumbexani court yi ahlule mhaka leswaku mhaka yi tshamise kwini ivi swi fika laha vaakatiko va teka ku xiboho xa ku hi pfala mapatu ha zavalaza hina aku hindiwi lani la se va hetelela va veka amavokweni ya vona hlika
1: yakuti
0: nyaphila njhani
1: nyaphila ma ya a swi tiku rin'we ntsena sweswo mara lexi ni twaku xi nga ni hindzisi kahle swa vikosi vona va ka maswanganyi va tshama ahansi hi ximaswanganyi va vulavula va twanana ivi va vitana tiko va fika va ri komba hosi va nga nghenisi vanhu ene swilo swa vukosi a swi strikeriwi patwini ka patwini hi nga ya hi ya strike hi ku hi lwela mati hi lwela ku ri mapatu a ma kahle hi lwela ku ri a ku na pavement hayi ku ri swa vikosi a swi lavi vaakatiko va vekana hi xivona na loko ku ri ku loyi a faneleke a vekiwa a nge se ringanela va endla pulani yo ku va na loyi a paku a didrayivha va ri voxe loko va huma ndlwini va twanana ku sana ri byela ku ri hi loyi a nga ta va mirhangeli hina hi va hi lwela ku ri hi tiva yini hi swa vukosi na se swi hi endla ku ri se hi nghena a la a hi fanele hi nga ngheni hi ku a hi swi tivi ku ri swi sungule kwihi swa tiko rero swi ya kwihi ane se hi lava yini hina vaakatiko ka tiko rero a mini ka vukosi byebyo lero hi zela hi xitrike swi ri ho fevha munhu ku a ku vi yena a faneleke a tshama xitulwini hi nga swi tivi ku ri phela vukosi a byi dyonderiwi byo velekeriwa ne se hi ri vaakatiko hi va hi lava yini to hi ze hi strike hi ngo endla sweswiya swo kumbe loko hi vona ku a hi kombi mirhanga mahlweni wo komba ku ri hi yena loyi hi ngo i ndhave zika hi endla ku loko va ku ku na xivhidiyo hi boycota ku ri aha hayi hi ku hi ya endla yini a mi hi kombi hosi ya hina a hi strike why hi strike hi tiva yini hi vukosi bya tiko rero hi ri vaakatiko hi ku hambi na mina no rhurha la ni ya kwale ka tiko reriya ni fika ni va miakatiko ni amukeleka swi komba ku ri ni fanele ni strike ni ku ni strikela yini ni tiva yini hi yindlu liya ya vukosi bya tiko rero
0: ku va mipahlani
1: yebo

0: kwini ku byi nga fika tiko ra vona.
1: Tanika a nga pfalangi vukorhokeri xa ku wa humelela masipala wuyewuya byela hosi Nhlaniki ku wu tela ku hoxa gezi aka Maswangani. Se hosi Nhlaniki va ku hayi i vukorhokeri lava byo tanani mi ta hoxa mara hi kombela list ya ti-house leti ti fanelaku ti hoxiwa ti hoxeriwa gezi ku a hi va tivi hi swo sweswo. Se vanhu valava va rilela ku ku na mali ya 17 million leyi taku yi ta hoxa gezi la ka Maswangani. A ni ma swi tiva ku ku hoxiwa gezi ku na lava tekaku tisapa ku na lava tekaku swiyinini se a va nge hi
0: Nkomo ni sereni.
1: Manetwa mahle.
0: Ni mingi sereni.
1: Eh, se va rinela ku mali ya 17 million, aba ta iphemelela phemelela, a venge hi kume.
0: Nkomo can see.
1: Ne bentwe kahle.
0: Nkomo.
1: Aba ri project la ya ti pipe. Yi phemeleriwe ngopfu mali yaleyo hi vona se van'wani va famba hi timovha na swiyiniyini se va rilela sweswo. Hosi Nhlaniki a nga pfalangi nchumu o lava tinambara ta vanhu lava lava wa gezi ntsene rita i pfumeleli munhu wa x
0: Inkomo Kensi Inkomo khuvala kumela far choka itoneni van'wanyana ku va ri va swi vonisa ku yini loko ku tshika ka ha ri na mavonelo ka mitsundzuka leswaku before hi fika makumu ka nongonoko kumbe kwala xikarhi ka nongonoko hi ta teka va vukosi bya ka Nhlaniki already va kumini nhlikani yevo mkulu
2: ya hayi swi ya swi karhi swi twakala ku se empfutla wu ya kwini ya mara loko ku ri ku i ntiyiso ku na loyi a pfalaku vukorhokeri bya hala kun'wanyana hi nga swi tekanyana swi nga basanga mara hi ku vona ka mina a no kholwa ngopfu ku ri loko vukorhokeri byi suke byi kongoma ka tiko rini i mani a nga fikaku a byi pfala hi ndlela yihi vukorhokeri ku na lava va nga khetiwa va nga vona va yaku ka timasipala va ya va yisa swivilelo swa vaakatiko tanihi ku tiko ro karhi ve ri ku laveka mati tiko ro karhi ve ri mapatu swiswa swo taniya se i ya swi endlisa ku yini ku fika a block-a ku ri enhluvukiso walowo wu nga kongomi halaya ka lava va nga khetiwa ku ri va kombela vukorhokeri ku ri byika na vona leswi mi ni swi vonaku ka vula a

0: vurile ku ri vaakatiko a va na mfanelo ya ku ri va nga lwela ku ri swa vukosi leswiya swa ku gezi a va na rona mati a va na wona tiko na tiko ra swi kota ku swi vilelela ri swi strikela ene na womatiko malama ma vangisanaka a ni kholi ku leri rin'wana ri nga ya ri ya swi pfala sweswo ri va ri swi hindlisa tiko hiku loko va kha va ya va ya kombela ri va ri nga ri ku swi tiveni leri ya tiko ene loko va pfumerile va ka masipala ku vukorhokeri byi ya kona hi eta byi eto pfineleta timovha ku va nga tirhi kumbe njhani kumbe gezi va nga tirhi leswiya swa ku va tsonana mali kumbe va endla yini naswo sweswo i swa tihosi va ta pfumelelana mara vukorhokeri byi lava hi vaakatiko ku ri byi va fikela va kota ku tshamiseka lavaya va lwelaku timali hi mhaka ya tihosi ku ri hi mina ni fumaku na lava swi lava vona va nga arisi vukorhokeri ku ri byi ta hi vona tani buto
1: enkomu hi khense swinene
0: yebo
1: nkomu 0608875942 nambara leyi mi nga yi kumaka ka yo yaleyo ni le ka WhatsApp rhumelani na rungula through nambara yaleyo ka 0608875942 loko ni karhi van'wanyana a hi tekeni ti voice note right va koho hi lavi nhlikani mi amukerini na n'wini
2: e brador
1: ahe
2: kasi hayi i jerile mhani wa leleyi vo yaleyo ku ya hi i nawu loko ku ri ke veri a sikhimini ku lava ku akiwa tindlu ta RDP ku hlayiwa vanhu valava va nga pfumeleriwa ku va na toho ku tekiwa tinambara ta tinamba ivi ti ya a hosini ti suka ndhuleni ti ya hosini loko ti suka hosini i koti nyikiwaku va ka masipala ma switwisisa se ku na mhaka ya ku vanhu loko ku ri laha sikhimini vanhu lava va nga nyikiwa switandi va nyikiwe mhaka ya rito rin'wana va ri ku phanganisava loko tinomboro va nga ri na tona luya hosi i ta ku nyika va mani ka tindlu leti kumbe ndzilo lowu wu ya ka mani i ku list ya kona ya ku vanhu lava lavaku ndzilo hi lava a yina a nga na yona na switandi swa kona a nga swi tivi i mhaka leyi pfuxaku huyihuyi leyi why because i ri tisani nomboro ya vanhu lava va lavaku gezi na ti-stand number swa vona na mali leyi va nga yi hakela loko va nyika switandi hi ya leyi tsuxaku pfuxaku mhaka leyi tlhovela
1: inkomi kensi alright 0608875942 ya mahlweni eka nambara ya level hi tiva leswaku mi swi vonisakini kumbexana mi ri ni vhele hi mhaka letiwa khumentlaba kumbexana ku be awara leyiwa ya n'we tsundzuka leswaku ni te awara vambirhi ka nongonoko wa GCR talk leyi bye nhlekari ma mikeri
3: nhlekarilakambe maxi
1: ahi
3: mavona se mi tela yo kahle lexi lavekaku layani mahaxi ko va ku a ni ri loko vanhu vambirhi va nga twanani va kala va ku ri no loyi hi a nga hosi se ndhuna swi nga yi tikela ku va yi yisa tinomboro leyi ma swi twisisa mahaxi a ni ri a swi nge olovi ku fika kwalano ku yisa tinomboro ta vanhu lava lavaku gezi aka munhu loyi mi lwaku swin'we ma swi twisisa mahaxi se wa boheka ku ri no i mapatwini loko munhu a kwatini vhele mahaxi u yi mapatwini a ku hambiloko u ta lori kumbe xihi na xihi a xi ntlumbi xikan'we mina ni lava va ka Eskom va ta faka gezi laha ma swi twisisa mahaxi hi ku komisa lexi hi vonaka ku ri no xi nga va pfuna a hi ngo hi mina ni nga henhla ni lwaku na munhu loyi a nga le hansi va swi twisisa mahaxi a ni ri hosi va ka nhlaniki.

0: and pieces.
1: Mm.
0: Loko hi pfuna vanhu a ha ha langutisi ku mina na n'wina ha lwa, hi langutisa vanhu lavaku hi va pfunisa ku yini. Loko hi te ku va pfuna vanhu lavaya, hi ta vuya se hi lwa ku ri ku vanhu lava va pfunekile. Se va ka Nhlaneki a vo to tshika ku ri no switandi leswiya a va swi tivi, a va na nomboro ya swona, i va ehla kokwele ka Maswanganyi va tirha ntirho wa vona, va kota ku va submita evanhu lavaya va kota ku va kuma gezi. Mina hi vona hi ndlela yaleyo ma. Thank you.
1: Inkomu Khensa swinene. Inkomu. Right, tlhe ya mahlweni va hi karhi hi teka tinqingho ta hina hi twa leswaku ku humelela endleka yini. Kumbexana mi swi vonisaka ini right a hi tlangeni voice note.
2: A wu seni muhaxi kwalaho a xikicheni. Mihaxi swilo swa vanhu va tikontiraka ta gezi a swi lavi hi lavaki tiko hi ya ka ndhuna hi fika hi byela ndhuna swa ku hi lava va ka Eskom va hi vekela gezi. E-e, hina hi xi hina hi vumunhu bya hina, a ni yi kontiraka yi fika na ka hina. Hina hi byela mukontirakara wa gezi a hi vekela gezi, a swi weni ka tindhuna, swi wena ka va tikontirakara swa ku va rhumele ku ta tirha yini a tikweni ra ka hina. Va mi vulavula na yena i life manyike kwala ka tikweni ra ka homu.
1: Right, ku na lava nga ni rhumela rungula va ku Inkomu Muhaxi mhaka hi leyi swa gezi hi swona xoxo xa va ka Nhlaniki. Ni ku hina hi nga tsarisi i ku hina hi nga tsarisi gezi byeriwa ku hi ya ka Nhlaniki hi ya tsarisa hi vuntshwa, and xin'wani va ka Nhlaniki va fane va longa switirhi swa vona va ta ka Maswanganyi mali yo khandziya ku hava ku ya eka Nhlaniki hi lava gezi. Gezi hi tsarise khale hayi sweswi. A ni tivi loko rungula leri ya mi kote ku va mi ri twisa kambe ni ri tekile leswi va nga ri tsarisa hi swona.
3: Hayi Mr. Khalanga hawu hayi nhlikani lowunene muhaxi. Hayi Mr. Khalanga hayi ya twala nhloko mhaka ya va ka Nhlaniki na va ka Maswanganyi. Ko va hi ku hawa i ntiyiso va yi hlamuserile va ka Maswanganyi leswi voho mpela yi nga yimisa xiswoho. Lexi nga kona hi Mr. Khalanga ku va ku ri no hi ya mahlweni na nhloko mhaka leyiwani i ntiyiso ku lava ku yimeriwa hi hosi Nhlaniki a hlamula. Ndena hina hi ta kota ku hlamula ehenhla ka yona. Sweswi va swi vula ku timhaka ta ha yimini mhaka ya yehosi Nhlaniki i fane a hlamula nhlokomhaka leyiwa ku ri no ye yi tivisa ku yini, then next time hi ta kota ku ya mahlweni na yona. A ku ri mavonelo ya xilahla Richard Zamkiri ni ri kwala ka Nsavulani block 25 laha muganga wa tana kahle la. Thank you Mr. Khalanga a yini mahlweni.
1: Right, ai kumeni van'wana la ndlela leyiwa eka 060 88 75 942. Ku ri ku na timhaka ti tele.
4: Inkomu Muhaxi na nhlekani lowunene, a swi twa ku le ku vulavuliweni ka radio hi timhaka ta ku vanhu va ka Maswanganyi va le ku pfaleni ka pati mhaka vuhosi. A hi mhaka ya vuhosi, i mhaka ya development ka gezi leri a ku fanele ri nghena nyi tswana ele ku lweleni ka vuhosi. Hina hi lwela development ya gezi ku vanhu va kota ku kuma gezi, ene xin'wana xa vumbirhi
1: right sorry ai khomela
4: hina Nhlaniki a hi hosi ya hina, hina hosi ya hina i Maswanganyi. Loko landzelerisiwa history ku sukusela kwele ka vo ma 1957 hi nkarhi wa apartheid va yo tekeliwa vuhosi bya vona vo Maswanganyi na van'wana tihosi hi apartheid. Sweswiwani byi vuyile vuhosi bya vona vinyi va byona lava ku nga vona vinyi va byona. Swi vula ku a South Africa loko u nga ri na mali u ta tekeliwa na leswi nga xa wena, va nga ku tekela va tlhela va ku tekela na loyi a nga wa wena nsati hi mhaka ku u ri hava mali. Hina a hi le ku lweleni ka vuhosi, hina hi le ku lweleni ka development ya gezi. Va nga mi hembeli vanhu va ka Nhlaniki va fane va ka Nhlaniki va ku hina hi lwela timhaka ta vuhosi, hi le ku lweleni ka timhaka ta vuhosi. Swo hetisela Maswanganyi u ta tshama a ri hosi ematikweni ya yena ya sikisi. Inkomu
1: a hi kumeni van'wanyana va hi byela ku vo va swi vonisa ku yini
5: enhlekani na vaxomi bodona. mo hi nghena a hubyeni.

0: bodolo loko hi ya nghena ka ale ya vihosi sweswa ku lweriwa ngoti mhaka ta gezi hiku hosi na swanganyi la nga vekiwa 5 years hinkwayo vanhu va yena a va apulaye gezi ku ri ta a ti-new stand lava nga ha gezi ku va ta vekeleriwa gezi ivi va ka nhlaniki va ya va ya pfala ku hi ku maswanganyi i humesiwile khoto yi n'wi dismissile a ku laveki nhluvuko laha mukontraktara a ya yalo sale ka yena ivi gezi ra tsandza a ri pfumeli ku ta ri ta vekeriwa a va pfumeli ku va na nhluvuko la ma swi twisisa loko hi ya ka teta vuhosi teto swi nga ndleka lava nga kule vo vulavula njhe hina hi nga vona matimu hi ma tivaka hi nga va nga hi komba hosi maswanganyango lowu buta njhe a ku i hosi a ni ma swi vona leswiwa swa khale swa xihlawuhlawu swa ku munhu i fanele a fuma matiko mangani mara loko se swi ya lavisisiwa matimu ya maswanganyi swi vuya swi kumeka maswanganyi na matimu ma switwa i na matimu maswanganyi loko a ku ri hosi yo ala ngopfu va lava ngopfu swo va taka vo GCR va ya ngopfu na yinani a va tata na tibuku ta kona leti ti nga na matimu hinkwato swi nga ndleka van'wana ho tivulavulela hi nga swi tivi va na matimu ku loko va fika laha hi vo 19 mani yini yini va fika la va kume ku bode ntsena nhlaniki i fike ndhaka vona ma swi twisisa ivi va fika vona kokwana wa vona va fika va apulaya swa vuhosi ma swi twisisa se swi nga leswi va vuya swi landzelerisiwa khoto yi landzelerisa swi landzelerisiwa va za swi veki swi kumeka ku hi mpelampela kwale kusukeleni ka khale leyi va ka maswanganyi laka mavuza a va ri tihosi na khale ivi va na matimu va na tibuku vo ka va nga ri munhu wo famba va ku hehehe na ku famba va vulavula ka ti-Facebook i hosi yin'wana yo tiva xikwembu yo khongela yo ka yi nga na ku vulavula na swihlangiso swi va tlakanyetelaka ka ti-Facebook swi vandla hinkwaswo i munhu wun'wana wo khongela ku komba ku munhu loyi tiku i ra yena mi nga n'wi kuma kha vulavula ku harazaharaza ene hambi hina ho toyitoya hi ndza mihlolohlolelo hinkwayo i ri ho tshamani hansi mi khongela ma swi twa bodono ni ta lehisa bodono i na matimu kulukumba loyi i na matimu swi le tibukwini ku za a voyo njhenjhenje va ku hubu va ta n'wi veka a voyo njhenjhenje va hubu ta va ta n'wi veka se lexi ndlaku laka maswanganyi bodono ni mi byela i ku ku na vana vona va lava xivongo xa ka maswanganyi lava va ndlaku ingaku a ni tivi ku va dyisiwa yini le tikweni leriya rin'wana ra ka nhlaniki hi vo va xavisaku vuhosi lebyi bodono hi vo va xavisaku vuhosi lebyi ma swi twisisa a va yimi na yena hosi leyiwani hi swo swi nga ndla ku va ku xavisiwa vuhosi le na ku mali ya tirha sweswi bodono loko i ri ha nkwama wa mali i nge pasa khoto vuhosi bya ya khoto munhu a yo tswaleriwa lexi ndlaku va le ku xaviseni ka tiko leri vakulukumba lava van'wani va nge ve hi 1961 loko va vuya ka madlala va vuye va ya losa amutini wa ka vakokwana wa hosi lava nge hi le ka mavuza loko va vuya hi 1961 ka madlala a va ha pfumeli sweswi vakulukumba lava va tlela ritangini va yima na loyiwani wa ka Maluleke a va ha pfumeli a va ha pfumeli a swi tiva dyisiwe yini lexi nga kona nhlupheka lowu nga ta va la ka maswanganyi hi ya siyela vatukulu va hina ku hlupheka na vatukulu xindhuna va hina ku hlupheka hi vuphuva lebyi endliwaka laha tikweni leriwani vana va hina va sala va hlupheka a ku na primary a ku na tliliniki a ku na nchumu a hi ndleriwi nchumu la hi mhaka ya vuphuva bya vanhu va tiko leri hosi yi hluvukisile i vekiwile 5 years i chichiwile xitulwini hi mhaka ya yini mikwama ya timali bodona khoti nge wini nga ri na mali se loyi a ka hina hosi i hava mikwama ya diza hi yona i hava inkwama ya diza hi wona hi ngo ti vulavulela hina hi nga kule hi nga swi tivi ku yini i na matimu nkulukumba loyi ya ku swi sunguleri vuhosi bya kona vakokwana va tshame njhani vona va ha ri ntsongo va ku va ta sala va fuma ma swi twisisa swin'wana swa vava kahle kahle leswi nga laka maswangani swa tika swinene vava ku le ku tikeni ngopfu ene ku le ku vengani wenu ku le ku zondhani wenu ku le ku zondhani wenu swinene moya ni yi tshika kwala ni nga yi lehisi ngopfu vanhu va ngo nghena va ti vulavulela va nga swi tivi swilo leswi humelelaka laka maswanganyi swa tika a mi tshama vona munhu a vekiwa 5 years hinkwayo a tlhela a susiwa xitulwini i ntswini sweswo maswoku ku na mikwama ya mimali yi ngungumelaku mara vana va hina va ta hlupheka na vatukulu va hina va ta hlupheka hi ku ku na swiphunta sweswa xivongo xexi swi phuntaku swi yimaku na lava xivongo lexiya va nga ene lava swi tivaku va swi tivaku kahle kahle hi swona moya ni yi tshika kwala mina ni manana mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatsi i danki
1: hi ndenga lowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mi hlayisekile michaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana khalanga vaakatiko va ka maswanganyi va right leswi va

0: terekelaka hiku sweswi vukosi byi nga yakahlaniki vala ku rabetela swilo leswiya hinkwaswo leswi a swi endliwa hi vukosi bya ka Maxangani ende mhani ta vula ku hambi a va terekela vuhosi swi right ku nga ri timhaka ta ku va khanseliwe vukorhokeri loko u za ku ta timeyara ku ta yini va ta veka Maxangani vuhosi a ku sukusela kwini tatana Khalanga vukosi bya kahlaniki byi lava ku fuma Maxangani hi voko ra simbi ene byi rivala ku i vanhu lava tshamaka Maxangani ene a va ka maluleke vo tala se mhani ta vula ku vanhu va ka Maxangani yana ni mahlweni mi yisa sweswo hosi yi fuma vanhu ku za a khansela swilo leswiya Maxangani yi na ndhawu ya kahle leyi nga na lokixi se lokixi leriya hi kuma swi vona ku tihosi ta masiku lama ti la ku dya i lava ku dya yena ene va ka Maxangani a va la ku dya va la ku hluvukisa tiko se mhani ta vula ku va ka Maxangani ni va bela mandla mina hambi ko va ku ri byo vuhosi a va swi yimeli ku tihosi leti a ti la ku fuma misinya ti la ku fuma vanhu loko va nga swi lavi ku fumiwa hi hosi yo karhi kha yi tshama tikweni rin'wana va na right yo seketela hosi se mhani ta vula ku vanhu va ka Maxangani ni va bela mandla ende mi swi tiva phela ku ndhawu leyi nga yi lweliwaka i ndhawu leyi yi nga siyiwa hi vakokwana va ka Maxangani se vutomi hinkwabyo va swi tiva ku vuhosi i bya hina loko mo vulavula hi va ka hlaniki mi ta swi twisisa na n'wina ku na misava ya mugodi leyi nga yiviwa va nga ku celeni ka mayini se ma swi vona ku i ndhawu leyi va lavaka ku khoma matiko yo hambanahambana u nga endli zamazama u ri hosi se mhani ta vula ku va ka Maxangani ni mi bela mandla yana ni mahlweni hi ku hambi vo vuhosi va teka va khansela vukorhokeri hinkwaswo a swi vuli ku n'wina mi ta pfumela leswi va lavaka swona mataleni hi mina ni ri kwala Venda a hi xumini tatana Khalanga
1: byi le ku hlupheni kasi va lava va nga va veka tolo ka siku va va vekise ku yini kasi vona va lava nga ya va va veka hi ku a ni swi dumi ni swi vulavona hi ka jisi ala ku Maxangani i winini sweswi Maxangani a nga ha winangi na i bya nhlaniki hayi kona laniwani ku le ku lutshuka vanhu vanhu va le ku lweni hi mhaka ya vuhosi vuhosi lebyiwani a va byi ndli kahle va lava kotaka ku veka vanhu vuhosi va byi pasisa swa switireti hi ku a ni sweswi va kombetela ni titiwu vanhu va ta nghena jeri va babatitela swihi swo ka swi nga twali i mhani mahori kwala ka mapuko kwala donona ku hlula dangu.

0: ndlebe lead even hlokomaka ta mahungu eka GCSF
1: Nikhensile khalanga ti nhlokomaka ta mahungu ya awara ya mbere gonzo ra N1 kusuhi na injini leri nga pfariwe tindhawini ta 12 Fontaine endzhaku ka mhangu ya mimovha mimbirhi. Vukorhokeri bya maphorisa Afrika-Dzonga va le ku lavisiseni ka nandzu wo kumiwa ka ntsumbu lowu nga tiviweki etindhawini ta Westernburg ka xifundzhantsongo xa Capricorn. Mahungu xitalo le ka awara ya mbere enhlika.
2: Don Khalanga topiki hi le ku yitwini ya vuhosi. Yabu hosi kahle kahle vanhu va tiko a yi va lavi loko yi tsandzile yi tsandzi maswanganyi byi tsandzile vuhosi byi tsandza maswanganyi byi n'wi tsandzile a ni ku va ku ri na swivutiso swo karhi va n'wi vutisaka loko kha ku hlanganiwa kolomi ya tikhoto loko kha ku hlanganiwa tikhoto ku na swivutiso swo karhi leswi va vutisaka va vutisaka yena va tlhela va vutisa nhlanihi swi kumeka ku wa feyila yena vanhu va tiko hambi va nga pfala mapatu va ndla yini va ndla hinkwaswo va tlulatlula va ya hala na hala. Loko maswanganyi a feyila wa feyila ku hava ku swi ta vuya swi lulamisiwa swi lunga hi mhaka ya ri ku vo va tereka ri kaka ro bava na marhanga hi mthiwa ka ndhambeni na gongwangwa la xivulano ku nga na gongo ra mali danko.

0: alo sakhalanga alo sakhalanga la la kaxiana moya hayi switwini ku mpfukini khalangana hi mi pfukini hayi to namba yi nghena ubyeyi khalanga timhaka ta twala ta tihosi letimbirhi hi swo mhaka i ku loko i tshama la South Africa i nga ri na mali i hundzuka munhu wo ka a nga pfuni nchumu kambe loko ri na mali u hundzuka munhu loyi a chaviwaka hi wun'wana na wun'wana yena Maswangani loyi hi vulavulaka hi yena namuntlha na wun'wani wa tiko rin'wana hi nga ta ka hi nga ri vuli hi lava kusukela khale ka mikama leyi nga hela a va karhi va tekeliwa swa vona amandleni na sweswi va nga nyikiwa hi mfumo kumbe va nga nyikiwa ku vuhosi i bya n'wina va ha va tekela na sweswi ku ya ku yini na loko swi endlisa leswi swi lava ku swi endlisiwa ku yini ke i ku laya ka Maswanganyi ku na vambirhi i hosi Maswanganyi na lavan'wana va ka Maswanganyi va lwelaka xitlhamu lexa xa hosi a ni nga vuli hi ku ni kulele ka Maswanganyi ni nge vuli swona lava ya van'wani a va ri vanhu njhe tanihiloko ni ri maxaka ya tihosi se hi vona va ya ku le va ya tshivelela switshivelelelani kumbe va tshivelela ndzilo va ku e-e luya a nga swi kumi leswi phegezi a ri lavi hosi ri lava hi tiko hosi i khale a ri na gezi ka ha ri na va bava wa yena lava a va fuma va ri koho kwalaya i khale Maswanganyi a ri na gezi se lava lavaku gezi i vanhu va Maswanganyi ene loko va apulayini va apulayile le ku va ta va ta ngheniseliwa gezi a no ka ni nga swi twisisi kunwa i mani la nga suka wa le ka hosi liya ya ka Nhlanika a ya pfala leswiya ku masipala a nga masipala a nga byeli Eskom a yisa leswaku ntambu leyi ku ya endleliwa ku vanhu lava va va na gezi ma tiva ku ka munhu a nga khongeli swi karhata ngopfu loko a ri munhu wo khongela luya a ta swi vona ku leswi ni swi endlaka ha swona hi leswi a swi endla hi tihosi letiya ta Israyele ta khale se a nga vuli swona hi vula ku Nhlaniki a ringeti ku tshika Maswanganyi a tindlela swilo swa yena na vanhu va yena a nga lavi ku fana na loyi a tshamaku le ka tintshava letiya a endlelaku lowun'wani ku na sweswi hambi a kume vuhosi loyi a nga vekiwa na yena Maswanganyi hambileswi a nga kuma vuhosi nge ni n'wi tshama ni n'wi tshikelela a hi swona a va endle leswi swi ringanaku swa vona va nga di ku tlula mpimo mavonele ya Richard Maboko la ka Mapuve dange muhaxi dange khalangana
1: Nkomo khenso swinene a hi kumeni tinqingho leti nga kona voice note yi kona laha ni ta yi teka na yo ku nga ri khale nhlekani va mukeri ahe tshama hi pfukini nan'wena
2: munhu yaeiaa ebodon xiboho lexi nga tekiwa laha ka Maswanganyi a ni vona ngaku a xi kahle swona because khoto yi tile yi ta va endlela swa vuhosi bya vona so leswi ni xi vona mina xi a ni valela gezi leswi a va lweli mhaka ya vuhosi lexi va fanele va xi endla va ka Maswanganyi loko va vona ku va hava luya ka Nhlaniki a va vita ni Nhlaniki na tribal ya yena yi ta tsarisa switandi hi vuntshwa leswi a xi lavisaka swi henhlanini ku ta kota ku kuma nhluvukulo ya mahlweni hi ku loko va hati leswiwa nhluvukulo ve nge tluva vukumeni ve nge tluva vukumeni nhluvuko a va vita ni tribal yi ta because xitandi xin'wana xa xi tsarisiwa tribal mantise bodo xitandi xa yi tsarisiwa tribal a va ta ni tribal hikuva hamali yo khandziya va ka Nhlaniki tribal yi taka yi ta fa yi tshama ahansi yi va tsarisa switandi hi vuntshwa ivi ku tekiwa vukorhokeri bya ya mahlweni nhluvukulo ya mahlweni gezi ri nghena ri ya mahlweni ka vaakatiko inkomu bodo
1: inkomu khensi Alright, 060-88-75942. Ay, tini ba mwan, mabonele mabo, itore shok bas pon sa kwen kuna voice note la, right.
3: Hlikani khalanga hlikani awudzeni akara hayitwa nhlokomaka khalanga loko ni langusile mhaka leyi ya ku namuntlha vaakatiko va ka Maswanganyi va tikuma va karhi va yime switarateni va karhi va pfala kumbe wona mapatu no pfumela eku twa ku vava no pfumela ku vhele la South Africa loko service yi nga ri ku yi kumeni ku hi kota ku yi kuma kumbe hi tekeriwa nhlokweni hi sweswiya swa ku ya apatwini. Xana why va ya patwini na? Swi vula ku service a ve le ku yi kumeni. Xivangelo xa kona ku nga va ku ri yini na? Ni karhi ni nga kumeki ka yona miganga liya mara loko ni langusa swi tikomba ku ri na nyimpi leyi nga ku lwiweni. A xikarhi ka vukosi lebyimbirhi vukosi bya ka Nhlaniki na bya ka Maswanganyi swi tikomba ku ri na van'wana vanhu va nga ri ku twananeni se ku va va nga ri ku twananeni no twa ingaku se swi le ku tikiseleni na vaakatiko ku ri na sevhisi va nga yi kumi lexi nga kona hi ku va swi tiva ku vona a va le ku kumaneni hi xivona mara a swi ta va kahle va sungula va languta ku service va kona ivi vona va nga kumaneku va swi tiva ku hayi va nga kumani swa vuhosi ku sukele kwini swi ndlisa ku yini hina van'wana hi nga ri kona a hi swi tivi mara swi tikomba ingaku ku va vona va nga ri ku kumaneni hi mhaka byona vuhosi lebyi swi le ku dlayiseni na vaakatiko va nga koti ku kuma service ende leswi swi nga totally wrong. Changani a ni tivi hambi xi vula swona loko xi ku ku ta biwa n'wana hi ku homboloka ka vatswari mara ni nga swi tivi ku vana lava vana ni vulavaka tiko va ka Maswanganyi ku va nga va va ndle ngopfu yini loko namuntlha va tikuma va karhi va pfaleriwa handle kumbe sevhisi ya vona va nga ri ku yi kumeni pela kumbexani loko ta va vuhosi va nga tshika kumbe va heleka kahle mara swa karhi swa twakala ku ri problem va ka Maswanganyi va le ku laveni ka service leyi vo ku va nga ri ku yi kumeni se nga ku loko vukosi lebyi a byo hitwa mani ta ku a byi hlanganisi tinhloko byi ya xihundleni byona byi ya holova kolomiya byi holova ku kona mara service yi kumeka yi ri kona atikweni ra ka Maswanganyi ku fana na miganga leyin'wana service yi fambaka a wu hehli ku na le kingobeni.
1: Alright, ya mahlweni ku sendza na 20 wa timinetse ku lesa bawari liya ya mbirhi ku ta va ku ri awara ya ku hetelela eka nongonoko wa GCR Talk. A hi twenini van'wana leswaku vo va swi vonisa ku yini twa mavonelo man'wana ka WhatsApp ya hina ka voice note.
4: Enkomo khalanga enhlani minjhani khalanga nhlokomhaka hi twa ya ka Maswanganyi na Nhlaniki. Mhaka leyiwani ya strike leyi ya karhata vanhu va ka hina ya karhata why va nga endli ndlela yin'wanyana ya kota ku va ya vulavula na va ka Nhlaniki ku tlula ku va pfala switarata loko va pfala switarata se va onhela na hina va ku famba hikwalaha patwini hi ta famba hi kwini hi ya emitirhweni hi hanyisa vana va hina na hi ta famba hi ya kwini phela loko va kha va pfala mapatu a va pfalele hina a swa ti-strike xexo va ya va ya xi endla kweleni va ya kwele ka Nhlaniki va ya fika va vulavula kona kumbe va fika va pfala timovha ti nga ngheni ka Nhlaniki mara va pfala va pfula mapatu vanhu va kota ku hindla va ka hina strike leswiwani ha swi vona xa karhata naswona na n'wina vanhu va tiko mi nga lwa mi lwela ku ri munhu wun'we a ya lava vuhosi bya munhu wun'we bya tiko mani mi nga pfaleli vanhu switarata strikeni mi nga pfali switarata mi nga onheteli mapatu va ka hina. Hayi wo kombela mani mi nga fiki laha mi pfalaka mapatu mi cheletela mapatu ku vanhu va nga ha koti ku famba nkoma mi ri na xikalavito
1: nkoma i khense swinene right ya mahlweni ka 060 8875942 twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini ka timhaka letiwa ku na voice note la na ta tlhela tekana tin'wani tinqingho
5: khalanga loko u ri no xo xi vulavula wa tlakusa voko tatana khalanga timhaka ta gezi na timhaka ta ka Nhlaniki a swi khomani ku na tindhawu to tala a ku na tihosi mara gezi ri kona ku foma timhaka ta masipala ntsena mara gezi ri kona ene a vele ku rilweleni loko mi ta swi vona tatana khalanga va kuma vuhosi se gezi va ri pfalela yini hi ku ri aka vanhu a ri ka hosi liya va lwaka na yona loko mi ta swi vona tatana khalanga ni tshamaka mapembe nge byeri timhaka ta ka hlanika ya la ku hlaya swo tala tatana khalanga va ka maswanganyi a va nyikiwi swihi swa vona ku vulavula tiyiso leswiya swa ku va kume timali ta zamazama va diza tiloyara va kota ku wina maswanganyi maswanganyi a nga na zamazama laha tatana khalanga na malembe yo tala ni kha ni tiva ku maswanganyi yo tifuma se mfumo a ni wu endli leswiya swi endliwaka ka makhaselara ku mukhaselo wo karhi i ta fuma muganga yinharhu mukhaselo wo karhi i ta fuma muganga yinharhu hi leswi swi nga endliwa ka hlaniki a swi nga vuli ku i tikweni ra vona se na sweswiwani a ni ta vula ku hi ku lava nga va veka i mfumo a va vuyi va ta lamulanyipi leyiwa hambi ko hindla swa gezi vanhu va ka maswanganyi va nge pfumeli vo tala ku ya fumiwa leyi ku ta pfumela valava va fundhisiwaku tikhavichi va vuriwaku hi wun'wana se ma ni ta vula ku vanhu va ka maswanganyi seketelani hosi ya n'wina xin'wana na xin'wana lexi taku hile ka hlaniki loko mi nga xi lavi xigogeni na ku alonga za ta ka maswanganyi hlaniki ma ni nga zeni swi tsakelini no ka ni nga tshami kona i ta ta lava yini i longa tibuku ta lava lava ku hlaniki a va yi kweleni lava ko va nga swi laveki ku ya ka hlaniki i ta va tela kwalaya hi vona ku i ta huma na kumbe i ta pfuneka na tatana khalanga vukungundzwani byikulu ko va ku loko u nga ri na mali ku vulaka van'wana swa hlupha se hina hi swi tivaku vuhosi i byaka maswanganyi mataleni ka ha ri mina lavena
1: allright kona voice note la ndlela leyi ka 0608875942 ksetme tsomela shoko ya le ka hore liya ya mbiri kuta ku ra hora ina ku hetelela tsundzuka leswaku hi te a makumi ka nan'wana ku ta va karhi hi burisana vukosi bya ka nhlaniki
6: mina ni miakatiko wun'wana wu le ka maswanganyi hosi hlaniki a va a ri na gezi va va hlamusele kahle va yenele ka masipala na mukontraktara i yini ka nhlaniki switandzi leswi nga kona i nyuwani a swi se va na tinambara ta switandzi hambi ku ri kwele ka masipala leyi ku theriwaku koho leyi va faneleke hosi nhlaniki va yisa koho tinambara ta switandzi a swi tiveki switandzi leswi ka maswanganyi leswi lavaku gezi leswi nga i mativaku i ncini loko gezi ri nghena ku va ku ri na fomo leyi fanekelaku yi tatiwa laha ku va na nambara ta pole number na munhu wa n'winyi wa muti walowo ku loko ku tshika ku va na problem ya gezi i fona va ku vutisana pole number ivi i kota va kota ku va va ta va ka Eskom swi sweswo i swilo leswi sukelaka aka swikorokoro va hava swikorokoro vanhu valava i switandzi swa nyuwana loko vo ya va ya tlhela sweswi va nga byerisiwa swona ku ya va ya tlhela va ta kota ku hoxeriwa gezi ku tlula ku va lava la ku bayizisiwa vanhu lava va nga riki na gezi hi vanhu lava nga na gezi vanhu lava nga tala vo tala laha hi lava nga na gezi inkomu
1: right inkomu ai kumeni van'wana la 0608875942 va yi pakile van'wanyana kahle kahle vanhu va le ku teni na mavonelo ya mavoho leswi timhaka va kota ku va va ti pakisa xiswona a hi twineni van'wanyana eka 0608875942
7: ahe ahe bodon a swi twa swa ka maswanganyi na nhlaniki la hina hi nga tswariwa sweswi hi nge swi tivi mara lexi ni xi tivaka i ku hosi tihosi ti lwela vuhosi aka vana va masiku lama lava nga tswariwa sweswiwa vuhosi lebyiya bya ka maswanganyi byi tiyisisiwini ku i maswanganyi hosi nhlaniki khale ka khale then hi ku hosi maswanganyi i sivara lekaya ni vona swi tiku i mali a nga tekaka nhlaniki i nhlaniki a nga tekaka maswanganyi na ivya swi tikomiwa ku i ku tekiwa munhu wa ka maswanganyi aka nhlaniki ivi a ku va ku i sivara se sivara na u ta mi twisa la u ta mi phemela vuhosi khalokoloko byi sayiniwe khale mara loko va lova va lava nga sayinelana vuhosi a va nga sayinulangi vuhosi lebyiya a byi vibyi lebyi tekiwa mara vuhosi lebyiya i ku lwa ka vasivara ende muti wa ku lwa ka vasivara a wu nge ngheneleriwa wa tekanyana watikanya na moto wa Sivara. Sivara inike Sivara stolo. Wako Sivara itasa ifomaili stolo. So, wana maskuma mavinge stili. Uwai wako busavalo wana. Laba bakala awangabi, awakumana, Sivara na Sivara. Se vana wavona, basa wangakumana. Isho sweso, ivalwela sweso, ivu osi, wangalwela ivu osi, ala isi nsubuka.

0: na Swangani ku hava munhu un'wana a nga ta kula gezi ku ri hava tiko ra ka vona hi mhaka ya hosi wo karhi no nhluvuko a wu ve nhluvuko ya mahlweni lava va sava lwela swa visivala bya vona danko
1: enhlekani mamukeri
2: Mfanike anga ba alele swona ane a ri ka hosi le dza khani ba fanike le ba ya ka nhlanike ba ya endla swikhorokhoro swa vona hi ku le ka mahlanganyi vo tala ba hava swikhorokhoro va nyikiwe switandi hi vanhu hi hosi liya yi nga tekeriwa vuhosi se a ka ha ri na nchumu ene nhlanike a nga va tiveli swona swele i ri a va dile ka nhlanike ku va ta kota ku lunghisa timhaka ta vona ta swikhorokhoro ku va ta kota ku endleriwa gezi se bona ku endla tindhala hunyololo ene ka mahlanganyi ku hava hosi hosi mahlanganyi i fuma hinhlaniki a ku na lava nga ta ya kona ene hambi vo ya ku hi le kwihi ku hala va nga ta fuma va fuma va kota ku pfuneka njekeni ka nhlaniki hambi vo ya khoto va ya endla yini na yini ku hala leswi va nga ta tisivela nhlaniki nhlaniki hi ye hosi mahlanganyi i fumiwa ka nhlaniki a va olerisi swilo ku va kota ku ya ka nhlaniki va ta kota ku kuma gezi
1: Meti.
3: Hello.
1: Meti.
3: Eh, Meti.
1: Inkomi Kensi.
3: Yeso.
1: Inko. Alright, 0608-75942. Ikuma banwanya. Minjari muhaxi mhaka ya vuhosi swo nghenelela nhlaniki u lava va ta phela hi ku a ti new stand. Vuhosi va lo vo lava ku tumbela hi swona vuhosi a byi nyikiwe court a byi nyikiwe court byo tswaleriwa va ka Maswanganyi a va yi va ya phela va ku inkomu a hi kumeni van'wanyana la hi ndlela leyi wa right a hi tekeni riqingho leri nhlekani mamukeri
4: Mr. Tonton
1: aye
4: mfogele pa
1: evukile mjani
4: etsa mfoge na itwa soko maka yaka maswanganye eti maka ta gezi ti maka ta bhosi anla uta ngelela ngofu ku kwansa nik yisani leswi va swi lavaka kule ka hlaniki a tsiketele ku fuma ila ba tsola mabulaka ha ko leswa to start khale a ti fuma vanhu hi vako ra simbi ses a tsikete a ku laveka ba korokeri le vanhu va vaka masanganyi ba korokeri a tsikete ku lwela ti hobby hosi hi banga banga n'wina mika tshama kwala ka hlaniki na n'wina mika kwala ka masanganyi n'wina mika kwala ka masanganyi mika capture-iwa Why miri so? Mila kufana na mina? Ninga dodo mezi ni vula mina sesu. Biko rake ria bzika baan. Muna anga kumi standi, anga umesan mali, standi le siyani mige shulaweka, kulaweka skoro koro. Loo mula kuma standi, imi detri, umeswa mali ya standi, kumana mapepa, mapepa, ma standi sesu. Suma ku insistenso i hosi ya njhani ya ku fumisa leswiwani xana mina ku fana na van'wana a ni la ku vulavula timhaka ta vuhosi la hi ku mi le ku fumela ka ta tihosi mi nga ri tihosi mi teka matiko ya vanhu mi nga ri tihosi loko mepe wu vulavula mwayi mi tumbeta swilo mi teka timali mi famba mi ya ka tilowara ti famba ti teka misava ya van'wana mi la ku vatukulutukulu va hina va swi lava ra swisiwana kumbe ni vatswari va vuhosini lo mi ata mri baka fastara mi ati mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi ya mi mi tshama ku yin'wina mi nge mi ya ntirhweni vanhu van'wana va kha va rila na rila ni twa ndlala weri ya ntirhweni a wu swi koti ku yima na mina wena ni ngani va ka va swihlanganisisa vona kokwana hlaliki favanihlaliki i kokwani wa mina kokwani wa mina i waka Maluleke laha nga tswa tihosi ta kun'wana na vulavula sweswi niketani vanhu swisa vona siketani ku dlaya vihosi vuhosi byi humaka xikwembu lowu nga ri wa sahosi siketani ku dlaka swisa vona niketani vanhu va ka va swihlanganyisisa vona wu fambuni kuva tikhoto leni va fike va kuma swilo hinkwaswo n'wina misa timali ka tilora ta n'wina ku mina mali yo tala mi swi tiva swaku mali yaleyo mi ta yi santa n'wina tihosi hinkwenu to ka ti nga ri tihosi leti ti nga nyikiwa mi fambisiwile ku mi fana mi rimba ku loko hi kula mi ta hi miketa ni khesile ya khese mr donton
1: inkomo yi khense swinene masitave
4: ni khese swinene papa
1: inkomo hey ya namuntlha ni boheka ku famba nhloko ekha yi banda a ni lavi nchumu loko mihlakana ni tshike ni yimba already mikarhewayi
0: vatili va ta pima ku ve va ri switandi leswi a swi tiveki hi ku na va ka eskomo va ve kona va ta va ta pima kasi a va lava ku maswanganyi loko va ku maswanganyi i hosi a va lava ku a tirha yena a va hosa ndlwini ya yena na a ni hosi i hosi hi vanhu ene a swo boha va ka mfumo va ka khokisa va n'wi nyiketa tibuku maswanganyi na yena a endla swa yena loko vanhu va ta va ta xava switandi a va xavisela switandi lava lavaku switandi a va nyiketa switandi tshikani ku xanisa munhu na swihi swa yena maswanganyi i hosi loko se va ku va lava swikhorokhoro va lava swikhorokhoro swa yini sweswo va nga na swona ka nhlaliki hi leswi na maswanganyi a nga na swona leswi a nga swi nyikiwa hi mfumo loko va n'wi veka xitulwini nakona mi tshama mi swi vona hosi yi vekiwa nyamuntlha mindloko va ku a ka ha ri hosi swi tshama swi endleka kwihi i mihlolo vafana va ka nhlaniki leswi va lava ku hi endlela swona va lava ta vona ta hi tolovela va lava ta tolovela tiko ra ka maswanganyi a va nenge tibuku ta vona va ta na tona va ku va ta ku tsaliseni ka swikhorokhoro haleni va ta vona xancila wa bulubulu hi lava ta va blastema la tihuti va ta famba hi reverse loko va nga swi tivi ER
1: swi teka xani moya hi nga vuli marito lama mi tikumaku mundzuku hi ta tsandzeka ku va hi ma yimela hinga a hi tirhiseni ririmi hi ndlela ya kahle hi ndlela leyi nga lulama a ku kwati n'wina ni ntsena na yena ha kwata ha ta hi kwatini kwala ka radio ha tshikiwa ni ri ku hafeni va senda meseji va ka na ha ku lavi kumbe ni hlangana situation ya serious ni ri kwala kambe a hi rhuketeli kumbe ku tikomba ngaku hi kwatini kumbe swin'wana a yini ni mahlweni teka tinqingho hi twa ku van'wani va ri yini a ku ri na riqingho leri a ri ku tentsentsena kolomo ya ka munhu wa timinete ti nge se ba awara liya ya mbirhi ka namhlaniki nhlekani
5: ahe baba
1: ahe njhani
5: pfukela hi ngo vona
1: hina hi tshama hi pfukile
5: hi le skimini baba
1: a skimini Mr. Tulas a khensa swinene
5: swona Tulas hi mehe mhaka leyiwani ya vukosi ya hluphanyana hi ku ze ku va na mukhaladon'we va ku EMD xirinda wa nqambi yin'wanyana yikulukumba a moya wa vona wu tlhela hi kurhula va tshava yimbelela nghoma yin'wana va kasi ku lava fanele ku rhangela tiko leriwani ku va van'wana ti na va vula tetiwa to matiko ya van'wanyana va tekeriwa and vo tala lava nga tekeriwa misava hi nkarhi wa mfumo wa loko ku nghena mfumo wa Gazankulu va nga havi vanhu fane va ka maswanganyi tiko ra ka maswanganyi i ra khale ka khaleni va ku hi le ka maswanganyi na va ka nhlaneki loko ku ri ku va na rona tiko ra vona na ri gcinaku va ku tiva ku va ku a ni ri se loko va fanele va nghenelelana lomu ya kun'wanyana ku onhela van'wanyana ku vula ka nkulukumba lwa nge ku va na matimba kumbe na mali swa karata vaka maswangani loko a ko va ntiyiso lowu hina hi nga beburiwa giyani yi nge si va kona vaka maswangani tihosi lava va nga vaka maswangani a hi vihosi nkarhi wun'wana va lovo beburiwa kwalomu wa switandzini ku nge si vana va giyani nkarhi lowu aka ku nge si vana va giyani vukosi a byi ri kona bya ka maswangani sweswiwani loko ku ri vukosi bya ka maswangani ku ku na giyani a bya ha ri kona swa chavisa a va pfumeli ku maswanganyi a va n'wini wa tiko rakwe hi ku na lava va nga fa lava va nga fa va khale hi ta ku hi karhi hi va landzelela hina hi nga beburiwa hi vo 1954 hi kule hi karhi hi tiva ku hala ni ku na le ka ntlhavana ivi le vukosini ku na le ka maswanganyi ku na le ka manimani ku na le ka ku na le ka manimani na le ka va manimani mara swilo swiya swi ya ncinci u kuma ku loyi a nga ri hosi i hosi wa yi vona vava a wo hi tshika kwalano
1: inkomu yi khensini
5: a hi tshiki kwalano a va nyiki maswanganyi swilo swakwe mani
1: inkomu
5: kokelana swi tsakisi
1: inkomu yi khensini inkomu ya nshoteriwa hi bishop ka n'wamatatani nshoteriwa hi madam ka menele I'm concerned na le ku vatweni vanhu lava ku na mana lucas na bohani le ku vatweni not namuntlha mara vanhu lava nge le ku ni kaleleni recently a hi se vulavulavula straight ku na hambi i kokwana wa manimani a ti a va ku van'wana nga don loko vo za va ku van'wana nga don va hetini na swifila va ku van'wana nga don ku na bishop ntlhabyani ani le ku vatweni bishop ntlhabyani va pfa va ni lahlekela eka ntsongo recently and then va teletele mani vanhu lava hi nga tolovela ku va hi bula hi minkarhi hinkwayo kambe ani le ku va kumeni bishop ka n'wamatatani Bishop Hlungwane and then kuna Pastor Ntlhabyani Mana Lucas le ka Mninginisi a block 2 if not block 3 and then kuna madam ka Memele hala ka Malamulele vevele ku kaleni recently le ku vatweni manda heni aka dzingidzingi kokwani ndaeni vako a he bodon vengele ku ni kaleleni recently a hi tsumeleni mavuvini na remember ngoveni hi ku ya hi kuma vukosi bya ka nhlaniki hi twa leswaku va ri ku humelela yini ka ha ri na timhaka to tala ku va ri ku na swikhokhoro leswi fanelaka swi hakeriwa nakambe ku na switandi leswi nga xavisiwa swi nga ri na maphepha va lava ku endla yini hi swo ku na ma-business lama switandi swa ma-business leswi nga xavisiwa swi nga ri nawini kumbe swi nga ri ka vulawuri bya vona va ta hi byela kwala hi twa leswaku ku humelela yini hi ndlela leyi
6: nikhensile ku seriwa nkarhi hi khalanga mahungu i ya awara ya mbirhi ka GCR FM rito ri rixaka vayingiseri enhlekani ku langutseka ungunguleka wara leyi maphorisa xifundzankulu xa Lebombo ma pfurile nandzu endzhaku kumeka ka ntsumbu lowu nga tivekeke kusuhana extension 44 ewestern bank eka xifundzantsongo xa Capricorn emusumbunuku hi siku ra 21 ka n'hweti leyi kwalomu ka hafu ku bela awara ya ntlhanu ni ndrenga maphorisa ma amukerile mahungu kusukeka ni nga ku kusukeka van'wana va vaaki mayelana na ntsumbu lowu nga vikiwa ku va wu kumekile wu etlhelo ka nambu maphorisa ma ya mahlweni ma ya endhawini leyi laha va nga va ri karhi va lavisisa eka wa xinuna loyi a nga tivekeki vutivi bya vafasi byo tiveka naswona ku vikiwa leswaku wun'wana na wun'wana loyi a nga tivaka maxaka a nga tihlanganisa na va xiphorisa muvulavulelo wa maphorisa malisela lidova wa hlamusela
7: The identity of the deceased is not yet known at this stage, and police investigations are continued to establish the circumstances surrounding his death and to identify his next of kin. Anyone who may have information that could assist the police in identifying the deceased or determining the circumstances surrounding his death is urged to contact investigating officer Sergeant Noni Liputo on the number 081-704-9651 or the nearest police or crime stop number 086-10111 or measure information on my subs app.
6: Gonzo ra N1 ku ya fike ka N27 etlhelo ka engine 1214 handle ka polokwane leri nga pfariwa hikokwalaho ka timhangu ta matimba swinene. Maphorisa ya le magondzweni ma kona etindhawini ta magondzo ku vona leswaku mimovha leyi chayeriwaka hi vukheta. Vachayeri va mimovha va tsundzuxiwa ku va ri karhi va chayela hi vukheta loko va ri karhi va tshunelela eka tindhawu leti. Vachayeri lava fambaka exikarhi ka polokwane na makhadi eka tawara timbirhi va tsundzuxiwa ku va ri karhi va tirhiseka gondzo ra R36 eMorabeng tanihi tindlela la tin'wana. Kusuka epolokwani ku ya makhadi va nga ha tirhisa gondzo ra R81 ku joyina eka gondzo ra R36 eMarienburg, kutani va tlhela va joyina eka gondzo ra N1 eka xifundzhantsongo xa Capricorn. Kusuka emakhado ku kongoma epolokwani u nga ha tirhisa gondzo ra ximatsi ra R36 emahlweninyana ka tollgate ya Capricorn. Muvulavuleri wa ndzawulo ya swa vutleketli wa hlamusela.
8: Traffic advisory: the N1 north next to engine Diofontaine on the outskirts of Polokwane is partially closed due to a motor vehicle accident. Our officers are on the scene and redirecting vehicles to use the shoulder lane. Motorists are advised to be patient as this will delay traffic flow and to approach with caution. Please note that the road may be fully closed later to allow for the recovery of the truck and processing of the scene. Motorists traveling between Polokwane and Makalo over the next 2 hours are advised to use the R36 Morebeng Road as an alternative route. From Polokwane to Makalo, use the R81 to join the R36 Munich Morebeng Road, then rejoin the N1 just after Capricorn Tollgate. From Makalo to Polokwane, turn left into the R36 just before the Capricorn Tollgate, continue until the R81, then turn right towards Polokwane. Full details of the
6: xiviko xi gimeta mahungu ya awara ya mbirhi ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni. Vukorhokeri bya maphorisa xifundzankulu xa Limpopo va pfurile nandzu wo lavisisa endzhaku ko kumeka ka Ntsumbeki Station 44 eWesternburg eka xifundzantsongo xa Capricorn. Hi gimeta mahungu ya awara ya mbirhi yan'wana ya kona ka awara ya naraf kumbe na awara ya mbirhi i tinhlokomhaka. Nongonoko GCR Talk u ya emahlweni na Khalanga Enhleka.
9: Fela wena handle ka riqingho kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCFM na Remember Remain. Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Sky Tent, e kampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tel
10: timhaka hi famba mifumo eka GCR Talk.

0: emhlabeni yamahlweni kusuka kufika la minga fika kona.
1: Okay, no mina hi mina ndzala mahlaniki wa kusuka aka yindlu ya vukosi bya ka Nhlaniki. Ndzi sami ya ndhavo Zitha, vona hosi Nhlaniki lava va fuma ku matiko ya yi 12. So matiko lama loko no ma hlaya hi xi ku hatlisa ni nga kombisa ku hi le ka Nhlaniki, ka Maswanganyi, ka Bode, ka Dzingidzingi, Dingamazi, Silawa, Basan, Nwamukena, Mahlavele, Khani, vutala va ku tiwaka hi le Gandlanani, ku vitanaka hi le Khani masiku lama. Dingamazi ku vitanaka hi le Nhlaniki B masiku lama. Ivi hi tlhela hi va na Gonono, hi tlhela hi va na Babangu. Se hi ku katsakanya ka matiko lama hi lama matiko hi ma fambisaka tanihi yindlu ya vukosi bya ka Nhlaniki. Ku yisa emahlweni ka leswi a mi ni vutise swona, ni nga kombisa ni ku andzhaku ka loko hi ta va hi nga enetisekanga hi leswi hi matirhelo ya premier na leswi khomixini yi nga tirhisa xiswona, hi ve hi teka xiboho lexi hi xi yisa a khoto. Kumbe before xi ya a khoto mo ni kombisa ni ku hi tsale mapapila loko mi swi tsakela ni nga tlhela ni mi hoxela wona ka WhatsApp ni vhele na vayingiseri va nge swivoni. Hi tsale mapapila hi kombisa va ka Maswanganyi na premier ku before matiko lamawa ma gazetiwa hi kombela ku hi tshama hansi hi vulavurisana hi swona, hi tshama aka tafula hi kombisana ku leswi mi lavaka ku lava ku swi endla a swi nge vi possible hi mhaka ku mi tsandzeka ku endla leswi na leswi na leswi. So mapapila yalama a va hi hlamulangi lava ka Maswanganyi, kasi premier i te loko mi nga eletisekanga hi xiboho lexi mina ni nga xi teka vana ni free ku titweni mi ri free ku mi nga ni teka mi ni yisa a khoto. A khoto hi laha hi tirhelaka kona bodona ku tiva, a hi tiva na ndlela ya kona. Hikuva hi twe nhlamulo na advice ya premier hi endle sweswo hi famba hi ya a khoto laha a hi lava kumbe na hi nga fika hi endla application leyi vitaniwaka ku i review. A hi reviewa swiboho swimbirhi, ku na xiboho xa premier xa ku recommenda Maswanganyi tanihi hosi, ku tlhela ku va ku ri na xiboho xa commission xa ku recommenda ku aka Maswanganyi ku na vuhosi. Se hikuva hi nga enetisekangi sweswo hi ku ya hi leswi na hina hi nga byeliwa swona hi vakokwana wa hina, hi ve hi swi teka hi swi yisa khoto laha khoto ya le Polokwane yi nga fika hi swi yingisela ehansi ka ti-case timbirhi. Na case 2726 of 2020 and case 2505 of 2019. So andzhaku ka loko yi ta va yi swi yingiserile, khoto yi bakanyela tlhelo xiboho xa khomixini ku va xi rekhomende vukosi aka Maswanganyi. Xi tlhela aka case leyin'wanyana khoto yi bakanyela tlhelo matirhelo ya prima loko a va tirhanga hi ku hetiseka, a ku ri na vu-biasness andzeni ka swona, ku ri na ku kokela tlhelo na ku ka ku nga lavi ku nyika va ka Nhlaniki opportunity ya ku va presenta xitori xa vona. Se kutani ke loko hi ta va hi humelelini hi ndlela yaleyo, Mr. Maswanganyi va ve va teka mhaka leyi va yisa a Supreme Court of Appeal, laha Supreme Court of Appeal yi nga fika yi ku leswi xiboho xa le High Court xi nga xiswona a xi tshamisi swona, va tirhe swona ngopfu lava ve le High Court ivi va nga enetiseki hi sweswo, va tsutsumaka va ya a Constitutional Court. A Constitutional Court a va kombisa timhaka ta ku khoto ya le hansi na Supreme Court of Appeal a ti lavisisangi vuxokoxoko kumbe leswi hi ngo i merit ya ku himpela aka Maswanganyi ku na vukosi kumbe a ku na vukosi. Constitutional Court yi nga khoto leyikulukumba ya South Africa, laha loko yi tshika yi yingisela timhaka ku fanelaka ku va ku ri na 8 wa tijaji at least, hinkwato tijaji leti ti ku hayi hambiloko ku ri ku a hi langute timerit kumbe vuxokoxoko lebyi mi byi lavaka kusuka a High Court ni le Supreme Court of Appeal, handle ka ku khoto ya le henhla yi tirha hi ku enetiseka vuxokoxoko lebyi byi lavaka ku khoto leyi le hansi a yi fanele yi bohe swona ti vhele a hi swivone ku n'wina ni tihosi njhani. Mind you, vanhu lavawa hi va nyika evidence hinkwayo ivi na lava ka maswanani va humesa leswi va swi vonaka ku swi ta sapota case ya vona. So loko tijaji ti tshama ti hlaya maphepha ti fika ti swi vona ku no we have looked at the merits. There is no prospect of success. A ni nge humeleli a ku na vukosi. Now loko Mr. Maswanganyi va teka case va yisa Supreme Court of Appeal ni le ka Constitutional Court, lava va premier kumbe va mfumo a va ha yimini va ku hayi hina hi ta pfa hi swi vona andzhaku ka loko ku ta ku hele 299 wa masiku va decide ku hayi mani vo hi ya endla appeal a Supreme Court of Appeal. Loko va endla appeal a Supreme Court of Appeal, Supreme Court of Appeal yi ku hayi amiki helelani a High Court laha mi nga ta fika mi yingiseriwa kona hi tijaji tinharhu. Tijaji leti tinharhu loko hi ta va hi yini I think ro sungula a ku ri September va fike va yi postpone hi tlhelela futhi hi November ku tengiwa manjheni ku tengiwa timerits kumbe vuxokoxoko leswi byi kombisaka ku vuhosi byi kona aka Maswanganyi kumbe a byi kona na. Hi nyikiwe nkarhi wa ku hi ta kuma judgment hi vo January February of which a swi humelelanga up until kuze ku ya fika June. A ka yima ti-judgment loko se va ta va va humesini lava ve le High Court ti-judge tinharhu va fike va kombisa ku hi yingisele timerits ta n'wina a ti yingisela timerits ta n'wina hambileswi appeal ya n'wina yi nga ta ku ri late hambileswi mi ngo mi kombela ku tlhela mi vuyisela appeal ya n'wina still hi ta yingisela timerits ta n'wina kasi hi mhaka ya ku va kombele condonation kumbe ku rivaleliwa ku va va fayile appeal ya vona the court yi fike yi decide ku hayi mo hi yingisela na leswi mi ngo a ku ri na vuhosi ti-proof na swiyiniyini ku va va va swi hlayile. So despite sweswo khoto yi va byela ku hayi na timeritsi leti va ta kombisa ku Maswanganyi a nga se tshama a va hosi a ku vulavuli mina ku vulavula tijaji lava va langutaku evidence ya ka Maswanganyi va languta evidence ya ka Nhlaniki. So ivi vona va conclude ku ri tijaji without being biased without being impartial va decide ku you know what lava va ka Maswanganyi a va se tshama va va na vuhosi. Vuhosi i bya ka Nhlaniki. So a hi winangi a hi winangi matiko ya sikisi hi vuyiseriwe matiko ya sikisi lama hi nga davuka hi makuma vakokwana wa hina na vadavuri va hina va nga hi byerisa xiswona ene hi mpela ku va ku ri na evidence na hi maphepha no kombisa ku hakanene Nhlaniki i hosi a ka Maswanganyi na tindhawu letin'wanyani a ti tekiwi. So ni ngo kombisa ku fika kwalano muhaxi ku tikhoto hi ti fambini hi fikile amakumu hi ndlela leyi mi nga va mi swi twinile le ka swiyanamoya kumbe swiyenge swa mabulu ku va ka Nhlaniki a va vhakeriwile hi mfumo hi ta tala bayisikopo makan'we va ha tirhela ndzawulo ya ka Coxter va ta va ta kombisa ku hayi a khoto hi yini hi swi twini na leswi tijaji ti vulaka swona ha pfumela hina leswaku hakanene Maswanganyi a hi hosi Nhlaniki hi yena hosi ni le ka Maswanganyi na matiko laman'wanyana ya fayixi ku katsa na rona Maswanganyi ma ta ku 6. So tanihi mfumo hi teke xiboho xa ku hi implementa leswi khoto yi vulaka swona ku nga ku yini ku nga ku matiko ya ka Nhlaniki a ma vuyi ma tlhelela laha a ma ri kona before ma gazetiwa hi 2019. So sweswi a ha ha ri na ti-issues ta ku before ma

0: A hi ri leli tiko ra ka Maswanganyi. Loko hina hi fika laha a hi vange na 12 matiko, matiko ya hina a ma tele swinene. Ni to ka ni nga mahlayini man'wanyani hikuva ni nga lava ku endla swa vuncaka. Hikuva hina mutswari wa hina lava xinuna va nga hi siya va suke va hi byelini kun'wana wa munhu salani na leswi hi leswi ni mi siyaka na swona. Mara ku na lana matiko lama a ma ri na n'wina. So hina hi twa ingaku a hi na yona authority ya ku hi nga teka matiko lama vakokwa wa hina va nga fa va ma siya ivi hi sala hi ma teka hi ma hangalasa ku ri ku vona va ma kume hi ndlela leyi va nga ma kumisa xiswona. Mind you loko hi khoto muhaxi Bobon a ku vi ku ya wesi nhlaniki ntsena ku va ku ri na nhlaniki traditional community. Ku va ku ri na khanseri yi hi rhumaka ku heyi hi famba ni mi ya nwela swilo leswiya i swi swa kwala kaya. So Maswanganyi hi swi dumise i mean hi swi kurise sweswo hi karhi hi tiva ku hi le ka nhlaniki ku wela ehansi ka mafambiselo ya hosi nhlaniki. So a hi ku lweli munhu loyi ni twaku ingaku wa lwela hi loyi wo a nge se tshama or a swi tshama swi humelela ku aka Maswanganyi a ku ri ka nhlaniki loyi a lwelaku mara loyi a swi tivaku ku leswi i swa mina there is no way a nga ta swi tshika hi mhaka ku na Mikwembu yi nga hi vavisa loko hi tshika swi swa vona swi sala swi nyamalala emavokweni ya hina va ta sala va swi teka ka vana va hina loko ku ri ku hi sweswo mara hina hi ta tlhela hi ya hlangana na vakokwani hi fike hi va byela ku kokwani hi lana n'wini matiko ya n'wini ma ha tshamisekile.
1: Alright, i la ku tlhela hi langutana kambe ka xivutiso xa hina xa vumbirhi leswaku sweswi ku na problem ya tihosi ta Vatsonga leswaku i tintsongo leswi endlaka ku ri na ti-meetings mi kumaku tihosi letin'wanyana ta tinxaka letin'wanyana ti va ti karhi ti mi hlula kumbe ku hetela ku va ku ri na mpfilumpfilu swi tikomaka ka ku na matimba eka rixaka ra Vatsonga. Va ya mahlweni na tiko a swi nga ta pfuna ku tihosi ta Vatsonga ti tala ke kumbe njhani a mi voni nkoka wa swona.
0: Mr. Maswanganyi mchaviseki a hi hosi i Mr. Maswanganyi kumbe i tatana Maswanganyi mhuni mi kombisa ni ku hina a hi le ka campaign ya ku tata tihosi tanihi mfumo xivongo aka nhlaniki. Loko ku ri ku na lava va nga na campaign ya ku a ku vi na tihosi to tala a va free vona ku va ya va ya endla tihosi mara ku nga vi ku ri ehenhla ka misava ya nhlaniki. So a hi kona kwalano ka ku tihosi a ti tali swi ku tluka swi ku thyakala a hi swona leswi hina hi nga kurisiwa xiswona na ku hi byisiwa xiswona ku salani mi endla leswi na leswi hina hi langutele na timhaka ta hina ta ka nhlaniki loko ku ku endliwa vuhosi kumbe vuhosinkulu kun'wanyana whatsoever the situation a hi leyi hina hi nga na interest ya yona xinwele xexo ni ta kombela xi hi hundza loko ku ri ku hi leswi vanhu va lavaka ku hi swi endlisa xiswona.
1: Swi nga xavisiwa mi nga swi tivi nkarhi wun'wanyana hi tlhela hi langutele ka ma-business lama kumbexana switani swa mabindzu leswi naswona swi nga xavisiwa mi nga ri ku swi tiveni mi vona makarhi ma rhana ma-business lama what is the go ahead
0: mi kombisa i boti don hi mhaka leyi nga ku humeleni leyi maybe swingo lehanyana mara ni twe mi kombisa kumbe mi nyike i nkarhi wa ku lehanyana I think a ku ri ti-25 ta July 2025 laha hlanike traditional council na vukosi hi nga humesa media release hi kombisa leswaku ha swi tiva kumbe hi swi twini leswaku ku na masayiti ma nga ku xavisiweni hi ndlela leyi yo ka yi nga ri ku lowful yo ka yi nga ri ku anawini. Now hi tsalini hi byela vanhu hinkwavo hi swi hoxa lomu ya ti-groupini ta ti-WhatsApp hi swi hoxa ka ti-Facebook ti-social media hi ku hambanahambana na ka tona hi swi tirhawini ta kwana hi ri karhi hi wona vanhu leswaku mi nga xavi switandi leswi mo ka mi nga swi tiviki ku swi tisiwe ku yini kumbe swi endlisiwe ku yini. We did warn people na leswi swi nga ku humeleleni sweswi a hi swi endli hi mhaka ya ku ku ve ku ri na wonini ene ni ta mi byela ku i ncini lexi hi nga xi endla. Na n'wina muhaxi ni ta kombela namuntlha loko ku ri ku mitwa ingaku swi wrong leswi swi nga endlisiwa xiswona feel free namuntlha na mi nyika mpfumelelo wa ku mina ni byela ku namuntlha ni ta visita hayi mi yi lahlile. Swi ta nga xavisiwa swi vekeliwe ehenhleni ka tindhawu leti ti nga claimiwa claims to tala kun'wanyani ku lo phandaphandliwa leswiya swa ku wu ni hatla mi teka lamiwa loko se va va swi lava va ta kuma already se hi ri ku tshamini despite tiwinini letiya ni nga vula halaha henhla ku hi ti humisini ti-media releases. Now mpfunupfunu lowu munhu twa ku u nga ku humeleleni muhaxi i ku masipala wu tiyime aka nhlaniki a hi nhlaniki a nga ya ka masipala I think a ku ri wa vunharhu vhiki leri nga hela va ta na mukhanselara va ta na mukontraktara va ta va ta hi byela ku kumbe ku hi kombela leswaku swi twini ku ku na ti-judgment ti nga huma na position ya mfumo with regards to ti-judgment letiya a ni vulavula hi tona laha henhla. Loko swi te tano hi kombela ku sweswiwa hi mhaka kula ku hoxiwa gezi hi te na nambara ya vanhu lava va lavaka ku hoxeliwa gezi aka mi ta swi appreciate bodon ku for the past 5 years a hi nga ri na control ya kahle ka matiko lama a matikweni so now that sweswiwa cop yi bohini na mfumo wu amukerile leswaku nhlaniki yena hosi ya matiko lama it is only fair aka hina ku hi swi tiva ku i va mani va nga sala va tshama laya hi lava ku rejistara vanhu lava ku hi va tiva ku i va mani vanhu lava hi va fumaka i va mani vanhu lava hi hanyaka na vona. Ndhaka n'hweti leyi nga hela kumbe n'hweti leyi nga hela a hi ri ku cinacinini kwala tanihi tiko hi ku ku na vahlaka ku va dlayetela vanhu va hina va pfunyetela vavasati va hina vanhu lava va nga tekiwa va fuwafuwa lomu switandini swa hina hi vona van'wanyana va vona va tlhelaka va hi endlela ti-crime so it is only fair ku for hosi ku yi swi tiva ku munhu luwa hi ngo i tshama laniwa hi ye mani yi ri yini idea yena lomu a taka a suka hi kona mo ni mi byela na laha ku faneke ku nghena switandi sweswi loko munhu ya lavisisa kahle mi nga swi kuma ku close to 60% ya vanhu lava va nga ta tshama laha a hi vanhu lava nga bebuleliwaka maswangani i vanhu va ku ta hi ku famba a hi swi tivi ku va tise ku yini va sukise ku yini lava sukaka hi kona i ti-process leti ti endliwaka hi khansele yin'wana yin'wanyana ya xintu hosi yin'wana yin'wanyana ya swi tiva ku loko ni fanele ni amukela bodon a ri karhi va suka hi liya khwinyana i tise ku yini laha a vulo hlongolaha laha hikuva a ri karhi a nga swi pfinyapfinya a ngolo dlaya vanhu na swo fana na sweswiya so we want to know these people but all and above sweswo i ku bodon misava laha hi akaka kona ya hela mara vanhu va tala ene hi nge pfuki na mvulavuriwa ku kula sekeni leya laha henhla van'wani hi ta n'wi teka hi va hoxa laha henhla ku na vanhu va nga ku phangaphangeni ka misava va ri karhi va nga suki hi kona lomu va humaku amiyana voko va nga suki kona ka ndhawu leyi ku phangiwaku kona vana va hina va ta kula siku rin'wanyana va lava switandi va lava ku tshama laha vaakatiko leri papa wa vona kumbe vatswari va vona va tshamaka kona hi ya va komba yini ndhawu loko ku ku hi pfumelela a va verifyiwa no verifyiwa hi fika hi va teka hi va nyika xitandi hi ku tshama ni laha ivi vana va hina loko se va ta va kurini va tsandzeka ku va kuma ndhawu ya ku tshama so we want to pull ene yina ni mi byela loko mo ya aka YouTube ni languta mvulavulo wa hosi loko va ri karhi va veka n'wamankena tanihi ndhuna I think swi nga va swi ri na vuma 3 weeks if not 4 va swi vula kahle ene va swi vula ni nga ringeta ku swi khuta va ku nkarhi luwa wa 5 years a ku ri na munhu loyi a vekiwile hi nkarhi luwa na swi tivaku ku na vanhu lava va nga sala va phangaphanga hikuva va twa ku ve le ka munhu wo karhi kumbe va right byi na nkoka wo kumba ngopfu matikweni loko ku tshika ku ta va rikulu

0: nkarhi wa pfumela vatswari. So a kota ku vula ku muti lowu wa ka 8 stand number 8 ku na n'wana laya wa ha ri ntsongo, n'wana layani wa ha ri ntsongo loyi i lovile vatswari swi ku koka swi ku chana. So you don't know these people lava va nge ku fane ku hoxa, and mo ni mi kombisa yini because we don't know that place. Now Eskom ku ri mukontraktara wa electricity a nge te a ta pfuneta illegality ku a yi continue. Solution ikana yiri kona. Munhu kombisa mi ku na loko hi ri karhi hi vula matiko hinkwawo lama ma sekisa mafambeni hi va byela ku lava va nga tshamangi le leswi hi nga rejistini ku gezi ri ta nghena a loko ri nghena ma hi la ku tivi loko ri a nga ku stopeni ka dement sweswiwao na nkarhi wo tala a ka ndhuna ma kumbe vona va va kona. So mhaka ya ku hi nge swi koti ka nhlamiki candidates yi kona ndhuna aka Maswanganyi ku nga nkulukumba amusi seva Maswanganyi hi loyi va tirhaka timhaka ta ka nhlamiki loko va ri le aka Maswanganyi. So ku nge va ntsene ku lava ku painta ni hi brach ya ntima tori aka SA loko va ti lava. So there is nothing lexi xi va stopaka ku vona SA a vatsari a va va zani lanwa ku tsala ku mfumo va ka hlamuki ya aka Maswanganyi ku hi ta ku tsariseni ka vanhu lava va nga teka misava kumbe huku hi nga ri ku na vona atibukwini. Xidaza lexi a va fike va xi tlherisa va xi hoxetela hi marejiji ka xivuya is nothing lexi xi nga hi tlangaka ku hina ku hi aka Maswanganyi ku hi n'wina va mani mi tisisava leyiwani people they become our people.
1: Nge le ku fa hi ri karhi nqingho na vezitha hi n'we hi mi ndlaka leswaku hi nga koti ku va hi kumana me mi le ku hi disturbeni swinene va yingiseri ma mitinqingho.
2: Ni nga mi fowunela hi call yinene Bodon.
1: Ya fowunani la ka nambara leyi ndhawu is it right? Yeah, I think lexi hi kavanyetaka hikuva vayingiseri va ri ku beni ka tinkarhi wa tinqingho swa hlupha nga vulavula yini kumbe la yini adon i rod because mi le ku beni ka tinqingho ni le ku fosini ka ku why leyini ma swi twa ku hi na guest ka layini hi le ku vulavuleni a hi ndhawu is it.
2: Eya ni vuyile
1: no ha khensa swinkela nakambe mi nga mahlweni na ku hlamusela
2: no na khensa mu ni kombisa ni ku ndhawu ezitha i munhu wa ku tiva nawu va dyondzele nawu na ndzisa ya vona loyi a va landzaka yi dyondzele nawu hambi ku ri mina loyi ni nga ku vulavuleni hi dyondzele nawu.
1: Okay,
2: a ni nge a hi nge endli swilo leswi hi swi tivaka ku swi ta violate ti-rights ta vanhu kumbe swi ta va a hi nge pfali va hi ngo hava mfambisisa close to 300 and also wanted to out 8 hinkwako na ivi hi swi vonaka indeed tindhawu ti hoxeliwini gezi mara leswi a swa ku hi ta endla kumbeano hi timhaka ta ku maybe swi katsana mali or whatsoever kumbe swi katsana ku munhu i tshame a ya wela ka vukosi byin'wanyana a hi le ka swona sweswo it's not our intention ene swi nge pfuki na siku na rin'we swi humeleleni loko ku himpela development va yi lava they must just register i ncini xi vavaka hi ku rejistara a ni tivi ku ene rejistara swi tala. So munhu mi nge vuli mi ku hi pfala development a heti ti hi ta mi pfuna ku ri ku mina yona option ya ku mi rejistara ivi Eskom yi ta vekela switandi what is difficult hi ku ndla sweswo.
1: All right, ndhawu ezita eka mhaka ya ku va ku hakeriwa swikhokhorana va kombisa leswaku ku fanele ku tlhekuta ku tambe va hakerini mali va fanele va hi kuma kwihi ku humelelanika timhaka ta swikhokhorana
2: i mani mi kombisa loko ku huma judgment leyi ni nga vulavula hi yona yo sungula ya le High Court yi teke xiboho yi tlhela yi kombisa ku leswi swi nga humelela a hi swi tekeni inguva ku it is done with retrospective effect hi ku tlhelela andhaku ni ma ni mi byela ku mhaka ya ku thela yi yirisiwini a mi sure mara misava ya xavisiwa mara hayi ku thela swi pfumeleri. So that additional office ta hina ti kotaka ku generate mali ku va kota ku hakela vatirhi va vona ku na vatirhi lava hakelaka hi mfumo ka ti-traditional offices ku na vatirhi lava va hakelaka hi tribal

0: in the days loko vanhu va ri karhi va swikhorokhoro hi ku tlhela a ku kota ku generatewa mali ya ku kota ku holeliwa vanhu lava va nga holeliweki hi mfumo now the ya ku mfumo xivongo wu kota ku generate mali i ku va wu ri karhi vulini halani ku hi le matshama hi nkanu i ndhawu leyi hi ku yi nga yi tiveki se hi ri mfumo xivongo wu ta xavisa misava wu nyika munhu un'wana na un'wana hi ti-price ta ku ringana we don't know ku va hakele yini kwini because as it is a hi na number one a hi na proof ya swona or number two lexi a ni fanele xi vulini xi ri number one i timhaka ta ku aka nhlanini hina hi humesa swikhorokhoro swa ku loyi i mani hikuva hi receive mali ya ku xavisa misava yaleyo for the benefit ya ku traditional office yi va yi ri na mali yi kota ku tirha yi kota ku na vo vanhu valava va nga ta fika va tshama kwala na lava khale hi kota ku hi va nyika vukorhokeri tanihi tihosi so there is no way traditional office yi nga tirhaku yi ri hava mali because mfumo wa hina a wu va nyiki mali ti-traditional offices a hi xihundla sweswo so hi kota ku hi kuma mali loko hi xavise misava hi kota ku hi rhana ti-services ta tribal mara mo ni kombisa ni ku a ku na munhu loyi a nga ta fayiniwa hikuva a nga tangi hi nkarhi a ku fayiniwi munhu all that we want them to do i ku ta va ta tsarisa ivi hi va byela ku xitandi xa vona hi lexi hina switandi swa hina ni va ni nga ri xiwa ku swi fambisa ku yini mara a ku nge vi na munhu loyi a nga ta fika a xupuliwa kumbe a rhuketeriwa kumbe a chingeliwa on the basis ya ku i rhange a ya ta a nga hi byelangi so anti loko ku ri ku ni kote ku ni mi hlamula hi ku ya hi leswi a mi vutisile xiswona bodo
1: ya mi hlamurini ngo vula ku ndhavi zi ta ha khensa swinene nkarhi wa n'wina hi khense swinene mi ta hlayiseka loko ri na swin'wana hi ta tshuka hi mukhumbe moyeni kambe sweswi ta mahlweni teka tinqingho vayingiseri va veka mavonelo regarding leswi mi nga vulavurisa hi swona
0: no na khensa swinene
1: inkomu hi khensini hlayisekani ndhavi zi ta
0: thank you
1: inkomu 21 timinetse ti nga se ba awara ya nharhu ku ta ku ri awara ya bambari lothet kasike swi vula ku leswiva ntsena hi 21 timinetse leswaku hi fika makume eka nongonoko eka nongonoko wa GCR talk kambe sweswi hi ta va hi karhi hi teka tiqingho ka 060-8875942 laha mi lavaka ku twa n'wini leswaku n'we mi yina ndhaka loko ndhavi zi tha va va karhi va vulavuri nhlekani mamukerini
2: Inkomo mnjanini?
1: Hi fukile mnjani mina?
2: Hi fukile no hi khensa ndabe dzi tsakaniki.
1: Wa
2: hi basa si kahle ningo hina vanhu a hi tshikeli ku kokelana na ku ti omisa nhloko mavatini ku tini. Ve tsanani a kuna ku ni kuna ku hlayi to karhi. Tsanani hi ta tiva i ntiyiso na ku na vugevenga byo tala tiko hinkwaro ku na vanhu van'wana va tshama va nga tivekeki. Mi tiveka mi ta tiveka. Ulu wena lele sesi na mamani, wena lele sesi na mamani Sesukela niku yima yima minga heti ni Neka seko kwara, veri tana nga heti kase Nakwala kase, nakwala kaka masonga ni kwara office Gena nakwala kaka masonga ni nitarisa Hile kwe hena kwara kwa kwara Wala kwa kati nga kwara kwara wala mafuta yana Wama isa tray barra baba ya kwara kaka masonga Ai, a office Sesama nitarisa kwa nami tseya store tori mina miranda ngopfu huwa ku ku ta bazini tala va nga na dawini vanhu matiko hinkwaswo swi va dlaya va mani siku leri hinkwaro kahlekahle ku na ku ri kama hi tshama kha hi tivana kha hi tiveka ku na loko ku ta vugevenga hi swi tiva ku vugevenga byi ta hi ndlela leyi byiya kwini se a ku hi tumbelelana a yeni ya basa kahle ka rika ku ta va basa vakulumbela va vulavula va basa kahle ngo na swavo va vulavula yini hi na khe vulavula swin'wana na swin'wana hi vulavula swo tolatona ene ka ritoni ra hosi hi nga ngheneleri mi ti swi tiprocess ti va ka ti famba ta hosi kwini ti tele va ti fambini va hetini byi va ri tihosi va ri vambirhi va ri tihosi hinkwaswo va endla hina hi nga nghenisi chumu ri tiva vuhosi hikuva fambini va ri vambirhi tikhodi ku hambanahambana ka tona va va kunika leswi va landza swona swi herini hina hi nga ha ngheneleli helo ka ku vulavula vuhosi mara famba ni ya tsarisa mi tiveka kumbe le kwini va ta mi tisela korokeri va swi ta ku ri yisela vanhu van'wani a kwini na ku ri a mi helelangi na mi nga ta va mi tsarisini va ta swi tiva va ta tlhelela leka veke swona leka swikhomi na mfumo mi ta heta nghenisela vanhu va tele gezi wa ku seliwa vunayini ku ri vona hosi va ta tlhela va vana.

0: ngetela n'wina mi ri vari na xitani xin'wana hambi xi nghenisela nghezi mi ta hi ta nghenisa ten lexin'wana xi nghenisela one ba yi nghenisekani se sweswo loko mi nga ngheniseriwi van'wana mi nga ka complain ka malikwini hayi a hi leswi timbilu ma n'wina hi ndlela swa vula swona yi kona office ka maswangani kwalani nghenani kona ka maswangani kwalani mi endlela swa vula swona ko ndhovezita i ko mi dhovezisa maswandhovezisa nhlaniki mi nga hlwere xidoko mi ngo ni batsela hansi mo ka mi nga ri voni ntsene mina ni ri tiwa gaveni mi vulavula ni base kahle ngopfu swito hinkwaswo a swi heli ni vanhu va xikwembu wa swi heli sweswi mi havi na wun'wana a hlotetela ku mbiluku ya mahlweni swi herile swi herisiwe hi nawu inkomu tiwa gaveni i vula sweswo
1: inkomu khense swinene
0: thank you
1: alright 060 ka nongonoko GCR talk endaka loko ndhavi zi thava vulavurile hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini kumbexana mi ri yini ka mhaka letiya ndhavi zi thava nga ha va karhi va tivula ku basise ka leswi hinkwaswo nga vulavuriwa endleka
2: sikalolele ma
1: hayi njhani
2: hayi va lava hayi i twini ndhavi zi ta ma
1: ina
2: ntsena ku sala laha ka ku ri a va fanele va boxe price ku loko vanhu lava va ta misava leya va ta va xavisela hi mali yo karhi and then loko va ku va ta va xavisela hi mali yo karhi swi ya hi ku vanhu lavaya va na yoho mali yaleyo kumbe va hava sweswi na hi ku se ntirho wa Eskom a ni ri wu yime hi ku va fanele va tiva ku ri no va ya hoxela vanhu vangani laya and then loko va nga ndlangu sweswo swi vula ku loko mali va nga ri na yona hambi sweswi vongo vo ka va nga boxangi ku ri hi ta lava ntsengo wo karhi ku loko vanhu lava va ta swi vula ku hi ndlela yin'wani swi nga ndleka swi tsandza ku Eskom ya hoxa gezi leyi
1: swi ya hi ku ndhawu yaleyi kule ku fika kwihi va kota ku vula ka hayi swi vula ku ta va mali yo tanihi kwihi a ni ku na ti-hectors ku na ti-meter sweswo tani
2: all right mahaxi xitandi lexi me ni tshamaka xo sweswi i 35 meter square aleya ya se ndhave zi ta loko va rhumele meseji a va fane va rhumele ku na 20 square ku na 40 ku na 50 mi va karhi va nyika ku ya hi ti-president

0: inkomo ikhensini
1: eswana ma
0: inkomo ayitini bangwane ka 060 8875942 itele swa ku mirina ndaka le ku ndave sithaba bulani buko kana mona ko jisar talk ba ibye leswa ku ba fakuyi kumbisana ba ku ibasisa ku swilo swi tshame hi ndlela leyi swi endlekiseni swa cancer swinene a hi tekeni van'wana ndlela leyi nhlikani mamukeri
2: ahi va khalanga mindyani
0: i tshama hi pfukini hi ngon'wini
2: hi hlayisekini khalanga hi kona ngopfu hi le ku yingiseni swinene hi le ku yingiseni swinene ene hi tlhela hi nga swi tivi ku hi ta hlamurisa ku yini hikumbi leswi ni swi vonaka swi ri kahle loko munhu a ri kwa misaveni i ku amukela swilo loko swi kha swi humelela loko munhu o amukela swilo loko swi kha swi humelela mina kha na swi yingisela vanhu loko va kha va vulavula hi ku a ni van'wana i vanhu va khale lava vulavulaka kwalano lava le ka hlaniki leyi va ka Maluleke a ni hi lava le vikatini hi le hina hi nga tekiwa kona se mara loko ni languta swi ti komba ku lava hala ka va maswanganyi va hi wina mhaka ya kona mina kha na yingisela mina se mara ku amukela swilo i ve ku hanyiwa swin'we hi swona i mhana lukari
0: inkom ni mi vula ku ngheni inkomo ikhensini inkomo yamahlweni ka 060 8875942 ivulavula hi kandziyela ehenhla ka leswi nava zithava va nga va karhi va swivula rhumela ti-voice note eka ni ta tlhela ni ya mahlweni teka na tinqingho ta n'wina mi byela leswaku n'wihi mi ri mi swi vonisa ku ni nhlikani na n'wina mamukerini
3: baba
0: ahe
3: loko ndhavezi ta va karhi va vulavula ni dyondze swin'wanyana hi ku aka maswanganyi ku na maswanganyi ende maswanganyi loyi wo ka hi nga tivi ku i wa yindlu yini leyi a tlhaka ku a lwa na vukosi bya ka vona a yimaku na lava va nga ku kokelaneneni na vafowavo swi ri yi chavisa loko yi ta kwalano va tlhela va ku hi pfule ofisi aka maswanganyi hi maswanganyi loyi a nga swi tiveki ku ri vukosi bya ka vona byi le ka xiyimo xa njhani kumbe loyi a hleketaka ku ri loko va teke vukosi va ta nyika yena a ho va n'wi nyike ku va ku oxa nyama xa vona i le ku dungeni ka muti munhu yaloye
0: babalekile 060 8875942 hi toni van'wani kumbe va ri va swi vonisa ku yini ka 060 8875942 loko ve ni karhi hava a hi tekeni ti-voice note la eka WhatsApp ni ta fika makumu na nongonoko wa jisar talk
4: don khalanga ndhavezi ta va swi veke kahle ngopfu kahle kahle va swi veke kahle ngopfu loyi a nga koti ku twisisa i to va a nga koti ku twisisa ri kaka ro bava na marhanga etinambe ntanku
0: komo a hi tekeni van'wanyana la loko mi hlwela nkarhi wa kosa wu limited wu fambe swinene
5: inkomo mr don inkomo hi ni hi pfukile nhlikani lexi nga kona ndhavezitha va vulavula mhaka yo twala va vulavula swona hosi nhlaniki ve nge mi dyisi mahlahla swilo leswi na koho loko va lava gezi makatsi hosinhlanik hosinhlanik a va n'wi tshiki a beli hi moya vanhu va xikwembu a va n'wi tshiki nkulukumba wa xikwembu a beli hi moya na yena n'wana wa munhu na swi twi i twa ku vava a va rileli gezi ra vona leri va lavaka rona gezi ri a va rileli gezi ka Eskom va tshika hosi ndhavezitha laha va lavula ku thula hlungwani thula zembe kwala ka nhlanik inkomo
6: enhlekani bodoro enhlekani bodoro ma ni ta kombela kumbe ndzoku loko a swo koteka a hi fanele hi twa sayiti ra maswanganyi hi ku sweswiwani hi twesi sayiti ra nhlaniki ku i ncili xi ndlaka ku va pfala pata se a va ta va ta hi byela vona va ka maswanganyi va pfarisa yini pata ku sweswi nkarhi wu fambeni hi nge hi koti ku va kuma va ka maswanganyi a va ta va ta hi hlamula ku i ncili xi ndlaka ku va pfala pata inkomo bodoro
7: Bodon na tshemba leswaku mahapfukeni Bodon yimani ni kombisa leswi ne ti-records leti nga kona ti kombisa kahle leswaku tiko ra ka maswanganyi ri yiviwe a ni nge vuli ku ri tekiwini ri yiviwe hi 1957 a hi xihundla ku ri Minister of Interior a ku ri Jackson Chabane Nhlaniki Maluleke papa loyi a nga hosi sweswi madala ba madala hi vona va nga teka vukosi bya ka Maswanganyi 1957 va byi nyika Nhlaniki tirhekhodo ti vula futhi leswaku tiko ra ka Maswanganyi 1910 ri rejistariwile ximfumo officially swi kona a archive a Pitori sweswo ku ri rejistariwe hi Samuel Mavuza Maswanganyi hi 1910 matiko ya ka Maswanganyi a heleli kona futhi ya ha xota lexi nga kona ko va ku va ka Nhlaniki muhaxi va tirhisa mali va ka Nhlaniki va tirhisa mali va xava va ha venga va xava na va mula va tirhisa mali va hlula hosi Maswanganyi hi mali mali na power lexi nga kona vukosi bya ka Maswanganyi byi nge fi Nhlanika nge byi dlaya vukosi bya ka Maswanganyi Nhlanika nge yi fumi ri vaakatiko ka Maswanganyi hi nkanu hi nge swi kota hi nge a hi swi lavi Nhlanika nge yi fumi Nhlanika a ya fuma va lava fuma kuvo ene na kwala a nga tshama kona mihaxi i tiko ra ndhengeza leriya munhu i kuma tiko ri ri kona a ta ku yena veve i fuma tiko a swi nge pfuki swihumeleleni sweswo tiko ra ka Maswanganyi ri ta tshama ri tiko ra ka Maswanganyi hi laha ku nga heriki Nhlaniki e hakela maloyara Nhlaniki e hakela tijaji Nhlaniki ku na corruption sweswiwani i rilela timhaka ta ku veri mukontraktara a tile vanhu lava nga nyikiwa switandi hi hosi Maswanganyi n'wina va ka Maswanganyi n'wina mi nga nyikiwa switandi hi ndhavezi ta Maswanganyi switandi sweswo swi le nawini switandi sweswo swi le nawini ndhavezi ta va mi nyike swikorokoro sweswo mi nga na swona swikorokoro leswi madala nga na swona tribal ya ka Nhlaniki vukosi bya ka Maswanganyi byi nge pfuki byi herini vukosi bya ka Maswanganyi byi nge pfuki byi herini Nhlaniki a tlheleli ka mhinga lava humaku koho i vukosi muni byo swivongo xin'we xi ri na vukosi bya 20 aka Nhlaniki va ka Maluleke aka Nkuri va ka Maluleke ka mhingi va ka Maluleke aka Xikundi va ka Maluleke hawa come on kahle mani ha hi karhele ku supportajiwa hi nge fumi hi nkanu Nhlaniki a nge pfuka hi fumi hi nkanu hi ri vaakatiko va hosi Maswanganyi a swi nge cinci sweswo nkomu
0: inkomo i khenze swinene a hi twineni van'wanyana leswaku va ri yini vo
1: nhlekani lowunene Budon aka GCR talk a hi le ku hi twe nhlokomhaka mani ya he Budon ndhavezitha no va basisini mhaka ya vona va yi veke kahle a rivaleni lero avele nyimpini lero nyimpi yi kona aka lava va nga tsemela vanhu lavaya switandi va lavaku a ni swi tivi ku ya munhu ku kahlekahle nyipi yi kona aka lava va nga tsemela vanhu lavayani switandi lero vona a va swi lavi ku vanhu lavaya va ya va ya wela aka vukosi lebyiya hi la nyipi yi nga kona kwalano mara hi mavulavulelo ya ndhavezitha leswi vulaku tihofisi ti pfulekini ku ri lava va nga tshama lomuya ku nga va nga tshamangi enawini a va ti va ta tsarisa and then va kota ku kuma swikhorokhoro ivi va kota ku tshama swi ri nawini va ta kota ku kuma sevhisi se mhaka yi laha loko mi ze mi vona vanhu lavaya va nga tshukunyuki laha swi laka murhangeri loyi a nga va xavisela switandi hikuva yena a nga lavi ku va ya va ya wela halaya hi la mhaka yi nga kona kwalano se a va tshama hansi va swi langutisa kahlekahle ku ri swi fanele va swi fambisa ku yini mara heyi mavulavulelo ya ndhavezitha no swilo leswi pfulekini ka vona va open a ku ri mavonelo ya manganyi kwala ka xikokwana ni kombela u tshika lexi ni nga photosa photo
8: tatana khalanga wa ha ri ndenga wa kahle muchaviseki ha hi xitwili xivulavuri tatana khalanga ha hi va dlambadlamba mani tatana khalanga a ku ta va ku ri na tinoto to tala ngopfu ka leswi va nga swi vulavula ho sala hi khomanisa swin'wana tatana khalanga vona va vilelisiwa hi ku ku xavisiwe switandi ende sweswi vo chava no vula ku hi ta bendemula ende moya ni mi byela vo to chava ku vula moyeni hayi ku vanhu lavaa va nga ta va tsarisa switandi leyi ey va ta ma vona maxangu mi ta va twa van'wana va tlhela va vuya kwala ka GCR ku heyi hayi a hi le ku khovoleriweni a hi le ku bohiweni ka timali tatana khalanga swi tele ngopfu a va fanele va swi vulavurini hi mayelana na vukosi bya vona ku ya khoto a ku tshimbisiwi munhu ni twe va ku hayi a ku nge he tlheleriwi khoto swi herini loko va ka Maswanganyi vo la ku tlhelela khoto va nga tlhelela ko va ku tatana khalanga i ku nga ri na mali ku hava mataleni hi mina tatana khalanga a hi xumini
9: hlikani futhi ndhav khalanga hlikani futhi khalanga Khalanga ese balavula hi meyi kumbe juni kwalaya na lava ya va nhlangano wa tihosi lava va nhlangano wa tihosi va vulavule va ku maswanganyi i hosi na a va swi kume kwini na a va swi twe kwini ku ri i hosi maswanganyi hi ku namuntlha va vulavula ku no a vuzangi ku va na hosi aka maswanganyi se xin'wana xi nga ta fika xi endla xiphiqo kwalaha ka maswanganyi ku na va ka maswanganyi va ka Ngcama ku na va ka maswanganyi va ka Mpaka se i ku lava va welaku hala ka Nhlaniki i va ka Mpaka lava va nga weleku kona hala i va ka maswanganyi va ka Ngcama se i ku laniwa ku tshame vanhu va karhi va holova ku ri va ta tshama va karhi va holova va ku n'wina a mi le vuhosini mani i le vuhosini mara lavaya vavo rhangela tihosi va swi hlamusetile va tlhela va vula va ku no loko i lava ku twa hinkwaswo tana laya hi wa vumbirhi i ta twa timhaka ta kona kun'wana kwala Giyani o ka ni nga ha swi khomangi ku swi yisiwa kwini se namuntlha swa ni hlamarisa loko maswanganyi lava va ka Nhlaniki va ku a hi hosi leswi ha swi ta hi pandzisa tinhloko hayi mavonelo ya Richard Maboko kwala ka Mapuve dange muhasi dange
0: kombela ku teka riqingho ra ku hetelela ni fika makumi na nongonoko nhlekani
10: ahe minjhani muhasi
0: hi pfukile minjhani wini
10: hi pfukile muhasi la ka maswanganyi a hi lweli vuhosi
0: hi yindzini ka sweswo mara sweswo
10: a ho vula ku hina mina ni un'wana wa kona switandi la ka maswanganyi a swi tsema hi vanhu vambirhi mi le ku ni tweni
0: ni mi yingiserini vulavula
10: switandi leswi nga la ka maswanganyi swi le nawini mihaxi ene switandi leswi hi lwelaku gezi aka swona a hi ku ndhuna ya ka Nhlaniki leyi va yi vulaku a yi tsema switandi hambi sweswiya maswanganyi a ri na matimba hi sweswi va vulaku ku a nga na matimba maswanganyi na yena hi yexe a tsema switandi na ndhuna yaliya ka Nhlaniki ya kha yi tsema ku komba ku swi leswiwani a hi swa hosi yo karhi i swo vaakatiko va kuma gezi swi ri loko ku ri ku va kombisa swimhaka swa ku a swi le nawini swi ri na sweswiya a swi tsema hi maswanganyi luya wa tlhelo ra ka Nhlaniki naswona a swi le nawini ku khensa mina

kasi ka mixer ndlela yoyaleyo ke vani kha loku amukela kahle ni vani kha loku amukela kahle mixer ya GSR FM ka nongonoko bamba reloaded eka nhlikani wa siku ra namuntlha mixer tindhawuni ta ku hambanahambana ku ra mi ningisela kahle mi ri kona a yi kona ke mina kensa mativa na ku ba mandla ndzi vuyelela why this 25 minute mixer ngeri kahle ka awurile ya nharhu va kona va ningisela kahle feleke va ri lamagondweni laha van'wani va ningisela kahle va ri dorobeni ra yena ra giyani va kona van'wani va ningisela kahle feleke va ri mindyangwini ya vona van'wani va le mixumaxumeni va sechayisa eka sikingo mi nga ku chaya mi nga chayisa ni mi nga mi ri lamagondweni kumbe dorobeni ra yena ra giyani la xididini lanwani mi nga mi ri ku xumaxumeni la tixopeni laha ni khensa swinene ngo vuyingiseri bya n'wina mativani ri xandla endleni ka xin'wana xandla i va kha yi tivukela kahle swi ngo mixer namuntlha khazi va swaku njhe ya fiye kimeta kahle felekele ka awara liya ya ntsevu eka sikele ndzhaku le mixer ni ku amukele kahle feleke risimu ra something so way to wun'wana wa mfowethu loyo kumbexani kene wun'wana wa jane akubeni ka huwa kumbexani kevito ra yena ri nga maninginingini feleke ka tiku ra yena ra Afrika-Dzonga a ni ndaka loko a va lave ku n'wi buka mani vo DJ maphorisa kumbexani ke moya ku ti-scorpion kings hi swona eka event leyi ri kona kambe yaleya vhiki swikumanna leswaku munhu u fela something so wethu feleke ya mifanele u va blokile feleke wa bloki hi nga vulve kahle feleke ka WhatsApp hi nga vulve kahle feleke ka swiyenge swa mabulo hinkwaswo a nga ri a nga ha lava ku vulavula na vona njhe emhaka ehenhleni ka tinsimu tin'wani kumbexani ka swin'wana vo ka u nga hundzisana kahle feleke le ndhaku le eka siku vafowethu va kombisani mhakeni ta ku lexi va n'wi lavela xona a ku ri ku n'wi buka ringana 500k le a laveke ka yona fele leswaku a va ri kona le ka scorpion kings le kumbexikaixani ka event liyani ke a yi ri kona kambe yale ya vhiki kasi ka yena hadololo va n'wi lava va nga nkulu mara rampa bimbelo kumbexani ke event liya ya mativa va le ku vulavuleni hi yona vanhu va ku tala swinene ngopfu van'wani va ri karhi va vutisa va ku hehe ku na tidyi tihlu dyin'wana dyi ri kona laha xikrinini laha va ku xana ke tihlu leriwa ri nga ri kha ri komba yini ri hlamusela yini va yi kona njhe ko va xikombiso eka ngoma leyi ya vona ya malacost wona va yi khona hi swona sweswo hi swona sweswo hi vona kahle un'wana vaxiyimbeleri ka tiko ra yena ra le ra Afrika-Dzonga kona kula Limpopo kwala hi nga vulove kahle feleke lowa mfowethu lowa na yena ike i le ku ileku ve ri ku u le ku vulavule na ku tseketsela kahle kahle a ndaka loko u nga vona na xiyimbeleri xa la Limpopo ka event leyi a hi humaka yona nakambe mixer hi nga lakuta kahle feleke swin'wana ku na somizi mhlongo la na yena ke ku na tin'wana tibakuhuwa u na nkinga mani i ri hi mbutiso swo kahle kahle i mani loyi a nga ta yena i gay hinkulukumba luya sweswo i tani tiko ra Afrika-Dzonga mo n'wi sukela somizi mhlongo i ri hi mitivisa swaku yena khe a nga teka nsati a nga va wansati ku na swi swimbirhi leswi yena khe a nga swi endlaka swo mi ku miswi i ri mi swi kuma kwini i ndlela leyo mixer va kha yi famba kahle ka xivondo 106.0 ka rito ra xaka ku na leti baguwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ka nongonoko ku na ta maduma lowa baguwaka siketa va yi ri ma Afrika eka nhlikani wa siku ra mitlhelo emuchayeri va timovha hi lavuti leswaku vona va chayerisa ku yini lanwa ha ku ndlela yini va yi rikisela yini loko kha va xumaxuma ku famba yini velekela magondweni laha mitlhotlho leyi va hlangane na yona hi yini i ta kha yi burisani kahle velekela driver yini eka nhlikani wa siku ra namuntlha hambi swi 10 mixer nongonoko i bamba reloaded ni jara ka mathosi mi nyengetima i bocoza mi swopfula mi mathakasa tinrimi ni kona ka grand form ya wena ni kona ka wayelezi ya wena 38 wani minute mixer ngeri kahle veleke ka awara liya ya nharhu leswi kha rimemba ngomento wa khalenda kahle veleke na tihlokomhaka ta mahungu mina wona mixer i ta va kha yi famba kahle ka nhlikani wa siku ra namuntlha nanguta kahle rin'wana ra hungule ri ba ku huwa mingise ka nkarhi wa sweswiwa sesi wa hina e mancat matala a ku na timhakeni kumbexana ku na mahungu ya ku a yi kona ke va khomi na vona hi vulava ku ri na nandzu yin'wana mingiseri yin'wana leyi nga ta kha yi bula kahle feleke ka nongonoko bamba reloaded a young stener simi ri ka thiwa vito va adhuweli ndaka sweswo ya ka nhlokomhaka ta mahungu

Tuhatsi afam sergatle feleke na java ko amuru faraman feleke and show music and the garse bursumra ko feleke ke twa bitho amma hem hem arsumra ko mingser erifkeri jumu da gatle mingser leka khumwa tumina te ko ngoba gatle feleka orle abuwele shikawa mingser ndlela jo ya liwa moi ve famba ne nyam ni gata gatle feleke ne dipagu aga tukre na africa zonga shikamwe ke ne ka matiko mambe sko na so ngwang ngwang kuba shanike magona mahungo la mafamba kuma khwene feleke ka nthikani wa sikura na monta wa mingser ai mikhe lang utako kwala ka tikura ra Africa Zone eskona man kuma shalika tikura ti maka maka la letfomba kuma tlo nfeleke eka nhlikanini wa sikura ra montla wa mixer ai la ntika dira ku endleka yini kuma shalika kufomba rukusera yini eko kwala ka tikura ra Africa Zone ai ntlela yale eka nhlikanini wa sikura ra montla nga la ntika dira feleka na hungu kuma shalika erumo ra mahungu feleke ler bakuwa eka nhlikanini wa sikura ra montla kwala ka shondo 106.0 ka tara shaka kuna Mr. Mloto ne bakumisa maginda ku Mr. Mloto mixer unga tsunduka leswa ku aba ku khomuwili kumbe xa nkaku ri na nandu un'wana lo avari karhi va yehliwa hi wona mixer wa chisa vandla ka loko va ya va ya hisa muako un'wani xikan'we ke kumi na nhundu un'wani kokwalaho ka sika mixer ayi vekhela muti kahle leswaku loko va vome kahle feleke hi bayile endla ka sweswo ku vuye ku endleka yini ahenhleni ka sweswo a yi languti kahle mixer se ku endleka yini feleke munhu u fana Mr. Mloto la va kumisa maginda ku ri Mr. Mloto va languteri kahle feleke na mlandu ya ku ringana nkaye wona mixer ku na mlandu leyi nga fika yi ngeteriwa kahle feleke hi ndlela leyi emlandu ya ku ringana ntlhanu leyi nga ngeteriwa kasi eka nkarhi wa sweswiwa va kumisani maginda ku ri ku na mlandu yo karhi kumbexanike timhaka to karhi leti Mr. Mloto va hlanganaka na tona mixer hi ndlela leyi ka ku ngeteriwe ntlhanu wa tona ne hi nga huwe kahle feleke mlandu wo fana va attempted murder charges na tin'wana timbirhi ta ku hlaya swiningo mixer ta ku damaja property kumbexanike ku onha nhundu ya wun'wana wa ri kuyeri hi ndlela leyi mixer hi tin'wana ta mlandu leyi nga fika yi ngeteriwa kahle hi ndlela leyi tsundzuka leswaku munhu u fana na vona I munhu loyi a nga va kona kumbexanike a na yin'wana case ya 3 October 2026 lava kumisa maginda ku ri yikhona mani ku na un'wana wa mlandu kumbexanike un'wana wa nandu lowu hehlaka leswaku ri munhu wo fana na Mr. Mloto va le ku hleketeleliweni feleke eka swin'wana kumbexanike eka yin'wana ya mlandu kumbexanike ka va ya emahlweni va ri karhi va endla vulavisisi feleke hi ndlela leyi tsundzuka leswaku yi khoneke ku na movha leyi ya Toyota Hilux ya double cab liya na yona ke yi nga va yi trafeleke hi ndlela leyi ka nkarhi wolowo kumbexani ka mhangu wo walowo a swi ri ku humeleleni wona hi ndlela leyi mixer nga languti kahle ka feleke ri kona ra ku ri bakuwa eka nhlikani wa siku ra namuntlha sesiwa hina mani sesiwa hina swi kombisa nga ri ku na mhaka laha kumbexani ka ku na swin'wana na swin'wana leswi nga ku va kanganyiseni okhe languti kahle feleke ka timakete ta vutomi lawa kumbisani makete ku ri sesiwa hina mixer hi nga vulavula kahle fele kumbexani ke hi vulavula kahle mani hi tsakani matala sesiwa hina kumbisani makete ku ri kumbexani ke mari ku setiwa vuskani matala yena tsakani matala u khomiwile hi xiyenge lexiyani xa maphorisa xa PKTT wa baloyi hi vulavula hi n'wakhalanga u hehliwa hi ku va endle vuxisi hi statement xa le benke leswaku a ta kota ku renta eka yindlu yin'wana leyi rent ya kona feleke a yi endla kolomiyani ke ka vo 90,000 hi n'hweti se a la kota ku twisa leswaku statement lexiya xa vuxisi lexiya a nga xi endla kahlekahle sesiwa hina la a xi endla sukela kwini nakona ke sesiwa hina a pfune hi mani ku va endla kahle statement lexiya ka sikeve ri va ta va mahlweni va ri karhi va endla vulavisisi feleke ehenhleni ka mhaka wo fana leyo kumbexani ke eka tona timhangu to fana letiwaku ya mahlweni mingiseri ri languta kahle na rin'wana ri bakuwa ka tiko rena ra Afrika Dzonga mahungu i mani tontoka na vanhu ta vasi ne eka nhlikani wa siku ra ra munhu a yi languti leswaku ndleka yini laha

ikasi ke mixer evikhela kutekahle mfeleke ka rin'wana ra hungu leri fakiwa ka tiko rena ra Afrika-Dzonga. Ku na mahungu kumbe xanike ku na mahemhem kumbe mahevehebe makomisani magenda ku ri ku na vavasati lava khomiweke hi nandzu wa ku dlayiwa ka munhu wo fana Jabulile Ntimba ekurileni vana vane kambe ku wun'we wa vona vavasati lavawana u na ntlhanu wa vana a wu shem siye ntlhanu wa vana hi ndlela leyi kasi ke Fortunate Masilela wa 31 wa malembe na Tsakane Ernest MCTini u na 38 wa malembe vukhale naswona ke va ri ku na karisile ehenhleni ka khoto ya ehenhleni ka khoto mahemhem yi va ya leswaku ri wun'we wa vona a twala kahle feleke na boyfriend kumbexani ke na boyfriend njhavu laha va nga n'wi dlayela wanuna wakwe vakombisani magenda va sesi lavawani va holove kahle va sesiluwani kasi ke va ri karhi va n'wi himetela kumbexani ke ku n'wi dlaya a dlawela boyfriend ya yena hikuva yena luya a nga dlaya loyi a ri side chicks va munghana swika leswi na leswi va hetela va hundzisa munhu feleke amisaveni hi mhaka yo ya leming siri hi kasi ke va tlhela famba kahle ka nhlekani masiku ri namuntlha ka xiwondo wa ro 6.0 eka rito ra rixaka hi khesini na vingiseri bya n'wina a tindzhawondo ka madambana mingiseri kokwana ka xiwondo wa ro 6.0 eka rito ra rixaka ni khale ku nyiketa kahle fanele ba kuwaka huwa eka tiko rene ra Afrika-Dzonga wana mingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha nakambe hi nga va hi kha hi famba kahle feleke hi ndlela leyi a ri kona DJ Kari risimura kona feleke ri nga thiwa vito mingiseri wa GSFM bako strategy kasi kandaka leswi ita vakhalanda kahle remember ngoveni na mahungu ya awara leya mune eka nhlikani wa sukura na motha ko kwala ka nongonoko pamba reloaded ba kai nkesa sene ngoveni sele bzangwe kwala mingisela kahle mirikona mingisela eka nhlikani wa sukura na motha hiloi DJ Kari nkatha kwala ndikasi mushisira kudura na vukona strategy.

0: nhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM.
1: Maphorisa xifundzankulu xa Limpopo ya khomile vaehleketeleriwa va 2,577 hi nkarhi wa Operation Chanel eka xifundzankulu xa Limpopo. Ndyangu wa ka Rasiya le va le ku lavisiseni ka n'wana wa 15 wa malembe vukhale lowa vikiweke ku va lahlekile. Mahungu xitalo le ka wara 5 endzeni.
0: Riendleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Right, okay.

0: Ebenere zobulerwa le njoko marita le general muzi kabe njicha mova driver mka njicha wazatwa ina kuzeka ina kufamba kuzela ina kashika kwenye amsetenga na yam control ya babu ha driver mwina he usinatelezo kumbi abana magana sora baisara kumkwaso
1: mtoto kufanya le mshanga ni kupona yona na mi nation mshanga na yao
0: mwe mshanga bula bris
1: no nato kumena nuko bula bris na ku anime mshubuza shema baisara wajina na ku
0: One,
1: ya bahlangana nazona bafuthi na mina ngihlanganini nazona
0: mi hlula njani kwa ihluleke man noka stalaye umuntu
1: temptation si ayi buti hlamuleri dzwa wena wewe kho usitiba ku ka business uya ku engine ka yini because temptation yi ka two these days
0: okay
1: anga ngena mu afka ari ekta endlela yinwana loko wela kuya kuvela wena atlatla akulumbeta hi rei sesi jikase tshela wena talent so fana na leswi loko munhu a sala ku tlati drama na swinyinini na swinyinini na record
0: okay
1: ni recordela grouping
0: okay
1: ya hina ya move rider conversation ya mina munhu
0: ku kundle ka yini
1: ni make sure ku sesi loko nga ri na mali vula for next time ni nga ku ndlela the beat
0: okay
1: na ndi mundu ku biya ta ta teka mali
0: iseso iso ai bulela no one timova to tara tina stikara kunga ro stikara leswa swa company ya mina leswi nga kona sweswi nkarhi wun'wani kuma ku landeni kuna stikara leswa swa ku kuva ntiva swi ri a wuhake a swi vuri ku a wuhakeli loko nghena pfala ri vanhu la ku tiva ku andeni ka leyin'wana yi drivaka xitikara lexi nga kona andeni ka yo movha liya xi tsale kwini
1: hayi ka leyi ya hina ku hiyava switikara leswa swa swi cele
0: nihava ne
1: only stikara lexi xi nga kona xi tsala move rider moving from A to Z
0: mara ku ku hava hi swi cere na i ku hlamusela ku kuva entiva a swi vuli ku a wu hakeli mara okay hati a hi nge hundza leyo loko hi vulavula hi emukhandziyi loyi n'wina a mi karhataku swinene loko a khandziyini handle ka ku a nga a hakerini mara xi lexi mi karhataku swinene ngopfu loko a ri andzeni ka movha i ncini
1: i timhaka endla ku munhu a fika a requesta movha andle ngaku haya ri movha a va na ti-stop to tala and mina va ri ku tsutsumiseni ka nkarhi ni veke ni va reliable for customer yin'wana yin'wana kuma ku lokise ka yi famba ku laku yimali ni teka yini laku yimali ni teka yini laku yimali ni teka yini loko se kuma ku se ni n'wi edela mali a gungulela yi challenge yin'wana yikulukumba ngopfu hi hlanganaku na
0: yona
1: xa vuthu na vanhu va ku ta va daku swinene kuma ku se munhu u hlantela movha ti-challenge ta ku fana na teto na vanhu va yini va ti-pregnant munhu a nga hlamuseti ku
0: i tikini mirini
1: and then leswin'wana se swi onhakini kuma ku se ni le ku chayeleni laha se ka onhaka onhaka ku na swo i ti-challenge leti hi hlanganaka na tona everyday nkarhi wun'wana ku request wa va nga vuli ku munhu xiyo xa hi xi bihini
0: okay
1: ande u nge tsutsumi u n'wi siya phela mandiyes ku fika laha kuma ku munhu wo vabya swi ndzi nga wo khola nyaa
0: va swi kota ku va requesta va requesta xifambo xa mani na mani va xi requestela ku teka muvabyi
1: ei va swi kota sweswi mara kuma ku mina as a driver a va ni hlamusetanga ku ni ya teka munhu loyi kuma ku se u hlaseriwe hi mavabyi
0: o ya kuna leswiya swa ku va ku n'wina ke na va n'wina mi welaka wo mageza kumbe ku na rito leri tirhisiwaka n'wina mi driver ku timovha titiya ta yinani kumbe na mi welaka wo mageza
1: manda mi ni ta ku welaka wo mageza mara va mageza va xilungu
0: va mageza va xilungu mara mahlambelo i man'we
1: a mahlambelo i man'we because mina hi laha akamala mle
0: okay
1: and this it playing na mali nyana yo ni fonela ntlela
0: ya
1: wala na ni boeka ku khoma xithawula ni kha ni tsutsuma ni kha ni ya movie
0: so ana kota ku vhela ka ku i ntiyiso ana ku tisa yena ku va mageza ku le ku hlamba hlamba wona sona
1: ya ita magenta kar ita magenta mali kar ku hava because a u nge uvumbi kar ho wa ku tisa and this any kar one on one u ku fonela a ku byela ku la ku tekiwa la ku rhwala a yisiwa la mandis ubeka kututsuma because target ya hina i purpose ya hina i mali ubeka kututsuma ya hi ya save ti customer ta hina sweswi hi nga va promisa swona ubeka kututsuma huma hi kututsuma i yandla sweswiya
0: leswi vulaka loko wu wana drip ta yi sikisi vhikini ti-chances ta ku i hlamba i va kahle i tintsongo Okay.
1: Yeah, but I'm not talking about that.
0: Okay.
1: Yeah,

0: Enhlekani wa siku ra namuntlha eka nongonoko Bumper Reloaded, kumbe xa tikele nhlokomhaka ya mina wena mingiseri yimise ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Alright, ku ndleka yini la. Alright, switikombise nga ri ku na swin'wana faneleke. Alright mingiseri, evike langute kahle faneleke eka nhlekani wa siku ra namuntlha, leswaku mina na wena ke hiya ba hi ri karhi hi vulavula yini kumbexana ke nhlokomhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri yi ri yini. Loko mi ri aku amarhandwini kumbe xani ke munna na nsati kumbe xani ke eka varhandzani vambirhi, xana ku na nkarhi wo karhi lowu pimeriweke leswaku ri wanuna a nga khoma foni ya wansati kumbe wansati a nga khoma foni ya wanuna na? Leswi swa ku hi kho phela mina na wena a hi se teka, a hi se lovolana, mina na wena a hi se catana, se tanihi ku a hi se cata a wu khomi foni ya mehe, u ta khoma foni ya mina loko i ni lovorini kumbe xani ke loko u ni catile kumbe xani ke na wena ke i ta khoma foni ya mehe loko ni ku catile kumbe ni ku lovorini. Mi ngi zirhavi khe vona kahle fanekele na mhaka leswi tshamisekini ka mhakeni ta marhandzu kumbe xani ke a swi tshamisekangiki eka 0608 75942 munthu kahle mi ngi zirhila.
1: Yebo.
0: I want to 60.
1: Yebo.
0: Yebo. Mphahlani.
1: Hayi. Enda changile intilweni. Eh hayi. Hina uwa phone, that's why kube na ritupini, rivisana swinwanyana. Rifana na khadi, a hi toteka ba hi nika hi nghenisa hi teka mali. Sina yo foi vangava mithembane ngopfu mara swiku un'wanyana un'wanyana ta wa hi xikosi. Si a foyineni loko yi rila i ri kona teka iya n'wi nyika kumbe hi ku hayi ni kombela ku n'wi nyiketa n'winyi wa foni. Hiku lava ya alright loko ni tlela a vuya ku a secha i va a secha yini. Se foyini ya mina loko ku ri ku a hi lenglani hi nga ta ku hi hlangana ka yona handle ka swona a hi twananeni hi xava foyini yin'we ya la kaya. Mara loko un'wana na un'wanyana byela va na foyini i ya yena i ya mina a heleli timinete a kombela ku fona ni nyika tinambara ni dayela ni teka ni n'wi nyika a heta ku vulavula a yi vuyisa ka mina.
0: Okay.
1: Ni ta vona vutomi byi va kahle mutini.
0: Se mara hambi ku ri ku se micatanini xa mina xa wena andzeni ka muti a yi fanekelanga yi khomiwa emhaka leyi la ku twiwa ngopfu wa ka nhlekani wa siku ra namuntlha.
1: Hayi a foyinini.
0: No, xa mina xa wena.
1: Loko hi tshamile se hi karhele hi vuye mitirhweni ha swi vona leswi endlekaka kwalaha ka TV. Se hi nga teki machansi.
0: Okay.
1: Ku pone vamhani wa hina va nga lova van'wanyani va nga tipili tifoni. Hina na masirha mo tala hi swo sweswo. Ene ka ha ta vangeka yo tala hi swo sweswo.
0: Na mi twa.
1: Se a hi hambaneni na sweswo a hi tshembanini ka swin'wanyana.
0: Ni mi twile ku ni phahlani hlayisekana.
1: Yebo.
0: Yebo, right. Ya mahlweni ka 0608 75942 lowo munhu hi lovorile mucatini kumbe mucatanile mulovolanini a ku hayi khona ya mehe foni a yi khomiwe nga khomi ya mehe foni twana mingiseri la ku twiwa leswaku eka xiyimo lexiwani u hlaya swi kahle kumbe a swi kahleke nakona loko swi kahlenge na xiyimo lexiwa mingiseri i nga swi makisa ku yini. 106 hello. Yes, kazi.
2: Mefoni a ni voni ku tumbeta nchumu kwa swi vona hinkwaswo. Nga khoma vona swi vona ku swona.
0: Ya.
2: Ni tumbeta yini?
0: A ku na nchumu kazi.
2: Loko leyi wa.
0: We mi nga tshembisi kazi.
2: Ni chava yini? Ivi ni nga swi nga tumbela kwa.
0: A ku na nchumu.
2: A ku na nchumu?
0: Ya, loko se ni va. Nchumu mara loko se. Munni yi khoma liya ka n'we se micatini xa mina xa we i vona ku hayi khona hayi a fulini ya mina
2: nga lava ta khoma foni xi vulaka divorce
0: ivana. Okay,
2: xi vulaka a hi cati hafu i chava yini la
0: a fonini
2: a fonini i ndla yini la i la ta ni dlaya kumbe xani i chata na swidlayi la ta ni dlaya
0: mama loko va khuziyeri ni mi teka foni mina
2: ndzeni ku tluta ku tlela ni teka hinkwayo yi tlela loko tlelela tlela nana ni ri kumela ni teka foni
0: lavaise ku va ala na foni ya divorce ra ya rirhandzu vhele
2: ra ya la rirhandzu i cinxi xi tumbetaka
0: yawe
2: ni ri clean na mhe ni ta ni ri clean white two white na manyala la i tumbeta yini Ayini ku isa police station va khoma ke. Utumba ta yini?
0: Nami don't love guys.
2: Azutumba ti unda kasi lo popu. Ayini.
0: Jam jam love guys in KZ 0609875942. Where are you love guys? Aya ne 0609875942 wena mixer. Leswa ku naika untela na yini feleke eka nhlokomanga. Kuno hlokomanga ka sokora mothla mixer ntwele yo mixer 06 hello.
3: Ayo boka ngani?
0: Ipukile mpukile khazi.
3: I'm not sure.

0: zimba kahle mingisere kulbi ayifumba kahle fela kahle kahle goma ka entela le ayifambi liga white ka number 0608754 khomela kahle eka mkandiso ya marito eka nhloko makale mingisere air nayo eka ndrega wazi kura namuhla shawona mingisere ka rose ne ewa zimba kahle fela ke ye anabela kahle bana bi burweke ka super fane ke sukura bona rakubelekiwa number rentingo is 0608754 khomela kahle fela ke Nankanziso wana warito enthini ka number aleya 0608754 itwa wana mingisere sokwena ke kama dambu ya sikurana motla mingisere mire happy birthday eka mani nga atwa lawa leso kula varini
1: epi epi vakhazi va game laha ku na un'wana loyi ni rhangaka hi yena ku n'wi navelela mativa vanhu hinkwavo va nga ni twisisa va swi twisisa yo n'wana wo byaleriwa ka radio a tlhakulela ka radio na yantlha wa ha yingisela radio ehluvuko maluleke le ka makoxa le a ri ya tolo ka ha ri n'hweti ya yena mativa na dakalo xivuri le ka mapayeni le namuntlha ku na mhansinti ya mavundla ka makoxa ku na mhandrozi cawuke ka xihosani na joy na hopu ka siyandhani i va ka mavasa lava na manifuda na vanhu hinkwavo va tele ngo va laha ni nga va kota ku write vakhazi va game ni ri namburu ya ntshava a yi tirha tirheni ya chayisa yi chayisa hinkwenu
0: ikenzi nimburu ya ntshava kasi ke nkandziso wa rito nakambe
2: kempina laha a ka zimbizimbi na ku tikhoba mabunda laha ka swikhonyana la na hinkwavo la bedaka namuntlha thosithosi va navulela hi papa swilo na swanga a ni dange mandhuna erika namuxana Hlayisekani thosithosi
0: right is 0608754 happy birthday come on
3: come on
0: manchumai
3: loko no ka ni nga voni ku nkarhi hi tani hi yena mari ya ma-game swinta va ni nga xihoxo
0: ya
3: a ndzi swi ri tava voni ku hete hi tibebe ka n'wana papatongo wa mina ni rivele mapundzu a ni hi le tikuleni malembe loko mo gwene fona nambara a swi ku tlhepu va ri i hlulani hlungwani laha ka n'wabyekubyeku laya i n'wana papatongo wa loyi oscar i nga ri a nga kula koko eka n'wabyekubyeku ka vavaka loko i a hlayiseki va heta 5 years bitala namuntlha ivi ni heta ni ku ku na sinti ya mavundla leyi i xisevekelo xa mhanana kan'we i kumeka kokela dorobeni ra jiani n'wamabindzu n'wana sesiminisa ni ku a hina ringeta kuya ni ku rhandza swinene n'wana tati wa mina ivi ni ku ku na amukele xitsete ye i kumeka ka muxava veleni a kuli na yena nda a yi n'wimeli ivi ku va na pasta nkuna ku va kumeka laha ka dzimbidzimbi ku ri saseki swinene a joy mhani mari ya n'wajemti na hopi va ri va kumeka ka xiyandhavo a ri saseki na vosiku ra vona va navele ni mhani chumayile loko ni ku mhani chumayile ani va hlaya swala tihlungwani lowa ka makoxa ta min'wana tilowa wa ntlhoyo pima va heta va tshwile vanjaka Minti poko ya radio banchumela ngoma loko tsantsa rhandwe makala na kupa umbhanele ka nga sheri dzonge le ina wa ku rhandwa na ku vengwa ka mhiti na chimu ninge ya ku hungela ti khole loko ninge heti chimu ku ntana ni a ti khole ka ndena
0: na ndza hiseka
3: Khayiseka kana boy
0: so 0608754 ning sharing ya mahlweni ka 0608754 lokuto roaming set leswa kwena ke uri yini eka nhloko maka ya nhlikani wa sikura na monhla kumbe xa nkeka matambi ya sikura na monhla 0608754 nakambe ukona nkandiso wa rito la varinda ba
4: niku happy birthday aka sinti ya mavunda mana mgiva kama kosha niku happy birthday ka Nazareth Chambi ka xikokwani inaveleriwa mhani mari va ka n'wedekeni va ri kwala ka nhlaniki mana mdona lavunkulu
0: ikhenzino mana mdona hlayisekani 0608754 kuma loyi mingiseri nakambe mirini hlayisekile mpfukile the general
5: Hashtag
0: to be a room chopping, can this order the mate?
1: happy birthday ka hluvuko Maluleke na namuntlha ka ha ri n'hweti ya yena e se hela ni se tshama ni n'wi navelela n'wana lowu a ni nga koti ku nghena ni ri happy aka n'wana wo saseka n'wana mashallah tinjara ra kahle ni ku happy birthday ka Matthew Mambiri ku nga Hope na Joy Mabasa Mangani ni ri happy birthday ka vona kwala va nga kona ni ku happy birthday ka Mhanti Nyiko Nyiko i Mhanti Khotso lava va ka Sawulani va ri le a Joni a bara hi ntirho ni ri happy birthday ka vona na hinkwavo lava va nga siku ra vona namuntlha va naveleliwa hi mama Albi ka xikupani inkomu
0: all right ya mahlweni ka 0607 875 942 nga twalo Mingiseri a nga rimela kahle nkandziyiso ra kambela Mingiseri mirhi ni nga se gimeta kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka nongoloko bambari lo
1: tatmi kuhappy birthday ka Lazaro ni Muchavi Hope na Joy na Man Rose kata kumbagumba ka xihosana ku na sesi Cynthia Mabunda ka Makoxo na hinkwavo na sesi Weleti na amukele seke kokwakwe vanhu ba
0: alright kensini xandla ehenhleni ka xin'wana xandla mbuyela ku ta kahle mfaneke wun'wana wa Mingiseri laha nwana eka xihondo 16.0 eka rito ra xaka swa ku vonake laha va ta va yi khome leyini hi tala tsumela kahle ka Facebook mirini
5: vahaxi mi pfukini madyambu lama ku khomelela foni a swi bihangi ko va ku swi bihi
0: right kensini mfaneke lava va tala kahle ka nhlokombaka mbuye kuma lava hi ta famba hallo
6: papa
0: mana famba
6: mavana vele one ni anda wo saseko laya enyeleti minyuku imis records intiri va le Belegwani xibedhlele apa le Joni le en'wana sesi wa mina i ntukulu wa timbeva kula n'wananga ni ve ri ku na amukelo ka mhlava wa vhileni kula na wena amukelo la ka hina ku na Sinti ya Mavundza i mhana mugiva i n'wana manyunisa kula ka sesi ka u ti tirhisela business ya wena u ti xavisela u hlayisa swihlandzi swa wena happy birthday n'wananga ku na nkata papa gumbagumba va le ka xihosani kulani mhani xikwembu a swi n'wi endle hi tintswalo lati ku na pastor mankuna le aka dzingidzingi na vona happy ku na Hope na Joy aka swiandlani i va ka Mavasa vana lava kulani mikula vana va mina Jehovha mi ngeteleli xikwembu a xi mi nyike ku navela ka timbilu ta n'wina vana lava hinkwavo ku vula ka n'wajames va navelela hi kokwani Gavini lesi mathonsi ke khensa swi vonaka papa fana ku ya mi ta wisa
0: hi swona vana fana ku hlayisekani mativa
6: dankobaya
0: sweswo Mingiseri le ku fambeni kahle vheleke hi ndlela yaleyo ok a yi languteni kahle lava nga rhumela kahle marungula a tindhawini letiya ni tale ka Facebook so ku lava vanike vona va ta va ni khomeleni vheleke eka madyambu ya siku ra namuntlha kumbexani ke ka ntenga wa siku ra namuntlha moya vona leswaku lava vanike va ta kumbexani ke lava rhumela kahle marungula ya vovo a va hi khomeleni ni nga tshuma kahle Mingiseri ni kuma kahle Mingiseri lanwani ke va ta ka hina va ku va ri ku yingiseleni kahle eka ntenga wa siku ra namuntlha i kwena n'wa mutuku baloyi khensini vheleke manarisana ri loko ri ri khensini mukreste na manyiki khensini mesiso sitina hi khensini tlara mnisi khensini vheleke ka sikema na bumbalo sitinyiko khensini basengwana n'wana mhaniphosa hi khensini wisani jema kam khensini chelis mama mkheso khensini ka sikema face mlamza hi khensini judgment mo awa yitshwala la khensini eka n'wina swo boha hi khensini ka sike anthony madoba hi khensini ka sike kwana munhu foma mlati hokani hi khensini ka sike vochanda vambiyelo hi khensini ntwara no vankhwaxu hi khensini na munhu fana xero nhlahla hi khensini ka sike va kona khwena rikhaxani hi khensini ti wa karangani hi khensini eka n'wina maface mlamza hi khensini timati hi khensini hasani mashele hi khensini ka sike kwana munhu kamu wana tefni era muda ikensin vereke ndi mkora muzuru ikensin mano kubele grace kensin gate kumbuza ikensin basan picha uke ikensin eka parelo lupengo ikensin vereke kunena soto ikensin pisi mtumwazi ikensin nereka nguna ke ikona raina chawalala ikona brighton nyiko nsishonge small ikensin nereka nguna ke eba mwani mgarumila kase marungula Mingiseri kimeta kase rungono kupamoru nereka eka matambia sukura ramota nukse kase rasu murako koskura kase vereke kaka dino pamsa kase kase small entumza babu ukomelo chukaskan dakele soya rime mbango bento wakala ndakase na nongono kwa tamganga eka majambi ya sukara na mtamu salamu tupina kata mnongono kwa jisarapen bye bye.

Sabonanzi, in Abasina Sama Sakola, who

Swiveka kahle le ka 19 wa timinete kongoma kahle le ka awara ya 7 ka madyambu ya siku ra namuntlha waloye mo commissioner wa maphorisa loyi a yimisiwile General Fane Masemulo loyi a va ri karhi a vika leswaku a swi olovi ku va ri karhi a ri eka xiyimo lexi a ri ka xona na ri naswona loyi a nga tlhela a vula leswaku vanhu va fanerile ku va va ri karhi va nyikiwa nkarhi wa ku va va ri karhi va kota ku tihlamulela ehenhleni ka swin'wana swa swihehlo leswi va hehliwaka. Swi veka kahle le ka 19 va ri karhi se mahlweni na ku va karhi khumba kahle enhleni ka phorisa ra le henhla wa malembe ya 58 vukhale ni nga ku yi loyi a nga va ri karhi a humelela mahlweni ka court ya Randburg eka siku ra namuntlha mayelana na swihehlo leswi fambelanaka na ku xanisa swa masangu. Phorisa u khomiwile swirho swa ntlawa wa maphorisa hi commission ya musumbunuku. Phorisa ri langutane na swihehlo leswi fambelanaka na ku pfinya kun'we na ku va ri karhi a xanisa nhwanyana wa 18 wa malembe ya vukhale exikarhi ka mawana na mawuri ka lembe leri xikan'we na swihehlo leswi hehliwaka leswaku nhwanyana wa 18 wa malembe ya vukhale ehodela Senten Mudyaxi lembe ra 2026. Mukhomixinara wa maphorisa Lieutenant Gaute ni nga ku Lieutenant General Puleng Dempane u sola

0: Papa, he would love like the wings. Wish Shoko Shoko 074-751-4932. Hekele nfukwene Shaku. He will wina kusuka e Joni. He will Limpopo mahala. Harmarovela Funeral Services. I'll take the chance.
1: Xana u lava ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe Giyani Malamulele va kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 Mahungu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe la duma where you save and score.
2: Kokolo Funeral Services yi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funerals yi tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na swikoxo. Yi kumeka Malamulele, Bushbuck Ridge, Nechawero. Tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
4: Combine flowing bathroom specials. Come to Bathroom Bazaar.
5: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
4: That's P-I-Z-A-R-R-E. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar.
6: Rishaka Funeral si mitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi the 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya not a benefit na tona ta ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini. Xana yi nga vi na talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki, ku nga va ku ri ku yimbelela, ku cina, ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani? Twana ku na Giyani Got Talent. Xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 eka nambara ya WhatsApp ya 083-225-7895 083-225-7895. Kasi joining fee i 150 rand ntsena. Ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall. Twana na vawini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona. Position 1 munhu i ya tibukutelela 10,000 rand na trophy certificate hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand xikan'we na record deal. Kasi number 2 i ya tibukutelela 3,000 rand trophy certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. Kasi position 3, position 4 na position 5 va tikumela trophy certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. A ehlanganeni agiyani community hall hi 10 October lawu nga ta va ku ri na ti-orations. Talenta ya wena yi nga tshami yi nga tiveki.
7: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na Sungoman so chaya, minjega, natin solo ta shavsiwa. Nang wina ba ti kerek, ina sona sangwina. Ti oili talaki, matari, matsuri, ti jomela, tinjobo, ti pashani, pepuya mdau, pepuya mawele, pepuya mkwembu, si washo so ambanana ambanana. Itela imi komela mpesu, shigwani, bangalala, zimpesu, yababasati. Unga te shtolo shahina, utatibunele weshe. Kumimiri na yona yitele ku hambana na hambanana unga ifonele ka 0634335834 kumbe 0647002558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni e Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuna Cash and Carry kasi agiyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
8: la uleka nongonoko wa tamtanga Na remember Ngubeni.
9: Remember Ngubeni.
8: Tamikanga. Tamikanga. 627 ni matambu. Na minyika timhaka leti hisaka. Tamikanga.
10: Swi veka kahle le ka khume ni nga ku le ka makume mbirhi nkombo wa timinete hi kongoma kahle le ka warayi ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha tlhela mamukela nakambe tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa Jisa FM eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na nongonoko wa ta miganga na ku va yi karhi yi langutisa kahle ehenhleni ka Holobye ya ndzawulo ya dyondzo ya le henhla Buti Manamela u vula leswaku NSFAS yi nga endliwa hi vuntshwa ku va va ri karhi va lulamiseka swiphiqo leswi yake emahlweni eka xikimi lexi NSFAS yi leyi languteneke na ku soriwa hikokwalaho ko hlwela ka kakeriwa ka timali ta maswichudeni ya matshamo hambiswitetano Holobye Buti Manamela u vula leswaku xikimi xa mphalalo wa swa timali bya machudeni ya NSFAS wu ta va na ku antswa loko swi ta hi tlhelo ra matirhelo ha xawa
11: to those students who will be applying for 2027 and also students who are currently in the system is that their allowances will be paid on time, their tuition will be paid on time, and so on and so forth. Whilst we deal with issues that relate to design and sustainability of the system. I know there are calls, people saying shut it down, do this, do that, but some of the functions, yes, there are certain things, you know, for instance, student accommodation, we'll have to relook into that.
10: Swi veka kahle le ka makume mbirhi ntsevu wa timinete ku nga se ba awara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na ku va yi karhi yi langutisa kahle henhleni ka premier wa xifundzankulu xa Limpopo hi loyi va ri karhi yisa emahlweni na ku va karhi simeka kahle emhaka ya mimaketo yo xaviseka vaxisati ya mihandzu eka miganga ya makhado kun'we na xifundzantsongo xa Vhembe eka siku ra namuntlha laha premier a va ri karhi a langutise kahle henhleni ka mhaka ya ku va ri karhi a langutiseka vun'wamapurasi ya vaxisati lava nga kona laha meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa makhado ni nga ku meyara wa masipala wa makhado Dorcas Balula va nga va ri karhi va kombisa kahle ku va va ri karhi va amukela un'wana na un'wana loyi a ri kona eka siku ra namuntlha
12: na livuwa futhi kha wo muxumo wo ra wu fana namusi wo konaho u va one nga mphani ha duva la mabebo la vo premier vaxu ve musi va xivudzisiwa u pfhi va khou ṱoḓa mini nga ḓuvha ḽa mabebo na uno ri lo ḓifira lo zwo itiswa nga zwiṅwe vha ri vha tshipindula vha ri ḓuvha ḽanga ḽa mabebo ndi khou tama uri ndi ṱuwe ndi yo ḽila na vhafumakadzi ndi khou ḽi pembela na vhafumakadzi vha mihaga vhafumakadzi vho faraho ikonomi vhafumakadzi vho faraho miḓi na zwitshavha vha makete wa Tshakhuma ndi hezwi zwo itaho ḓuvha ḽa ṋamusi ri ḽi vhe hone Zino zvicho zvotoraro ndingazvo ndichikore kuti kwatanganedza vuyeni hope misanda yashuba nechifunga chote vadzora vakuritikedza rikorudivuwa navatourizimu vevunavone vaita uri hovo vutambo vuvehone rikovatanganedza pano chakuma kana makhado pano ndione chakuma chamadzivandira pasi yamakhado local municipality rikovatanganedza vathu vothe vodhawo upembera heli dhuva vatyikopembelela heli dhuva vana vafumakadzi vachakhuma vamakete navo premier happy birthday vo premier happy birthday alala vo premier vashu alala vo premier vashu vamufumakadzi alala mufumakadzi onotonomipa vafumakadzi ngai alala mufumakadzi onohumbulana vafumakadzi ngai halala panda navo premier vashu panda panda panda navo
10: swiveka kahle le ka makumembere na ri wa timinete ku nga se ba awara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na ku va yi ri karhi yi langutisa kahle nhlweni ka misi wa led tech tatana thireletso mathive loyi a nga va ri karhi a kombisa kahle kumbe ku va ri karhi a nyika xikongomelo xa siku enkulu ra namuntlha na ku va va ri karhi va vika leswaku hi xihi xikongomelo lexi endleke ku va va ri karhi va hlangane ka masipala wa makhado
13: Rifuno dzira richivuya nepa rine va LTA richida kupembera na vona ane maduva avo ndiri vone birthday ya mupremier vado humbula nga maanda ngori iita uri ri dhemba no chakuma ende arongo chadari rothe ro dhana va capiteke va banga khevala zvinji vado zvipfanga vana mumemeuro ane mupremier vachiamba rikonyago ri makete wachakuma usongo chafanana zvi na imwe nḓila yewavo ngayo atere mara vone munemeuro ane vado tava va zvi nekedza apa ngori va ri nekedza mushumo i rine ri funa uita mena mandarwa nga chinebindi rwavo chepesene vanga va LTA ngoraro mumwe rwavo vashumi vavo nga pasi usvikela zvine muhurwane va khou ṱoḓa zwone zwi tshi tshimbila ngo ralo ri khou ḓo wana maipfi au takalela u vha hone ha premier nga muhulwane wa vheini vha makete tere hu na muchairperson wa vheini muchairperson wa vheini vha ḓo ḓa va vha na maipfi vo imela vheini north hapa makete wa chakuma a wu tsha ḓo fana na zwine vha khou vhonisa zwone ri khou nyaga u shandukisa hu vonale zwiṅwe zwithu zwi sathu vhonalaho hapa
10: swiveka kahle le ka makumembirin'we wa timinete yi kongoma kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na ku va ri karhi yi langutisa kahle nhleni ka swiviko swa premier wa xifundzankulu xa Limpopo dokodela Phophira Mathuva lava ri karhi va yisa emahlweni eka siku ra namuntlha kun'we na ku va va ri karhi va tlangela kahle ka tixifundzantsongo xa Vhembe
14: la u le ka nongonoko wa ta miganga Na remember Ngubi.
15: Remember Ngubi.
10: Swiveka kahle le ka makumembirin'we wa timinete yi karhi yise mahlweni na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yiya emahlweni na ku va yi ri karhi yi langutise kahle nhleni ka premier wa xifundzankulu xa Limpopo dokodela Phophira Mathuva lava va ri karhi va yise emahlweni na ku va va ri karhi va tlangela kahle ka xifundzantsongo xa Vhembe kasi mutshamaxitulo wa makete ya matsavu Manana Masindi Mudawula nga va ri karhi a yise mahlweni na ku va va ri karhi va kombisa kahle na ku va va ri karhi va nyika matirhelo ya siku
12: ndado hasi yange matanga richiumoni nga 250 plus transporto nga nta richi dakonono richi ri 40 randa vathu va ri va khou durha ende va dova va nyaga na basela nga nta hezwo zwithu zwine rine ra va ri khou rengisa zwone ri va ri tshi khou vhaisala ri va ri khou vhaisala u fhirisisa ndo vha ndi khou humbela kho sa muvhuso vha dzhenelele nda dovha hafhu ra vha na uri ra ri khou humbela kho sa muvhuso vho vha ye vha ri humbetshele vho donation vho kha small business kha vho Stella Ndabeni
15: baru umbechele kukuribu batu wafumakati wa makete wako lila rowa uvacha lockdown riko tambuda riko tupusha ngandresi ya kuthi vari donatele wachele ndi vore takuwe vore wane wachitukutuku sesu ni bado kuno rishikela vare nekeza sune rido kakuwa wasa small business jose sune bado kuno shikela wabadiririsa wasa small business na rinderu small business rido kuno takuwa vore ya ntapu Radova Ravana Chiro Chinecha got advice Samuyan. Wana Rene Riwala Pasema Maspara Wamakad. Maspara Wamakad Robert Sakurin Savanga lockdown. Kabar Jia Bengornasa and Sugia Mandi the Vesalamuyan. The Dosaran Chibatodanda Sachawana, the Bangas Dena Musiva Yamacho. Maspara Wamakad Robert Sakurin Savanga lockdown. Uko ni bila mirondo ya msirozu rayani. Eli rinero zuwaini rako na 350 ya rako kuwa ngabo. Ngambuso. Juna rengasibi uwe mirondo ya msirozu rako shuma. Rido iwana gaichile dengo rinero wa shubashumi. Banere kutio dipika pane. Rovi ya rato donate wa ngambuso. Ngamagura. Baripami gayo na chungwa na chingwe rako nula. Maspala wa shuku uone. Une rako tela kao. Wasivye wa richitunga rine. Richie ambari chumuzamuwa urimuzani mkene. Rinari na manda. Bwene bane ba divana ngaswe ba vesa na zon. Jina robariko umbe la maspara wa makado. Sejumu primia wa shubo tapano. Vaya wa ujenele pasi. Bari tutele mirandu ya shuyote. Ritomo lorenga uusa. Ngori ama ripi romwa ala rayete retroal cancel ya rinda rachimbi za nanayo. Nane angi ama spayo ndoni ya uviri. Ndo ya na usione ya traffic department kamu uwa ni wama traffic chitandani ya udiga. Nishi kwenye goje nana hapa lono nufia ujeni. Ngori rikofa utungu. Ribadishumi rikofa utungu. Aribo bila unuunda vana. Chene na kote urunde vana. Nito vandana milagayo nichi ama spara. Nishi kwenye ila zilo zana. Kwendo kasi. Tendana wone baho nebachi kuzipa. Kabari ndisi jene na uzivani. Kabari ndisi jene uzivani. Ndigume anepo. Arenandebe ofa. Ngori zivonga trebale ya shu aiko shuma. Ende rivari kumwana maripiri kwesta zidurozashu. Humwa nato viandari nichifone la baobani. Getinga bambi na zinu ngori awambi kuzina la mutu. Vari ndoamba na mkene. Mwanda ndoamba na mkene. Zinu asasavudi. Zino karite nduri, sehizimu primia bahone. Badori tera suzashu zote ngandira yoni yote yao. Rarura misa makete washu. Na makete washu hoi. Muprimia, divabuze uvacha wapati wa awatu ufura wa chofisi. Ria ufuna wa uchi ufura wa chofisi u makete. Rala wona maufana na zino ruzura. Riku wakera besi bini. Riku nyabo ririchise zapa la karubondo mkatia makete. Riberi kwa tiba sori. Makete washu ufuranga honorable premier vora matuba. Nga zingana.
10: Shibeka kahle leka khumentse bua timinete kongoma kahle leka warai ya nkombe kama tambu ya sukura na mutaba rikari langutse kahle nhleni ka swibiko swa premier ba rikari hundza le mavhengeleni hi vuya langutsa kahle kuya emahlweni ripiri
6: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyina yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya Net benefit na tona. Tada tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko. Foyinela 086-174-9252. 086-174-9252. Kumbe miya edi ofisini tale kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka. U nga karhateki hi ku ladumadwe ya nomalamulele va kumbe leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet. Combo set lika tsa cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm ziku bumbula yona ikuma hi 1699 unga tlhela u dikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yendla 4,999.90 maungu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe.
16: La Duma.
1: Where you save and score.
17: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
10: Swi veka kahle le ka 13 wa timinete kongoma kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisa emahlweni na ku va hi karhi hi langutise kahle henhleni ka mupremier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophira Mathuva hi lava va simekile kahle pfhumba ra vaxisati eka ku va va ri karhi va simeka pfhumba ra vurimi ra Tshukama fruit market eka siku ra namuntlha. Premier lava nga va ri karhi va kombisa kahle eka matirhiselo kun'we na ku va va ri karhi va nyikela kahle swiviko swa vona.
15: Accident dzine dza korozwa na kuchiro wa vhathu nga uri munwe u ari zwezwi ya koreira asoko bona ndo ima ndo fara aima henepo hezwi achima munwe khuda ku muthula nga murahu na vhone vhane vhono ku rengisa fhethu hune a hu ngo itelwa upfhi hu rengiselwe hone zwi vha zwi khombo nga maanḓa. Zwino ni vhathu vha zwi pfhesese vhathu ngori trivewo zwino ni tshi vho ri ruma uri ri ite uri milayo i tevhedzeliwe hezwi ri tshi vho yo ya hangei ndi vhathu vhone vhane vho dovha vha ri muvhuso u khou ri kakela. Zwino ri ḓo vha ri tshi khou ita uri mini milayo i tevhedzeliwe uri na rine vho ri vhe na order ngauri hoyu makete ri khou fanela u ṱhonifha sa zwe nda sumbedzisa uri zwenezwiḽa miṅwaha yeneiḽa ya kale musi ni tshi kha ḓi tou rengisa nga tiki na half koroni vhunzhi yashu na u i ḓivha a ri i ḓivhi uri tiki ndi mini na half koroni ndi mini. Zwino na musi ro vhona zwi zwa vhuṱhogwa vho no ḓisumbedzisa hafha ro vha ro tea ro ḓa nga honouḽa ṅwedzi wa August ngauri nṋe ṅwedzi wa August ndi ṅwedzi we nda vha na mashudo a u bebiwa ngayo ndi zwone havha vho chepesene na vho Madibe ndo vha ndo dzula navho ofisini yanga vho tou ḓa ofisini yanga vha tshi khou mbudza uri ndi nange uri ndi nanga mini vha kona zwipona chepesene wa LTA mbilu iṅwe ya ri nanga uri mbukele Mauritius iṅwe mbilu ya ri ya tshimbila Tshakhuma na zwino ro ḓa Tshakhuma. Ngauri u tou amba ngoho Mauritius nda ndi tshi ḓoya nda vhuya nda hangwa uri ndo ya Mauritius mara zwe nda ḓa fhano namusi nda ḓiphina ngo rali a thi nga zwi hangwi zwi ḓo dzula tshiṅwe tshoṱhe ndi ḓo ri ndi tshi pfhuka hapa ndi tshi vhona zwiimiswa tshiimiswa hetshi tsho no tou ima zwavhuḓi ndi ḓo pfha na nṋe khumbe ndi tshi eḓela tshidele ngori thiri na nṋe ndi a funa vho dzula uri na vhathu ata nṋe ndi funa u dzula na vhathu zwino zwiḽa zwo pfha u ḓo pfhupha u ntiwa ya gaigai u ntii ndi zwa u ntii zwi vhoniwa nga nnyi nṋe ndi funa hezwi ro dzula na vhathu hezwi zwone zwa vhukuma hezwi ndi zwone zwine zwa ri takadza muṅwe na muṅwe na zwine zwithu zwa kutakadza zwino nṋe ndi takadzwa nga vheiwe hezwi ni tshi khou pembela namusi no sumbedzisa zwililiwa zwa vheiwe zwine roṱhe ri ḓo swika hunei ra zwi ita uri ri zwi address a huna na tshithitshe na tshi.
10: Swi veka kahle le ka 13 timinete ya kongoma kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko hi ta muganga va ri karhi hi langutise kahle henhleni ka premier wa xifundzankulu xa Limpopo hi loyi va ri karhi a nyika kahle swiviko va ri karhi hi langutisa kahle ka xiviko xo hetelela ka mhaka leya premier wa xifundzankulu xa Limpopo laha meyara wa xifundzantsongo xa Vembe Councilor Myelani Jaukela a nga va ri karhi a nyika marito yo khensa kusuka eka swivulavuri hinkwaswo leswi a swi ri kona eka sikunkulu.
18: Our colleagues who
16: we lost during the week when we were supposed to come follow. You can see they are no longer producing. Therefore, the stock becomes too expensive. It's not affordable. And hence, you see that they are now struggling. And we

0: Capital Cup swivula yini ka maAfrika hayi ka ka Afrika Dzonga ka maAfrika hinkwavo swi komba yini ka bolo ya hina
1: mo
0: ku lumama ka
1: mo ne mina kuri unwana unwana una team le a favor ku yona yinwana yinwana leyi va ku yi ri kona hi boheka ku yima hi seketela hi ri hinkwenu hambana ka ti-teams leti nga kona.

0: Ninga kuyini ay mamlutsi ndza swateke Intercontinental Cup andaka loko vavuriwe tingwenya ta CAF ka lumbele na Honda Champions League va taking ku tekeriwa na mamlutsi ndza singa kuyini hikuva va teke cup le swi yini ka bola ya Afrika Dzonga
1: ya na kansa mwashi shikuti sekahle loko hi languta bola in general Sundowns yi tikomba yi ri na teamwork kusukela ka A ku ya fika ka B ya yona leswi vula ku leswi va ti nyiketelaka va lava ku ndla swona va swi kota ku swi endla mhaka ya teamwork leyi va nga na yona leswi endlaku ku ma South Africa hinkwenu hi tinyungubyisa hi leswi va nga ku swi ndleni
0: swi komba kahle leswaku Afrika-Dzonga ku na bolo ku na vadzaberi ku na vatlangi va kahle swi komba misava hinkwayo cup leyi ya Intercontinental a yi vona hi misava hinkwayo because yi tshuneta Mamelodi Sundowns ka ku va va ya tlanga ti-final na xipano xa Paris Saint-Germain leti ti nga tikulukumba ka misava hinkwayo
1: i ntiyiso lowu nga hela wolowo mali
0: Tawena Kaizer Chiefs naku vulavula hi xipano xa Kaizer Chiefs ka nkarhi wa sweswiwani Mamelodi Sundowns ya va hoyozela ku va va kote ku va va hlula yin'we hoyo ka vona ku va va vuriwe tingwenya a yi ri ka xipano xa Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs yi le ku drawini ka mitlangu ya yona swi ri yini ka varhangeri va xipano xa Kaizer Chiefs loko swi kutaniwani Kaizer Chiefs ka nguva ya 2026-2027 a va teranga chum 2026 aba teranga chum 2026-2027 still vele ku draw ka mitlangu leyi ya nkoka leyi va fanele va karhi va teka ni ku tlunya ni ku nkoka kumaka
1: I can so much loko hi languta xipano lexi xa Kaizer Chiefs ku tala mi nga pfumelelana mina muhaxi ku ku na vatlangi lava va nga sayiniwa lava nga fika va vaviseka van'wani va sayiniwini mara a va le ku tlangeni until today se swi fika laha swi tikela ku coach ku kuma a right combination or a winning combination aka batlanga ba Kaizer Chiefs because lo one what's hama mduku
0: eh swinga va swi byela leswaku madzaberela va taka xipano xa Kaizer Chiefs ava na ntokoto wo fika kwala because loko uri mudzaberi fanele na plan B nkulu kumama leke ifanele va na plan B ku loko mutlangi wo karhi a vavisekile na plan B iko going on and on and on drawing what's wrong
2: ke santombi o zenya tani sesi vanga ngeta ku kombisa tatana makamu moni kombisa na mina ku ri xipano lexiyani ba va ti yimiserile swinene ku tla mina loko ni swilanguta ni tala ku swi vonisa swona etimhaka ta ku ri mi kuma ku ri ti ku vaviseka loko nga ko key player basic strikers loko mufika mi cheka mi kuma ku ri Da Silva u vavisekile i munhu un'wana loko mi n'wi nyika bolo a nga yiveriko ya ku u na nkhinkhi wa ku mo cheka ti game nyana leti hinga ti wina vanhu va lava a va ri kona a va kota ku kora lava ku fika sweswi va le ku tikeriweni ku va hava mupfuni kumbe finish up ya vona
0: weekend leyi nga huma ka yona kulukuma maluleka na kulukuma maka hi huma ka weekend leyi xipano xa Kaizer Chiefs a xi tiseriwe ntlangu a xi fanele xi wine kahle mobi a khoma penalty

0: vatlangi va fane va ndlisa ku yini ku va va kota ku swi vona leswaku Kaizer Chiefs is a big team, a hi team yo huwela ka yona ku lako huwa ti-penalty u ta tlangela ka xipano xa Kaizer. What do you say about that penalty?
1: Inkomtongozeni kumaka penalty yina nghwazi hi vone va Messi ka World Cup va upa penalty, hi vone va Mbappe va upa penalty. So ni na ku ka game liya a ri ko home stadium personally a game liya kahlekahle ni nga vula ku hi mavonelo ya mina hi pfumalelake
0: mi nga na ti-chances
1: leti nga tsandzeka ku ti converta swa yini swi veka ku ri hi pfumalelake kambe loko nkarhi wun'wani laki yi nga ri sayitini ra n'wina ku fika la swi ndlaku nga ku amendli swona mara loko Chiefs a yi lo converta that penalty team liya a yi biwini to tala the way Chiefs a yi tlangisa swona. So hi swona leswi ni vulaka swona ni nge nkarhi wun'wanyani wen loko u kuma ti-chance u nga ti-convert swi fika swipani xa wena
0: xipani xa Kaizer Chiefs xi na 13 wa mikutlunya aka mitlangu hinkwayo leyi va nga yi tlanga va landza number 1 ku nga xipani xa Mamelodi Sundowns hi 7 point va ha ri ndhaku hi 7 point xipani xa Kaizer Chiefs ku vona ka n'wina xi fanele xi ndla yini ku va xi kota ku va xi gaina momentum vatlangi va kota ku va twisisa leswaku fanele ku kolekiwa mikutlunya khale cup ya league yi nga tekiwi ka xipani xa Kaizer Chiefs yi dinerini kulukumba mali lake ku tekiwa yi dinerini ku tekiwa cup ya league xipani xa Kaizer Chiefs
2: ya ingaku loko ni nga hoxisi swi nga va se swi ri na 10 years
0: 10 years
2: ya
0: for you 10 years
2: ingaka 11 manje ya
0: ni akabule vhen xipani xa Kaizer Chiefs ni se teka league nwana bebruwini a tlhaya xikolweni a grade 1 grade 2 grade 3 xipani xa Kaizer Chiefs se teka league minga ku yini mara hi xipani xa Kaizer what is it that they must do inchini xipani xa Kaizer endla ba rhangela ba xipani xa Kaizer Chiefs ku buisa the glory base back a maturen
2: mina hi matwisiselo ya mina na mavonelo ya mina loko swilo swi kha swi onhaka kumbe mikarhi mi luza swi endla ku na mihleketo yi lahleka lexi xi nga kona ku ni deka motivational trainer aba trainer a karhi a va motivator loko once u tsandzeka ku motivator vatlangi ku onhaka swo tala hi ku concentration ya vona yi va out swi endla ku ri na loko va kha va tlanga na ti chances leti va dikuma ku va tsandzeka ku ti hetisa ku phasiwa munhu ball a tsandzeka na ku hi trapper why because memory wa yena a wu tshamisekangi kahle hi pfumala motivational trainer
0: hi 2012-2013 xipani xa Kaizer Chiefs a xi tlakula cup ya Premier League 2013-2014 Mamelodi Sundowns a va tlakula 2014-2015 Kaizer Chiefs yi vuya nakambe yi tlakula 2015-2016 Mamelodi Sundowns yi tlakula 2016-2017 Big Vets va tlakula mara hi vona ku ri na layeni xipani xa Orlando Pirates ku sweswi 2013 swi nga ri ku ndleni ka nchumu swi nga ri ku tekeni vona ku ri na layeni Mamelodi Sundowns ya teka 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 Mamelodi Sundowns ku ri yona tingwenya 2026 Orlando Pirates ku no not on our watch we are going to take this one Orlando Pirates va teka andaka malembe mo tala ni nga ku yini hi ti-team ta le Soweto 3-2 andaka loko xipani xa Mamelodi Sundowns xi dominated league ni nga ku ya xona leswaku se a vo tibusa ka league ni nga ku yini hi xipani xa le Soweto 3-2
1: ya i mhaka yo vava ka xipani lexikulu xi nga xa Kaizer Chiefs yaleyo mati loko mo langutisa ka malembe hinkwawo lama mi nga ma hlaya a hi nga weli na le ka top 8 but last season ya kuma top 8
0: yeah which is better because loko mi compare na nkarhi lowu n'wani ami nga koti ku va ni wela
1: a hi nga ngheni ka top 8 se mara this last season vi hi nghena ka top 8 leswi nga fika swi antswa leswi fika ku swi endla ku ri loko yi hi fike laha
0: mi humesiwini ka top 8 MTN
2: yaayikona
0: ti finally Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns
2: yeah
0: yana ni mahle
1: ya so eka aka team leti i mhaka yi kulukumba ngopfu ka branch of fana Kaizer Chiefs ku va yi nga teki ti cup kumbe ku va yi nga win leswi ndzaku ku
0: karhi wun'wanyani xipani xa Kaizer Chiefs loko mi xi langutisile i xipani lexi xi nga na ti-fan to tala ti ya ku a timbaleni ta mitlangu okay Kaizer Chiefs va yingise va GCRFM Kaizer Chiefs exipani sikulukumba xa sikulukumba tsene na balandzeri ba ya timbaleni ta mitlanga vana mhaka ku vatanga na mani as long as it's Kaizer Chiefs ba ya a timbaleni ta mitlanga va supporta xipani xa Kaizer Chiefs mitlanga unwana unwana wa xipani xa Kaizer Chiefs ve nguruku exipani xa kwala Giyani xitlanga na Kaizer Chiefs the rest I showed good defend tita suka South Africa hinkwa tita a Giyani stadium ku ta vona Kaizer Chiefs hi swin'wana leswi ni impressa ku xipani xa Kaizer Chiefs
1: ntiso lo nga hela loko hi fika kwalano ko wa ku kula leswi hina ti fans swi nga riki hi nga riki na matimba for sure that's why mukuma ku ntirhi wa hina eku support hambi hi ke swi vona ku ri a team a swi le ku fambeni kahle loko support hi ringeta ku byela lava va ku kumba ku ma swi vona leswi mi hi vavisisaka xiswona mhaka ku hi teka mali ya hina kusuka Giyani ya Johannesburg ya vona bolo u no mi byela timhaka tele pita mukava hi mombombela sweswi la pita mukava old pita mukava a tshamele le hansi a hansi mara no pulukwane a va ri few lava a va ri la mara hi nga tlheli but all in all wo hleketa ku ri management yi ta hi twela vusiwana yi ta swi vona nkarhi wun'wani yi ta hi hlangula mihloti
0: va lava ku ri kulukumba vakami kulukumba Maluleke va karhi va angula timhaka ta xipani xa Kaizer Chiefs na Orlando Pirates na xipani xa Mamelodi Sundowns mingiseri wa mina a hi suki ka xipani xa le Soweto hi langutisa man'wani mahungu lama hi nga ma khoma mingiseri wa mina ku byeli leswaku xipani xa Mamelodi Sundowns a xi yimi ku va xi va xi kha xi sayina vatlangi xi sayine un'wani mutlangi xipani xa Mamelodi Sundowns va tiyisisini ka enhlekani wa siku ra namuntlha leswaku hayi hina hi sayine mutlangi loko swi ku ta swi ku byela kahle leswaku Mamelodi Sundowns they mean business loko ri kun'we no hana muta matlhelo Mamelodi Sundowns are saying no we are not looking at the sites we are saying we are going to take the league i ri ni ku tiyisisela ni ku byela ximfumo leswaku xipani xa yona Mamelodi Sundowns va sayine mutlangi jaleriya va ri vitanaka wandile wa ka Dube ri leri humaka xipani xa xona Amazulu usuthu aka nguva leyiwani kulukuma Mamelodi yi le ku tirheni mani
2: ya yi le ku tirheni swinene nga ku yi le ka position 3
0: position 3 I mean a hansi ka vudzaberi bya nkulukumba pentriple wa loko a nga tirhani kahle ka xipani xa Kaizer Chiefs sweswi le ku instaleni ka positive mindset ka vatlangi ku mi nga swi kota hambi mi ri va xipani xa yona Amazulu
2: aka xipani xin'wana xo ka xi nga tekeriwi ku nhlokweni
0: yes loko ma Amazulu va teke league
2: loko hi languta ka nkarhi aka season leyi nga hundza xi ri ndhaku ngopfu mara ku fika sweswi xi improve ngopfu
0: xi improve swinene na mehe loko u fanele u tlanga na xona u fanele u rhanga u tihleketanyana leswaku u ya maka va mani ene na top goal scorer ngaku xi humaka Amazulu
2: yes
0: ri humaka Amazulu so swi komba kahle leswaku va le ku training matimba aka xipani xa Amazulu Mamelodi Sundowns yona bona le xikhashi buba bubanyana wandile xikhashi ntlanga kahle nyana va va ku hayi leswiwani ri hi xitsutsumisela hala Mamelodi xita tlanga bolo kona va xi tekile xi le ka xipani xa Mamelodi Sundowns
2: ntombi yo zenya va fike va languta swinene va Sundowns va swi vona ku ri Amazulu yi ta hi rivilo swi nga ndleka yi fika yi overtake Orlando Pirates ivi Amazulu yi caca vona se va ku wo hi va hunguta rivilo hi susa xitiraka ra xin'we ku ri va nga ha vi na matimba
0: mi vona swona ka man'wani mahungu loko hi tsutsumela ka xipani xa yona Venda Football Club hi kuma leswaku va hlongole mudzaberi nkulukumba Clinton Nansen va kombisa leswaku hayi u le ku lavalaveni na team andhaka loko xipani xa Venda xi n'wi hlongorini loko mi languta mitlangu leyi ya NFD mitlangu ya NFD ku na swo tala swi va ku swi kha swi cinca kumbe ku na swo tala swi va ku swi kha swi endleka aka NFD xipani lexi xi va ku xi khome number one hi xo xi promotiwaka nkarhi na nkarhi loko ku endleka swin'wana ka swipani leswi nga kona ka NFD i timhaka ta ku va teka decision ya kona kwala na kwala va yimeli leswa swa ku swi ze swi fika vhiki leri taku hikuva swi tiva leswaku wena nge yisi ka promotion wena nge yisi ka ti-playoff va hatla va teka decision xipani xa Venda xi le ka number 16 xi tlange ntlhanu wa mitlangu a xi se wina na ntlangu na wun'we xo va na nkutlunya wun'we le hansihansi leyi i boha xa kahle leyi va nga xi teka xa ku hlongola kulukumba la sena
2: mina loko ni languta muhaxi ni vona xi ri xiboho xa kahle ngopfu hi nga fayeteriwi ivi hi ya drowa kunene loko ku ri ku va tiyimiserile ku this team lauta ku yikuma promotion ba fanele ba try matimba hiku leswi va swi vonaka ba

0: tsandza ka ntombi yo zenya e baskili swa wena ta ti 18 kwa hala hi tivitana ti 18 leswi hi nga switoloverisa swona ku hinkwenu ta kota ku switwisisa na maribyi na swikotikoti swi nge he ngheni not like nghena ndzhaku ka ground
1: mbula swona okay ba kuno kuba wadu anga swi lava ku dribuliwa u lava ku tlangwa bolo ku ra tibolo to tala i tournament ya xitlangoma va vitana xitlangoma annual soccer tournament i top 16 leyi nga kona halaya yi ta va yi karhi yi tlanga hi ti 24 ku ya fika ti 27 kuna yi tlangela a timbaleni ta le magondzweni citizen playground va ta va karhi va tlangela kwale yi na mali yo hlayanyana 35,000 number one 12,500 number two 4,000 number three 4,000 number four ti-team leti hinkwato na ti hlaya ku ya fika ka number four va kuma na jesi rintshwa hinkwavo va kuma na jesi rintshwa leswi swi nga hambana i ku va number one yi kuma 35,000 leyi nga henhla ka ti-price leti ni nga va ni kha ni ti vula endzhaku ka yona tipalini mani hi va hi karhi hi langutisa fixture ya kona yi tshame hi ndlela leyiwa very black professional va ta va karhi va tlanga na Bongwani Gainers emitlangu leyi nga ta va karhi yi tlanga le aka amagondzweni va kombisa leswaku Gian All Stars va tlanga na xi Vulani Dangerous Tigers va tlhela va kombisa leswaku Madungani FC va tlanga na 11 Stars Academy Magondzweni Citizen I think Magondzweni i team ya ti-host
0: kahle kahle i
1: ground ya vona leyiwa va tlanga na xipano xa ku karhata swinene Hlahla Northern Bucks i game ya kahle ngopfu leyiwa ya ku testa ti-host ya Hlahla Northern Bucks ni langutisa Hlahla Northern Bucks i xipano xa kahle swinene xipano lexi xi nga na varhangeri lava va langutisaka xipano na well-being ya vatlangi ta vona ntlangu wa kahle va ri Manova FC va tlanga na Mbatu 11 Express Masiza United va tlanga na 11 Stars Mbamba FC va tlanga na Kasi ID Xikukwana Academy va tlanga na Nkuri United va tlhela kombisa leswaku ku ta va na ti-individually awards leti nga ta va ti kha ti kumeka va kombisa leswaku Young Player of the Tournament u ta kuma 250 va kombisa leswaku Player of the Tournament 250 I think ti-tournament ta van'wani a matikoxikaya ha ti lava leswaku ti va kona ku motivate vana loko va ku kuma 200 a ku fani 250 a matiko

0: ntombi yo zenya moni ni rangela tatana makamu yiti komba yiri kahle ngopfu hiku ti team leti nga kona iti team leti baku ti ri kona aka ligi minkarhi yo tala individual award hina vana vo tala lava kotaka ku tlanga bolo mara a va ti nyiketi ku tlanga bolo lexi va ti nyiketaku xona va jikajikela lomuya ku nuwa ku kona so swi nyika vaencouragement ya ku kota ku la ku ti nyiketa ku tlanga bolo why because ku na ti-award ta kahle andeni
1: loko mi hetelela ku vulavula na nkulukumba wa whisper kwala tindlwini ta hina ta vahaxi va va kombisa leswaku mitlangu leyiwani i ku va va rhandza ku va va susa vana lomuya switarateni va va vuyisa bolweni va vuyisela bolo evanhwini na ku va va kombisa leswaku bolo ya ha ri kona na vanhu lava va yi rhandzaku va ha ri kona na ku endlela leswaku vanhu va kota ku twisisa leswaku mitlangu ya bolo ya unite vanhu
0: ya
1: hlanganisa vanhu mi nga ku yini loko mitlangu leyiwani yi karhi nkulukumba makamu mi nga ku yini mitlangu leyiwani loko ya ha ta sungula hi ti-24 mi nga va byela yini vanhu va lango ku onhetela vanhu va le matikweni xikaya mi kuma munhu a ta a fika onhetela mitlangu leyi vhe yi onhaka kwala kumbe a cacanwa tipempe kumbe a ndla swin'wana swa ku huma ndlela loko ha lava ku ya emagondzweni ya languta mitlangu leyi mi nga ku yini ka varhandzi na vaseketeri loko hi ta vuya aka mhaka ya n'wina ka Kaizer Chiefs branch
2: komisa ni mhaxi ni nga vula ku na ku ringeta ku ndzundzuzela vanhu hinkwavo lava nga va na miehleketo ya ku endla ti-tournament amakaya mani va bela mavoko a ni va tivi loko no va tiva ni ta va mixina because va nga hedyela nkarhi hambi swi ri tano hambi ni nga mi tivi yimani ni mi byela ku na mi khensa miehleketo yaleyo ya ku susa vana axitarateni va ya bolweni i miehleketo yinene ngopfu leraro a ni ta ku mi navelela ku loko ingaku a ku kumeka swi-sponsors tin'wana ti mi pfuna mhaka leyi ya mahlweni yi nga heli namuntlha mara yi continue yi ya mahlweni swi nga tsakisa ngopfu siku rin'wana loko hina va Kaizer Chiefs vo leswi mi nge hi lava xitirayikara hi xihi xitirayikara xa koo hi ku i kona un'wana a tlangelaka n'wamankena ta na mi ta teka a ya tlanga ka Kaizer Chiefs a yi se hina na hina sweswo hi ntirho wa hina wa ku hi langutisa ku vanhu lava nga ti-tournamenteni loyi a nga ku tlangeni ka bolo ra kahle hi wini va ta va ta n'wi assessa va n'wi teka va n'wi yisa a Kaizer Chiefs a tlanga
1: ku ri kuma maloko vheta mi nghena ka mhaka ya n'wina i nkarhi wu nge se hi vondroka mi mixava ta vayingiseri mi va byela leswaku mi rhumiwe kusuka kwihi
0: zenya ni ta ringeta ku ba mavala ya yingwe loko mi yingiserile ka GCR sweswi mi vulavula na Maluleke Shadrack a nga chairperson ya Greater Giyani Kaizer Chiefs branch a hi Giyani branch it's a Greater Giyani Kaizer Chiefs branch byelani vana n'wina va byela lava va nga kulenyana na n'wina va vitana na lava va pfumela kusuhani va ta kota ku twa ku ri u va tivisa yini xikombhi 26 meeting lowu u yimele munhu un'wana na un'wana loyi a nga member na nga ri ku member ya Kaizer Chiefs tatana makamu ta kombela mi yi teka mba
2: Nkomu muhaxi nkomu
1: chairpersonswinene ka
2: la ku na timhaka tikulu leti hi fanelaka ku hi ya vulavula hi tona xo sungula mi va ni mi reportela vamakwerhu va Kaizer Chiefs ku ri mi swi vonini kumbe le ku rejistareni ka joining fees nga ku hi na 135 wa vanhu yimani mi tivisa kwala moyeni ku hi tinhlayo leti mi nga tikhoma aka national hina 700 wa ti-registration online leswi vulaka ku hi khome number hinkwayo hi ku rejistara vanhu leswi vulaka ku aka national va swi tiva ku ri Limpopo i number 1 number 2 yi na 400 something ma swi vona ku hi na gepe yi kulukumba se swi ndlaku ku ni vula i ku hi langutele aka muthini wa mindzuku leswaku hi ta hi ta burisana hi leswi n'wina ti-supporters mi hleketaka ku a hi fanele hi swi endla hiri
1: nkulukumba Maluleke michini iwa timani ya ti-26 va vitaniwa hinkwavo vanhu va la Giyani
0: hinkwavo
1: leswaku va va karhi va tsutsuma ndhawu leyi va nga ta mi nga ta mi hlanganela ka yona hi yihi leswaku vanhu va kota ku va va ta specific ka ndhawu yeleyo

0: mina ni ta lava ku sunga swonga hi ku khensa varhangeri lava hi nga na vona chairpersoni na vona lani matsalani board Joe Hlungwane na ku vanhu vo va ni le ku ntweni na voko va yimisini va vona board Joe ni na munhu wa ku tiva na xivongo xa ka n'we ngopfu laha
1: kokwana ku fila ku ri hi ta va hi ri kona kwale
2: exi ya khensa Songa-songa, randa ku khensa swinene vikona bya GCR. Loko ku ri ku xitichi lexi a xi nga ri kona, a hi fanekele hi karhi hi nga swi tivi ku hi fanekele hi sungula kwini hi ya heta kwini. Hi ri Cosi for Life.
1: Cosi for Life.

so meta woman na mexican number sandal for you.

0: swoosh na na box a bona hinkwaso leswi humelelaka that's why a teke le anga iteka loko a ri kusuhi na leswi nga humelela
1: Kizin kuku mwanamke na shulaba kwa mingena nten kwa swali mara karua na wai bondo kwa kumi na nato bise na nato bise kumisoma leza wazinjib sasa na kachunguani tu kula mamjaji marisimat na sira mamjaji matol asu nanzi asa seki mkuu mwanamke na wai na mese maluleke na mese makam adimu ndai na taba hasi amzidan wanamadam makas na wanatema na kupumua na shaka mlongo na kuingui lenga taba karinge mtawa karudi pina yuo na wanamadam makas ungariba na shaka barashi sat wafanya mchumpio na barashi mimi na wafanya mchumpio akumpio barashi sat inzeni na barashi mina bafana ba hlompiwa case leyi nga kona na nwana twa leswaku va vasati vo vanga involve ngopfu ka ku va ri ku tekeni ka vutomi bya vanhu se swi komba kahle leswaku vavanuna va ta hisiwa siku rin'wana va kuma swivona mphanene na ku hlonipha vanhu va xinuna na vaxisati a hi hloniphanene mi rhandza hinkwenu makaya vana na madamu lamanene

www.gfrfm.co.za.

0: ntumbuluko wa hina lami nga ta va mi karhi mi fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda n'wamihlave kambe ke a khensana swinene ka munyiketi wa nkarhi nhonyeni wo zengelwa karhi a nghenile Sportville khensana swinene eka yena wana miyingiseri wa mina lowa ku rhandzeka tlhela a khensana kambe ka vahaxi hinkwavo lava hi ri na vona eka dyambu ra siku ra namuntlha sukela kwale ka Early Birds se hi nghene kona eka ndhavuko tanihiloko hi karhi hi nghene kona eka n'hweti liya hi fanelaka hi va hi karhi hi tlangela ndhavuko wa hina hikuva hi karhi hi tinyungubyisa vo tala va ku hayi ndhavuko i tindzimi leti hi ti vulavulaka kambe van'wanyana va ku no hi hambanisiwa hi swiambalo kambe ke hi van'we what's your take on this miyingiselo wa mina lowu rhandzeka kambe ke a hi tyoneni ku ri n'wina loko mi vulavula hi ndhavuko hi xin'wina mi va mi karhi mi vulavula hi yini mi xi hambanisa njhani ku ri lowu i ndhavuko wini lowu i ndhavuko wihi loko hi languta ka vatsonga nakona ku na tindzimi ta ku hambanahambana mani hi vulavula ku hambana hi cina ku hambana ku na lava va cinaka muchongolo ku na lava va swibelani ku na lava na vona va cinaka swa vona kambe ke hi va hi ri vatsonga hi hlangana ndhawu yin'we hi vulavula ririmi rin'we hi tlhela hi twanana kambe ke hi va na ku hambana kutsongo lokuya hi le ka yona n'hweti ya kona loko hi languta kahle wa mune hi ta va hi karhi hi tlangela yona ndhavuko wa hina lowu hi tshamaka hi karhi hi tinyungubyisa hi wona wena miyingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke mi ta ni khomela ka kutsongo laha ku nga va na technical issue mina on my side a ni karhi ni mi tlangela music kambe ke wu no kumeka wu nga twani mi ta ni khomela ka sweswo kambe ke va tithekniki va ta va karhi va busy naswona mina na wena hi va hi karhi hi nghena kahle eka ndhavuko wa hina loyi hi nga ta va hi karhi hi burisana na wona kambe ke hina xivulavuri nkulu xa hina mutivi wa ndhavuko library buku yoxe ya ndhavuko wa hina wa vatsonga kambe ke va va karhi va khoma na tindzimi leta tin'wanyana leti a va va karhi va vulavula tona loko mo va twa kahle kokwani Maluleke va va karhi va mikisela va nghena va vendeni va nghena mapeding va nghena mazulwini sweswo sweswo hi va hi karhi fambisa sweswo va karhi va hi byela hi swiyila kambe ke va tlhela va hi nyikana nkarhi na hina ku va hi karhi hi nghena hi va byela ku ri hina ka sayiti ra hina ndhavuko hi wu tivisa leswi hi wu khomise leswi loko swi endlise so swiyila leswi a le ka hina hi va hi swi hunguta so hi ndlela yaleyo loko hi languta kahle loko ku ri ka lembe leri hayi ke hi dyondzeke ngopfu hi karhi hi suka kwale va ku i matlulana hi va hi karhi hi swi twa kambe ke namuntlha nakona va khome nhlokomhaka yin'wanyani yi nga ta va yi karhi yi hinwayisisa tindleve hi va hi karhi hi khoma laha hi tshika laha hi nga swi tivi ku ri hi fanele hi endla yini eka nkarhi walowu hi nge le ka wona kambe ke ntsena ku va hi karhi hi tivisana hi informana ku nga ri hi ku phikizana hi nhlokomhaka kambe ke vonelo ra wena swi tivi leswaku a ri na xihoxo vonelo ra wun'wana i vonelo ra wun'wana na ra wena i ra wena leri nga na nkoka ku va hi karhi hi ri tisa emoyeni kambe ke hi ndlela leyiwa hi ta va hi karhi hi landza kokwani Maluleke lava hi nga ta va hi ri bula na vona eka madyambu ya siku ra namuntlha emoyeni wena miyingiseri wa mina kambe ke hi timinetsi timbirhi tinharhu a hi jikeni makete hi teka leswiya na leswiya loko hi vuya hi ta va hi karhi hi vuya na kokwani Maluleke lava nga ta va karhi va hi haxela kumbe va hi cheta tindleve va hi nyika timbuva to famba na tona eka Heritage Day leyi nga ta va hi karhi hi celebrate hi vomune wa loyi ya ka wona ha loko ku ri ku rhungisa hi le ku rhungiseni ku ta va ku ri mihlovohlovo hinkwako la a hi ku saseka ka swona ku vona vanhu va karhi va bombisa ndhavuko wa vona kambe ke loko mi languta kahle mi vona ngaku hi vahi lava ha landzelelaka na wona ndhavuko wa vona va swi tekelaka nhlokweni swa ndhavuko swa swiyila na leswi hinkwaswo leswiwa swi fambelaka na na mhaka ya ndhavuko wa hina ku va hi karhi hi embrace kumbe hi va hi wu rhangise emahlweni kambe ke mina loko ni vona tanihileswi ni nga mutsonga na swi vona ku ri swibelani na swi vona ni le tixopeni na ku tika ka xona wa nkuma munhu a xingangadzerile dyambu xi lo hosi swi kombisa ku yini sweswo ndhavuko wa ha ya mahlweni na mavhenda na haverini mi saseka ka swona hi tikhalakhala ti nga la ti vaka ti ri na ti-meaning ta tona kambe ke a hi jikeni makete hi ta va hi karhi hi vuya hi twaku eka sayiti ra ndhavuko namuntlha hi khome yini
1: Vula ka miehleketo kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services tuyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swilo handle ko langusa malembe un 14 hi wena plan A i joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a yi tona to cincacinca ta ha ri to tiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2,500 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika maitemi ya 150 rand. Vuku ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika 4,000 rand. Plan B 4,500 rand. Plan C 5,000 rand. Vekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu kuma xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele hi kokwayila. Salema, Chakwenjaka, Sanini, Makakapachi, Naleka Mapale Hila Ravi, Eka Sropo, Mcheketa Sekshi Nale Swosese Wholesale, Entaka Magazine Hardway Nale Khapani, Hakumeka Ema Vilani Complex, First Floor Kuswa Nale Tetsire, Kele Mpenama Safe Hila Ravi Ncha, Eka Mkwati, Lecture Yusef, Ebu Lobeju Nale Evin, Opposite NTK Ejoni, Hakumeka

mina loyi. Hi mina loyi ni yo mpapa kwala ka xitulu xixiya xa mavhilwa manharhu xa ku jika xi ni komba laha enge ni fanekelaka mi ya ni ya teka swo tirha hi swona. Xo sungula ni ta ku na khensa muhaxi wa Xiluva, na khensa muhaxi wa Mhlavi, ni khensa eka vayingiseri hinkwavo lava va nga ringeta ku endla migingiriko ya ku haxa na ku endla ku swinavetiso hinkwaswo kusukela na vurhonga ku ta fika sweswi ka Ntombi yo Zenya a hi nyika ta mitlangu. Ni karhi ni xeweta vayingiseri hinkwakukwakukwaku the whole South Africa la inge va nga yingisela ka xiyanimoya lexi va ri koho. Yima ni ni hlamusela leswaku i mhaka ya nkoka swinene hi le ka Heritage Days now, laha vanhu va fanekelaka va tikhoma, vanhu va fanekelaka va tihlayisa, va hlayisa mbangu, vanhu va nga tsaki ku tlula mpimo hikwalaho ka ku va ku va na switandzhaku hi ku heteleleni. Ni kha ni nghena eka nhlokomhaka laha ni kombela ku tsundzuxa swin'wanyana. Loko ni kha ni haxa hi minkarhi yo tala ni va ni kha ni nghenela hi tikholo hi tlhelo va kha va ni phazamisa lava ni fowunelaka. Xikombelo xa mina xi hi ndlela leyi, ni kombela ku tsundzuxa leswaku n'wina lava mi lavaka ku pfuniwa mi nga ni fowuneli na ha ri busy, ni fowuneleni loko ni hetile ni chayisile. Ku ya hi mavabyi lawa ni fanekelaka ni mpfuna eka wona no fanele ni hlamusela leswi, hi ku loko na ha ri busy vanhu va busy va le ku fowuneni hala tlhelo va lava kokwani Manulete, ene ni va na ha ri le ku haxeni na ku nyika tinhlokomhaka leti ni ti nyikaka. Ni kombela ku tlhela ni nyika na telephone number ya mina mi nga hluphi a xiticini, hi ku heyi mi le ku karateni ngopfu na swi tiva ku mi lava ku pfuniwa. 073 882 0401. Inkomu a ni fowuneriwi loko na ha ri busy ni karhi ni nyika tinhlokomhaka. Nhlokomhaka ya nyamuntlha yi yime hi ndlela leyi. Xivutiso xa hina xi ri u nga famba enkoveni, xi ri hambi wo famba enkoveni lundza ri ta vonaka. Swi vula yini xanaki leswi? Hlamulo yi ku u nga tshuki u dlaya u ku a wu voniwi, u nga tshuki u yiva u ku a wu voniwi, u nga tshuki u oswa u ku a wu voniwi. Swi tele ngopfu leswi munhu a swi endlaka swa migingiriko leyo biha. Yimani ni tsundzuxa ku loko wa ha swi endla u swi endla exinyameni, rixa swi hangalake khale na tiko, i vutisi ku i mani a nga hlaya swona leswi. Ku na mhaka yin'wanyana ya xihundla laha, xihundla lexi nga kona a xi pfuki xi tumberile, ngopfungopfu futhi loko munhu a endla swilo swo biha. Ni sungule hi timhaka ta ku dlaya, timhaka ta ku yiva, u ehleketa leswaku a wu voniwe, u ya oswa mindyangwini ya vanhu, u ya yiva u faya u ndla hinkwaswo swa migingiriko, u ya ripa u ripa eminyameni, u ripa la koka ku nga ri na vanhu u ku a wu voniwi. Mara eku heteleleni u ya ku kumekeni ka na xana leswi swi vula yini, swi hlamusela yini swi leswi? Hambi wo famba enkoveni lundza ri ta vonaka, u nga dlayi nyoka u nduluta ta miceleta ku vona. I nhlokomhaka ya nyamuntlha yi
lava munhu un'wana na un'wanyana loko ni ku hileka heritage sweswi vanhu kusukela mundzuku va ta taka leriya ro tlula na mpimo va tirivala ivi va ya endla vibihi nhlokomhaka leyi yi kongomane na ntsako lowu nga ta va kona munhu a taka overdose a ya a ya hlamala a ri le jele mara a ku swilo u swi endle eminyameni hi lahlekele hi vanhu vangani sweswi lava va nga hi lahlekela va dlayiwa lava va nga dlaya vona va swi teka ku venge kumeki ni lava ku vula ni tshikelela leswaku hina lava hi nga na migingiriko leyo biha hi swi endlaka ka le misava ya Jehovha swi tivi loko va ku u endla swilo eminyameni exikarhi ka misinya exikarhi ka mabungu u ku a ni voniwi va khale va ku magungu yo yalawo i vanhu i xihuta lexi kumekaka xitumbetiwa hi Xikwembu misinya leyi u endlaka swo biha u ri le xikarhi ka yona misinya leyi swi tivi ku i vanhu ya vulavula loko ri ya ri yaxa swi ta tiveka ku wena u teke n'wana wa vanhu ya n'wi pfinya le magungwini wena u teke n'wana wa vanhu ya n'wi dlaya le magungwini wena u yile u ya faya tindlwini ta vanhu u yiva u hleketa swa ku a wu voniwi mara loko rixa va ta ku kuma tivutisi ku va ku hlamusele mani mhaka leyi i nhlokomhaka ya nyamuntlha u nga dlayi nyoka u nduluta ta mucele ta ku vona xivuriso lexi munhu u endla swilo eminyameni na a tlhelela futhi nakambe munhu u endla swilo eminyameni loko va ku ku dlaya nyoka u nduluta ku na leti nga ku hlometela ti karhi ti ku vonaka loko u heta ku endla sweswo swa tumbuluka se tivutisi ku va ku vule mani ene a wu ri wexe u ringetile hi matimba swinene ku halahala eka ndhawu leyi a wu ri ka yona loko u endla vubihi lebyi u kuma ku hava munhu mara loko ri ya ri yaxa kumbe dyambu ri nga si pela mhaka leyi u nga yindla u ku ni tumberile u twa yi tate tiko hinkwayo u kuma swi postiwile swilo swi ri le ka tifoni hikwalaho ku va ku endleka leyi se vanhu va ka hina ni ringeta ku lemukisa leswaku vibihi xilo xin'wana xo biha ngopfu swi na khombo swilo leswi swi na khombo lerikulukumba ngopfu ni ri vanhu loko va tsaka in overdose munhu a nwa byala a hleketa ku na loko no endla swo biha ni ta ku mina ni swi tiva ni dakwini na u ta u ya hakela sweswi nga ta va u swi endlile hi le ka Heritage Day. Remember yourself. Don't make trouble. U nga khosti swilo swi ta vuya ehenhla ka wena. Ene hambi wo kaneta ti ta va ti venyile tisini. You feel to go to the jail? It is up to you. It is up to you. Wo chuza ku u lava yini. Loko u lava ku xava nyama, wo xava nyama u sweka u xava hi yona. Loko u lava ku xava hi guxi wo xava guxi kumbe u kha guxi u sweka u xava hi rona mara loko u lava travulu yi landzi travulu na yo ta yi kuma i dyondzo ya kokwana Maluleke ya nyamuntlha na mi kombela the whole South Africa ni Venda ni Livuwa ni Natala Bushbuckridge all over the world in a Cape Town too I have to touch in that place. Please, remember this. Don't cause trouble for yourself. You'll be in danger.

tsoka kokwane malile ke ba itela kana yona yona mingiselo wa mina ba kushana ke loko ba ku unga dlayinyo ka u hinzuluta hikuva ta mincheleta ku bona ba tlhela ba vuye ba ko hambi unga famba enkoveni lindza ri ta vonaka swi va swikari swi vulayini swona sweso 0659420 loko makale ifamba ka yona loko ba ku unga dlayinyo ka u hinzuluta hikuva ta mincheleta ku bona na swona hambi u famba enkoveni lindza ri ta vonaka swi va swikari swi ku yini swona sweso xi vulavulelo lexi va taka na xona eka madyambu ya siku ra namuntlha a hi ringeteni ku va hi karhi hi xi hlavutela hi xitsonga xa laha hi humaka kona ku ri loko wena va ku byela ku ri hambi u nga famba nkoveni lundha ri ta vonaka va va karhi va ringeta ku ku byela yini na loko va ku u nga dlayi nyoka u hindzuluta hikuva ta mincele ta ku vona va vula yini hi swona sweswo 060-8875-942 WhatsApp na riqingho ra le nyongeni wa ni kuma hi riqingho rin'we ntsena wana mingiselo wa mina va karhi ni khoma emoyeni 060-8875-942 a hi fambeni xikan'we.

0: riperini mpfukini na hina hi pfukilini. Okay, haya hi twa nhlokomhaka ya lama leyi.
1: Loko va ku hambi wo famba nkoveni lundza ri ta vonaka, i ntiyiso i ku va i endla swilo ivi ku a va nga swi voni ene swi ta humela rivaleni hi rin'wana ra masiku, i ntiyiso. Se leswiya swa ku i nga dlayi nyoka i ndzuluta ta mi cheleta ku vona, mina ni tshama ni kha ni twa vakokwana va karhi va vulavula loko hi tshamile, va ku swi vula ku va karhi va hi vulavulela swivulavulo, va ku swi vula ku i nga endli swilo i tlhela i tibuma. Like i nga va i lo i onhele wun'wana kumbe ku n'wi yivula, i famba i kha i tibuma ku leswi ni nga n'wi endlela swo karhi a ni nge i ta ndla yini, ku hava lexi a nga ta xi endla ku tibuma. I vanhu va na xikhongelo wa dyaha kwala ka sikwini i ku.

0: 0860 8875942. Ngise Register FM le moyeni. Hello.
1: Corona akubona.
0: Akutale papa.
1: Night on so kumana. So mana mina.
0: Mm.
1: Mavula swilo swi endleka va hlamula swa.
0: Okay.
1: Ku yiva swa munhu.
0: Mm.
1: Van'wanyana va kona.
0: Okay.
1: Ba yongwana nwa kube tiki nkwaru kuwe umuyivi ikamba antatisi anu hunguti simini sileru wade rache.
0: Amen. Nika rin bula nama
1: DJ Maron kuma bula suri kende binti bula mkatano antenga nwa guazi saka ya kansani kati kwa nkamba na bula mbima ene mase kwa nama ntava.
0: Danke DJ Mabula shilo shi endleka inko umu nkeso shi nene mbana majombe kusaseka. Danke. Bakar bakum sasona bakur haike lesinga vulavula hi xivulavuri xin'wanyana lexi a xi ngheneni kwala moyeni ku ri hambi u nga endla yini na yini u twa nga ka wu voni munhu ri kona tihlo leri nga ku languta hi ku nga se pela dyambu kumbe nkuku u nga se ri nga kanharhu swi ta va swi karhi swi twale na le matiko ya le handle ku ri wena u dlele munhu 0608875942 mingisi Register FM le moyeni. Hello. I madyambu lamanene papa. Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina. Danke mo ni tlakuselanyana rito.
1: Na twa ka lo kahle.
0: Kahle ngopfu.
1: Mhaka leyi i ku ri u ta endla xilo u ri u ku i wexe.
0: Mm.
1: Hi ku ya hi ku vulavula ka wena.
0: Okay.
1: Kasi a wu wexe.
0: Mm.
1: Ndoti wa wena hi wona u nga ta vhumbunula leswi a wu swi endla.
0: Okay.
1: Ndoti wa wena hi yona ntsumi leyi nga ta ku mangalela.
0: Mm.
1: Wena u ri huwexe kasi a wu wexe.
0: Mm.
1: U na ndoti laya.
0: Okay.
1: Ndoti wa lowuya
0: hi
1: wona u nga ta humesa swihundla leswi a wu swi endla u ku wexe. A wu tumbelani, u tumberile ku ya hi wena mara ndoti wa wena a wu hleketeleli ku hi wona wu nga ku langutile.
0: Mm.
1: Kurindaku ka manyala ya wena.
0: Namito, namito.
1: Wena u nga ta vhumbunula swihundla leswi a wena a wu swi endla u ku wexe.
0: Inkomo, na n'wina mi hlayiseka. Danke, va ku hayike u nga endla swilo hi twanga ku wu voni hi munhu himpela loko halahala u swi vona ku ri masayitini a ku na munhu kambe ke u rivala ku ri na ndzhuti wa wena lowu ku landzelelaka wu ku cisetelaka na leswi u swi endlaka hi wona u nga ta suka u ya byela vanhu ku ri yowe u na nandzu munhu loyi mi nga voni ku va hi karhi hi landzelelana ku na leswi a nga swi endla matolo leswi swi nga siya tiko exinyan'wini kumbe swi nga werisa tiko hi papa ra ntima. Muyingiseri wa Register FM hi va hi karhi hi ya emahlweni na nhlokomhaka ya swivulavulelo swimbirhi leswi tikombaka swi karhi swi kombisa mhaka leyi fanaka ku ri u nga dlayi nyoka u hindzuluta hikuva ta mi cheleta ku vona kambe ke va ku hambi u nga famba enkoveni lundha ri ta vonaka va vuya va ku ri xana swi vula yini sweswo ke swi tisa hungu muni va va karhi va kombisa swinene ku ri hayike va vula ku hambi wo endla leswo biha u twangaka wu voni hi munhu va ta mi cheleta ku vona kumbe xihundla xexo xi ta huma swi nga ha no.

0605 88 7592 riqingho leri ni fambaka hi rona emoyeni kambe ka yena le ka WhatsApp ra kumeka riqingho leri fanaka na mingiselo wa mina wa swi kota ku ni rhumela voice note ya wena ku nga nkandziyisi kumbe u ni rhumela rungula ra wena ku ri xana ke mhaka leyi yi ngo loko u famba enkoveni lundha ri ta vonaka hambi u nga famba enkoveni lundha ri ta vonaka u nga dlayi nyoka u hindzuluta hikuva ta mincele ta ku vona va nga va karhi va hlamusela yini eka mhaka leyi kumbe va tisa hungu rini eka wena loko va ku byela nhloko mhaka leyi fambaka hi yona eka madyambu ya siku ra namuntlha kambeke ni yimele wena ku va u yi tlhantlha wena mingiselo wa mina tisa vonelo ra wena leri ra nkoka u nga na rona u nga ti chavi sweswi swi vekisaka swona mbilwini ya wena wa titwa ku ri ni hlamuseliwa na yona ni yi lava lamoyeni wena mingiselo wa mina 060 88 7592 bula na mina eka nkarhi lowu ku ri wena mhaka leyi u yi vonisa ku yini.

riperile me haxiwami no hlokomhaka ya kwani maleke ya twakalo ku ri havo fapa nkoveni lundza ri ta vonaka loyi a nga henhlahenhla hi yena a ku vonaku no ku i la ta sungula swihi sweswo biha wa ku vona laha nga henhlahenhla mavonelo ra mhani i ri famakamu kwala basani ka mucitweni inkomu.

0: re perile se se shloa re perile na kokwane Maluleke le go itweng hlokomaka e le go itwe mina e matwisisele ya mina kumbe mavonele ya mina loko va ku nga dlayinyoka undulu ta ta mucele ta ku bona kumbe hambi loko wo famba koveni lundza ri ta vonaka. Mina leswi ni swi hleketelerisaka swo kumbe ni swi twisisisaka xiswona i ku loko i ntiyiso u dlele munhu u ya n'wi celela navusiku u nga voniwi hi munhu loko u vuya loko rixa swi ta tikomba hileswaku sesi xiluva loko va ku swi tikomba hi ku loko vanhu va kha va vulavula laya sesi xiluva hi munhu loyi a nga dlawa kumbe a nga kumeka a file wena a wu nga swi koti ku hlavulela a wu nga swi koti ku swi fakaza loko va kha va vulavula va kha va vutisana wena n'winyi hi wena u nga ta tikomba mapfalo ya wena ma ta banana a wu nge hlamuli na nchumu i to wu langusa hasi i miyela i ku hwi. Hi leswi mina ni swi hleketelerisaka swona mapfalo ya wena ma vulavula hi wona ma nga ta vulavula loko va kha va vulavula wena u nge hlaveleli a wu nge fakazi hi swona leswi ni vulaka swona ku mapfalo ya wena hi wona ma nga ta vulavula hi wena u nga ta tikomba ku hi wena u nga dlaya wena n'winyi. Na swi twisisa ku loko wo tshika u swi jamukeli munhu naswona swi nga tshika swi humele handle mara lexi mina ni xi tiyisisaka i mapfalo mapfalo sesi xiluva hi wona ma vulavulaka loko va kha va vulavula wena u nge vulavuli u ta ku hwi u hetisela nkarhi wun'wani u suka u famba va ta sala va vutisana va ku se luya a nga vulavuli ku chumu a ngo tiva swin'wana ya luya hayi wa swi tiva hi yo mhaka ni ngo mapfalo ya wena hi wona ma vulavulaka swi vula mapfalo ya wena ku ri hi wona ma nga ta hlamusela ku ri wena hi wena u nga ta u nga dlaya munhu i mavonelo ya mina hlayiseka nsesi xiluva inkomu
1: kese swinene mani eka mavonelo ya n'wina va ku hayi ke mapfalo ya wena hi wona ya nga ta ku dlayisa ku ri hayi loyi ku na leswi a swi tivaka hi mhangu leyi ya ha ku humelelaka kumbe hi leswo biha hi swi twakala loyi hi yena nga kona hi yona hi wona mapfalo ya wena ya nga ta va karhi ya ku humelerisa erivaleni kambe ke va karhi kongoma emahlweni hi ndlela yaleyo 10 minutes ku bile awara liya ya nga yona miyingiselo wa mina lowu rhandzaka hi va karhi kongoma emahlweni hi nhlokomhaka yaliya mi yi tivaka ku ri xana ke loko va ku hambi u nga famba enkoveni lundza ri ta vonaka kumbe u nga dlayi nyoka u hindzuluta hikuva ta mincele ta ku vona swi va swi karhi swi vula yini swona sweswo kumbe swi hlamusela yini 060-8875-942 mingisero jisara FM le moyeni hello
2: mina n'wina kwala
1: na mitwa
2: a loko ku ri mugayi na chukele swi hlanganele swo basi hinkwaswo
1: okay
2: loko mati mahala ka mahala kele mi nge tlhini swi olela ku lava swa van'wani ngopfu wena i nga niki van'wanyani hi swo sweswo na khensa
1: inkomu ni khensile ayike loko ri xitsonga a va ri ku xi paketeleni a va xi paka hi ti-alphabet kusuka ka A ku ya fika ka Z va ku va ri yini mugayi na chukele hinkwaswo i swo basa loko swi hlanganini i nge koti ku swi hambanisa mati loko ma dibekile u nge swi koti ku ma olela ayike i va yi karhi kongoma emahlweni na miyingiselo wa GCR FM a hi tweneni ku ri wena u ri yini u yi ta hi leto yini hi sayiti lera ra ku va va ku hambi u nga famba enkoveni lundza ri ta vonaka u nga dlayi nyoka u hindzuluta hikuva ta mincele ta ku vona 060-8875-942 i nomboro leyi ni kumekaka hi yona moyeni riqingho rin'wana ntsena va ku ri ni khoma kwala moyeni na miyingiselo wa mina lowu rhandzeka kambe ke ni le ka WhatsApp wa swi kota ku ni kuma u ni sendela voice note kumbe u tsala kunene u tsala rungula ni ta va ni karhi ni ri na rona kwala moyeni 060-8875-942.

0: Hiva gara fama kahle na mingisoro wa mina na kuwa gara shesh mankar kote wat minetse kubile awara le yankaye. Hiva gara biyana kokuwa ni malileke ito kurubona ulo kubai koma bai isa maswen soko makale. Hiva wakara bai komile in kokuwa ni malileke nchela ni amkela na kambe emoyene. Hiva gara fama kahle iti soko makale tia tanguna mga tanatona tasubulavle lo kure hambi unga famba enkobe ni lundar tabunaka unga dlainyoka o inzuluta. Hikuba taminkele kumbe bari taminkele kumbe taminchele kokuwa ni malileke. Se shaba shikhala nir.
1: Yeah, mitshele.
0: Okay, I niwa malembe. Ta mitshele ta ku bona. Ita mkari ya hina. Se itekeleni yona kokona maleke.
1: Hai, na khensa mahlo wa mina Xiluva.
0: Mhm.
1: Na hloko mhaka ya hina ya ku dyondzisa ku swivuriso swiri yi.
0: Mhm.
1: Iti mhaka ta dyondzo leti ti laveka ku la.
0: Ntiyiso.
1: Ondo ku nga ku lemukisa ku loko hi karhi hi hanya ka misava leyi hi nga ka yona.
0: Mm.
1: A hi hanyeni hi ka hi swi tiva ku loko hi endla swo endla ku va na switandzhaku.
0: Mm-hmm.
1: A wu swi endli swilo ku va u nga byalangi chuma swi kona sweswo. Ende munhu lexi ni xi tivaku ku hava laha nge i na guarantee ya mina ni nga swi endla swilo mina swi nge tiveki wa hela.
0: Okay.
1: Once u endla xilo. Ngopfungopfu swona leswo biha swa ku swi endla swinyameni.
0: Mm.
1: Mindzuku loko rixa, swi humela rivaleni.
0: Mm.
1: Yima ni hlamusela ku. Kokwani Baloyi la, na Themba Manitwa eka Thomo. Mi vulavule hi munhu wa vunharhu ku nga ndhuti. Loyi ku nga macingelani wa munhu loyi va fambaka swin'we loyi wa

0: inyama lo baya kuponweni pela moya uko uba uka ngasilazi mara bo heka hikuva ule phakati ka munhu yalo nyama yikunaya ni yas enda mini se nyama eka vanhu lava vambirhi la moya na ndhuti nyama yi fostela ku enda swilo swo biha ku nga ku dlaya munhu se eka yena loyi ku na macingelani loyi a nga wa hemba lawu ya ku kona na mina ya a ni sali loko u fika u n'wi dlaya munhu i lo u vuya hambi ni taku u swindlise kwini hambi ni taku u hlambile hambi ni taku u ndle yini sweswi u nga ta va swindleli mara kwalo u nga ta fika u tshama kona loyi mi ya loyi mi swin'we loyi loyi ku nga yena ndhuti i ta vula timhaka hinkwato ha swi vona ku lurha ka wena ha swi vona ku tilondla ka wena mara ku na swin'wana leswi nga le ku swindleni leswi endlaku ku loyi a nga ndhuti i va ri le ku paluxeni ka vanhu lava u ma swi vona miyisaleyo ni fambaka na yena hi suka ku dlayeni ka munhu sweswi sweswi se phungo leriya leri ku nga mapalu ya munhu ya ta cinacina of course vhele swi ta tikomba swi tikomba hikwala ka yini na swi tikomba hikwala ka loyi a nga le ku ripoteni o loko a ku endla ku i miyela i rhomba i va a karhi a endlela tisayini ku ti humelela eka vanhu lava va va na suspect eka wena loko u suka u famba va ta sala va vulavula loko se u ya vuya hi leyi hayi ti ku ri dumile se ka vulavuriwa manje hi wena loko ku ya lavisisiwa ku endliwa ti-suspect ta ku lavisisa wena va ku kuma ku hi wena kumbe hi wena hlamulo yito hi wena se wena hi wexe loko se va ku khoma hi laha u hetisisaka xivuriso xa ku hi wena yi nga dlayi
1: okay
0: hi ku leswi va nga ta ku endla swona va ta ku endla ku i vula i tlheli ya komba na la nga swi endlela kona loko ku ri ku hi ripile n'wana wa vanhu a nga ku tivi na ku tiva ene wena no tiveka a wu tiveki mara laha u nga ta kumeka u ri kona the suspect xo sungula hi we n'winyi hi wexe u nga ta tikombisa phela mo hlupheka hi ku lava hi mina ni nga ripi ene vanhu a va ku tivi mara ndhuti na mapalu lawa swi ta vulavula swi leswimbirhi leswi ku phe mi nga hlupheki hi loyi laa nga yi na timhaka he ndoda kambe hi we mani u tshama kwini ha ni tshama hala hala hala vo phalavura mi fike njhani la hayi no ni kun'wanyana la ni vhakache kun'wana la a no jikajika nyana ha mara muti lo mi vulavulaka hi wona hi le ka mani u kuma ku wo khoma laha u tshika u khoma laha u tshika va vhela vo vimba loko va ku khoma swi vula ku se i kumekile ku swivutisa leswi va nga ta ku vutisa swona hi leswi nga ta fambelana na leswi wehe nga swi endla
1: okay
0: loko ku ri ku i munhu wo tshova tiyindlu swa boha mani loko mi fambaku mi tshova kona tiyindlu kun'wana mi tsemiwa hi madlasi kun'wana mi manyiwa hi tisimbi kun'wana mi gandliwa hi swo karhi ene loko ku ri ku swi mi tsemile swin'wanyana mi ta zami ya humelela a titliniki va mutisa ku a yi ri kwihi nyimpi ya kona ha a ni lwa na wun'wanyana laha va ku kwihi a hi mutshunguli hina loko mi nga hlayangi ku a mi lwa na mani ma hi boxela ku sungula loko yi sungula ku huma yi famba vo nyandla yeye hi ku se phungo ri twakarile ku na yindlu yi nga fayiwa ku tekiwa swo karhi hala ene ku selengani ene munhu la nga tsemiwa hi wena a nga tsemiwa hi madlasi so ni lava ku ta vula ku hi ri vanhu va South Africa kumbe vanhu lava hi hanyaka ni lava ku ta vula ku hi ri vanhu va South Africa kumbe vanhu

ka ku va ta mi celeta ku vona. Of course, loko u endla swilo exinyameni, please, u nga ri u tumberile, a wu tumbelanga, i le ku voniweni. Xo sungula loko ndhuti wa wena wu vulavula na magungu lawa, kwala u nga swi ndla kona laha, va ta ta va ta kuma mundzuku ku wena a wu endla swilo laha tona. Wu ta vula ndhuti leyi ku phela munhu loyi ni fambaka na yena, loko mo ya ndhawini yo karhi mi ta kuma xidumbu xi tele, mi nga n'wi voni leswaku ti tani. And impela the suspect yo sungula ku ta va wena, hi ku maendlelo ya wena lowu nga ta va u kha ma endla yi ta va yi ri show off eka vanhu lava va nga ta va va ku langutisile ku ya hi true of the suspect. Un'wani loyi u suspectiwaka wena a va ta va suspecta vanhu lava hinkwawo, mara wa yi vo huma hi wena, ene swi ta va true, swi ta va ntiyiso leswi va nga ta va va kha va swi endla eka wena. Loko va za va ku khoma swi vula ku se wu kumekile. Se ni la ku ta vula mhaka ya ku hi ri vanhu hi karhi hi hanya ni ringeta ku endla xilemukiso swa ku hi vumbiwile hi Xikwembu hinkwerhu la, a hi tihlayiseni kahle, a hi hanyeni kahle na community, a hi hanyeni kahle etikweni ka tiko leri u hanyaka ka rona. Tshika ku hanya hi ku tshimbetela van'wanyana, tshika hi ku hanya hi ku endla vanhu va dya xanyima yimani hi mhaka ya wena. Loko ni kha ni endla tihlokomhaka leti, ni le ka henhla ka swilayo, ni le ku layeni ka hina hi nga swi kotiki ku hanya hi kurhula ematikweni lomu hi tshamaka kona. A hi hanyi kahle na vamakwerhu, a hi hanyi kahle, hi le ka heritage, mara a hi langutiseni nhlayo ya vamanani leyi dlayiwaka sweswi, ene vanhu va le ku laviweni. Mfumo wu loko ringeteni na ku lunghisana timali ku loyi a nga ta hi byela hi ta n'wi nyika mali yo nghena. Why hi ri so? A hi swi koti ku hanya na vamakwenu. Va ka manani sweswi va tshama va yo khoma swikangani leswaku a ni swi tivi ku mindzuku ri ta xa ni ri kwihi, mina na vana va mina. Hikwalaho ka hina vatatani hikuva hi va dyisa xa yima yimani, a va ha koti ku hanya hi ku rhuma hi busy na leswi. Yimani ni tsundzuxa mhaka yin'wanyani leyi, kumbexani munhu loko a khome xidlaya a ku ela ku dlaya wa ka manana, a wu to u nga ri kona loko wa ka manana a nga ri kona. A wu ta va u nga ri kona loko wa ka manana a nga ri kona, hi ku wanuna a ta kumeka a ri yexe a ta vendla kwihi vana loko manana a nga ri kona xana? Let's respect our mother, please. Let's respect our mother. We mustn't kill the world. Don't do that. Please, don't do that. He went a man. He ended up like this. So funny. You don't be afraid. A wu na shock wena, a wu chavi chumu, u na mapalu lama nga fa. Loko ku u vona wa ka manani, u n'wi teka a ri xiharhi eka wena. Mara u tsale hi yena. Tivutisi ku wena u hume ku za u va kona erivaleni, u swi tiva ku ku na ku dlaya munhu, u tsale hi mani xana? Please reverse your gear, ma. Hi le ku onheleni ka Xikwembu leswi hi swi ndlaka. Xitsalwana lexi ni nga xi tsala lexi xa tika ku ya hi swivuriso, xa tika hi ku the Bible doesn't allow us to kill someone. Doesn't allow us. Ku hava mpfumelelo wo dlaya un'wana munhu wena. Hi lexi i kuri le ku rileni hi mhaka leyi hi karhi hi endlaka. So tsalwa leri u nga tivutisa ku kokwani Maluleke loko va za va endla tsalwa leri ra ku hambi wo famba kukoveni lundza ri ta voneka,

0: ufamba akoveni exinyamini uya endla vubihi u hleketa ku swi nge voneki mara loko rixa swi ta tiveka ku dlaya nyoka loko u nduluta a wu swi voni ku i ku endla xihundla xa vutsula voya lebyi u nga le ku endleni mara ti vutisi ku hikwalaho ka yini loko ni heta ku endla swi tiveka xana hikuva ta mi cela ti ku langutisini ku nga ndhuti lowu u fambaka na wona ni khote kokwani baloyi laha va ka thoma va vule swona va hi tlhelerise le ka munhu luya wa munharhu wa vhiki leriya a nga mancingelani wa lowu un'wana lowu wa nyama i murisi wa lowu wa nyama lowu ni vulavula hi Kayini na Avele swi teke ku ri wena u endlaka vubihi hi wena Kayini wena u dlaya ku makwenu you kill your brother you kill your sister you kill your mother whatever you do such a funny thing all those things are coming to the danger so please reverse your gear tana ka ubuntu vuyisa vumunhu eka wena u le ku onheni ka tiko u onhela xikwembu ni ri vanhu va dya xa yimayimani wena u endlaku vubihi lebyi eka tiko leri u tshamaka ka rona tiko ro njhengenjhenge hi wena a wu tshamiseki ni roxa vo khoma va faka jele munduku wa vuya va khoma va faka jele munduku wa vuya mikama leyi hinkwayo leyi vana va dyi ku rula hi mhaka ya wena so please reverse your gear u wisa munhu eka wena u hanya kahle na van'wanyana vanhu hi n'wamuhlavi
1: kokwanimaleku
0: nkarhi wa hinkuri yini laha
1: hi le ka hafu ku bile awara ya nkaye lo sala na makumenharhu wa timinetes ku nga se ya ba awara leya khume
0: makumenharhu wa timinetes
1: moya
0: ni va nyika that 10 minutes lana na vayingise
1: okay
0: ntango
1: tanke ake va hi tekile va hi byela ku ri vona loko va va va karhi va ta hi nhlokomhaka liya a va ta hi sayita rini kambe ke hayi kokwani Maluleke munhu wa ku famba na minkarhi va va karhi va bula ngopfu hi mhangu leyi nga kona eka tiko ra hina leyi nge le ku vaviseni swinene ku nga ku hetiwa ka vavasati etikweni leriya ra Kempton Park lava kumekaka va hundzile emisaveni kambe ke a va kombisa mhaka ya ku ri eka mhangu leyi nge le ku endlekeni loyi a swi endlaka a nga twa a nga ku i tumbele ngopfu kambe ke a swi tivi leswaku mincele ta n'wi vona hi ndlela yo yaleyo va hi karhi kongoma emahlweni na mingiseriwa jisara fm va ku nkarhi lowu va wu tisaka eka wena ku ri wena u na vonelo rini henhleni ka mhaka leyi 060-8875-942 mingiseriwa jisara fm le moyeni lowu hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mama
2: loko ku ze ku fika wambirhi un'wana na un'wana na tiputisa ku ri swilo leswiwani kokwa Maluleke va hi dyondzisaka swona o va computer kumbe i munhu kumbe va swi pulana nkarhi munhu swi leswi swo tala leswi va hi dyondzisaka ni i ntiyiso munhu a nga famba ya kula a fika dlaya munhu na hambi u n'wi kelela a hasi ka sava lava ku tata ku khesa ku ri loko Xikwembu xi va ngetela masiku na malembe ku ri va ya mahlweni va hi dyondzisa nakana ni yingisela ni ri kwala ri va plakaka nkosi bya ta ku ba emasibeei ya swiei i komo se xiluvonakhesa
1: swinene khesa swinene ma shudu gracious mphepho mani majembe ya ku saseka swinene
2: Danko.
1: Hai ke va kumena nhlamarisa hi tinhloko mhaka leti taka na kokwani Maluleke ti va tiri na dyondzo se na tivutisa ku ri swilo leswo fana leswi va swi hleketa nkarhi munhu vo va na khompyuta leyi va storaku ka yona kumbe vona hi voxe vo va na khompyuta na mina nkarhi wun'wani va ni hlamarisa hi ku eyi loko ku ri vuxokoxoko byi va byi tele ende byi ta na tinhlamulo byi ta na swivutiso va swi kota ku va va karhi va yi driver va heta va ta na nhlamulo kumbe va ta na solution henhleni ka leswi va swi vulaka kambe ke hi va hi karhi hi kongoma emahlweni monitor voice note leyi ni nga yi kuma la
3: loko ku ri vuxokoxoko
4: byi va byi n'wamisave hi xiluvo
1: hi dzumbile kokwana wa Dion na ku hlula kambe ke munitwa
4: leswi kokwana maleke va swi vulavula ku hina ha swi twa swa twala ene swi vupfini ene va dyondzisa
1: yi le ku khateni voice note ya kokwana wa Dion na ku hlula kambe ke ni ta va ni karhi ni yimele yo helela hi ndlela leyi karhele ku 060-887-5942 na wena muyingiseri wa mina tisavonelo ra wena emahlweni kumbe u nga tlhela u hi tela na xivulavulelo lexi wena u xi tivaka u tivana ku va u tlhela u xi interpreta hi ndlela yaleyo ku ri loko va ku va vula lexi hi xivulavulelo lexi wena u xi tivaka 060-887-5942 va hi karhi kongoma emahlweni hi ndlela yaleyo xivulavulelo lexi wena u xi tivaka u tivana nhlamuselo ya xona hi xihi hi khomi xona laha nghena u bomba hi xona nghena u tonga hi xona 060-887-5942
4: yi le ku khateni n'wananga yi pa yima hayi swa twala swinene swihi swa vona ha swi mukela hina na vana va hina na vatukulu va hina a va dyondzi va lava endlaka swona va dyondza va tlhela va yingisela ku swa nyumisa vavasati va fela yini munhu i dlayeriwa yini a tleleliwa i kokwana wa Dion na ku hlula dango
1: ha hi ze yi fika emakumu 060-887-5942 mingiselo registra FM le moyinelo hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa
5: hi pfukile lexi ni tsakisaka hi kokwani Maluleke va hi tlandlula amiehleketweni va hi tlandlula hi rito leriwani ra ku hon'wa yi bile tsona
1: okay
5: loko hon'wa yi bile tsona swi komba ku ri na loyi a nga na mhaka ya tindleve ku yingisa aka titopic leti va ti tisaka a loko a ri na xindleve ku yingisa a
1: xibamu xi bele tindleveni okay danko va ku hon'wa yi bile tsona mi ri hon'wa kumbe homa babalekile mara nti ku hon'wa yi bile tsolo leswi vulaka ku ri leswi nga vulavuriwa swi nghenile etindleveni swi nghene swi tlhela swi tshama loyi a nga na tindleve ku yingisa u swi twile 060-887-5942 mingiso registra FM le moyenelo hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa u nga chayeli xibodze xa makwerhu no huti swi va swi karhi swi vula yini
6: leswaku a nga beli nsati a nga beli nsati wa makwerhu wo mthetho a nga n'wi beli nsati wa makwavo wa wena mthetho
1: okay ni mi twi a ni karhi ni bula na ma
6: the general
1: Chopete Sanchez
6: munhu wo duma hi vomu Chopete
1: tango va ku u nga chayeli xibodhe xa munghana noti leswi vulaka ku ri nsati wa munghana a nga chayeriwi xinari a wu n'wi nyiki milawu wena a hi wa wena byela wa wena mahungu lama nga na wona ka nsati wa un'wanyana ni byela lowu nga na yena kaya 060-887-5942 ni va ni karhi ku na wena tisa xa wena xivulavulelo wena miyingiseri wa mina u tlhela u ni byela ku ri xi vula yini na swi twile swimbirhi swinharhu leswi va nga swi tisa emoyeni 060-887-5942 tana na xa wena xivulavulelo na nhlamuselo ya xona ku ri xana ke lexi wena u taka na xona xi va xi karhi xi vula yini muyingiseri wa GSR FM mi le moyeni hello muyingiseri wa GSR FM le moyeni hello okay va balekile hi ndlela yaleyo 060-887-5942 ni va ni karhi ni kuma yingiseri wa GSR FM tana na xivulavulelo xa wena na nhlamuselo ya xona ku ri xana ke xi nga va xi vula yini xivulavulelo lexi wena u nga xi khoma eka madyambu ya namuntlha muyingiseri wa GSR FM le moyeni hello hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mama
7: hi pfukile
1: danke
7: ku
1: tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni
7: mwana i teka mahanyelo yo biha kumbe yo saseka eka mutswari wa yena
1: okay
7: Mandrikhotso kanjaka-njaka kaMandela.
1: Khezo swinene Mandrikhotso kanjaka-njaka kaMandela. Mana madimo ya kusaseka swinene.
7: A swi tanele ka n'wina.
1: Dango. Va ku ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni leswi vulaka ku ri n'wana u tekela ka mutswari ku nga va ku ri mahanyelo yo saseka kumbe lawo biha kambe ke swi suka a nga teni swi ya a nga teni hi ndlela yaleyo 060-8875-942 hi va hi karhi ku tisa xivulavulelo lexi wena u nga na xona emoyeni hi twa ku ri wena u xi tisisa ku yini nakona xi vula yini hi matwisiselo ya wena loko a ri xi tisisa sweswo vavhenda va haxi ni gayina awe 060-8875-942 mingisa ra Jesus FM Hello, my hello.
8: Hey. Kokwani mashava la ka Mbokota.
1: Kokwani mashava la ka Mbokota.
8: Neku. Ba khale ba vurile ba ku dayinyoka. Luta hi ku ba tamtshele ta ku bona. Elisa ku loko ilo ona iya ku yibeni ku ya ku tumbeleni. Inkamalo ituhumesako ahani. Munhu un'wana na un'wana a ku vona ku luya i vo fambe a nga mbalangi nchumu. Ku ri ku ri i suka kaya a ri yexe a ku yena i ya ku a ku ni chanel kasi se i ya vuya siye mpahla hinkwayo hi nduti lowuya a nga na wona. Na ripalo ra yena leriya a nga na ka rona a ri n'wi fambisangi kahle i ta vona hi vanhu vo tala i khe yi tsutsuma ya kwalaya i ku ni dye munhu laya ni tsutsumile a wile laya i ta tlhela ya hlometela va ta za va kuma kwalaya
1: xiyila
8: xikulukumba xexo swinene a nga dlayiwi a swi endleki sweswo leswaku i dlaya munhu
1: na mito
8: munhu i vitaniwa hi xikwembu xa yena lexi nga n'wi tisa laha misaveni tlhela xi n'wi tlherisela laha a nga va kona hi ku masiku ya vanhu ya hambana se hi ku kunene tatani maluleke leswi va swi vulavulaka i ntiyiso va tsundzuxa swinene ku ri tiko hinkwaro a ri swi tivi leswaku hambi munhu i nga n'wi tivi i nga n'wi goleli
1: okay
8: hambi i vona xa un'wanyana xilo a xi tumbetile i nga xi teki
1: hikuva
8: ku na xikatsani laha xi ta ku boha nenge ivi ya i huwelele ku yo ni khomiwile ni phasiwile hi xinikixana a ya laha nga ri ya munhu luyani a ku kuma ri kwalaya hi yini xikwembu lexi nga te hi ku humesa timhaka ta wena leti u ti endlaku ni nga siveli van'wanyana mina ni ri ni khesa ngopfu leswi mukhalabya va hi kombaku swona a loko a hi ri vanhu a hi fane hi yingisa swilo hinkwaswo leswi i chava mhaka ya un'wanyana munhu a ka dlayiwa
1: okay
8: ngati a yi chulule hi wena yi chulula hi n'winyi wa yona loyi a nga tisiwa a misaveni ahi
1: inkomu khensa mina papa mana madyambu ya ku saseka
8: ahi
1: danke ni kuma rungula kusuka ku hala ka WhatsApp ku ri perile muhaxi minsi yi tlakule tshuri leswi vulaka ku ku na ndlala emutini inkomu mani maluleke ka xikokwani minsi yi tlakule tshuri va ri swi vula leswaku ndlala se yi nghenile emutini swi vula ku mina ola longa ni ri wrong a ni twanga ku loko va ku minsi yi tlakula tshuri swi vulaka ku na loyi a nga hundza emisaveni kambe ke ni swi kuma namuntlha ku ri swi vula ku ri ndlala se yi nghenile emutini kambe ke ku va na xivulavulelo xin'wana na xona ni nga xi tiveki ku ri xi vula yini and then tshama ni karhi ni xi twa hi xitalo namuntlha ni na ku tshemba ku ri ni ta kuma ku ri xana ke xi nga va xi karhi xi vula yini xivulavulelo lexi ri mahlo ya nkwahle ya tiva hi muyevuri xiva xikarhi xi vula yini na xona lexi xi vulavulela na ku swi twa namuntlha kwala moyeni 060 885 94 ti mingisi register FM le moyeni hello ahe vavhenda va haxo okay yini okay swivulai
2: mani stage kuri hitangani nga swi tshamuserisa ku yini mara swivula kuri velera va n'wana wa mhana wena va wa nhonyani kuri wa yena nga khomi
1: okay oh velera makwavo a ri khomiwi
2: xichangani
1: okay
2: mara xivhenda hi ri xo nkunda ndilipo dyambu damu na karazi a lifarini
1: ni mitweni empepu ni bula na mani okay a ni kumbexana yilo ni lahlekela voice leyi ni swi tweni danke ni khensile 060 885 94 2 hayi ke no ni to tsandzeka ku swi paka hi xivhenda mara ni khensa ku va va kote ku ni yisela swona ka xitsonga va ku vele ra makwenu a ri khomiwi ngopfungopfu hala ka vabuti okay hi leswi va nga swi vekisa swona wena mingiseri wa jisa ra fembe hi kari kongoma emahlweni 060 885 94 2 mingiseri wa jisa ra fembe mile moyeni hello
5: ahe says gracious people antivi loko ku ri ni nga va ni hlamula sweswo ka swi nga ri swona mara swi yelana na swona va lava ku ringeta ku hlamuseta ku kuwerele kaya manavetana
1: oh xivulavulelo lexi a loko xi taka xitsonga hina hi ri i kuwa ra le kule mani kuwa ra le kaya manavetana
5: ahee
1: okay se loko hi swi hlamuseta ke
5: loko hi swi hlamuseta hi xichangani hi ri n'wana wa le kaya wa xisati i huku yo khomela vayini
1: a hi wa n'wina
5: danke
1: ni khensa swinene ni vulavula na mani
5: Black Mamba leka dzingidzingi.
1: The Black Mamba leka dzingidzingi leni khensa swinene.
5: Danko.
1: Nani karin kongoma emahlweni na miyingiseri wa GCR FM hi va hi karhi salena kota wa timinete ku nga se haba awara leyi a khume laha hi va ka hi karhi hi gimeta kona kambe ke hi nkarhi lowutsongo hi nga sala na wona na miyingiseri wa mina u nga swi kota ku vulavula emoyeni eka 060 885 94 2
9: mahlo yenkwahle ya voniwa hi miyevu swi vula ku ri timhaka ti tiviwa hi n'winyi wa tona hi leswi ni swi tivisaka swona ni ri ka muchipisi hlayiseka
1: khesa swinene mhani le ka muchipisi mata leswi va nga swi hlamuserisa swona swi endla onge a ni na swi tiva mara a ni nga swi tivi ku ri ni ta swi vekisa ku yini a ni swi tivanga hi ndlela yaleyo kambeke ni khensa swinene ku va mikarhi mi ta ni tshuxa emoyeni ku ri swi nga swi vula yini va ri timhaka ti tiviwa hi muendli wa tona hi ndlela yaleyo 060 885 94 2 ni kuma rungula kwahala ka SMS va ku papa Maluleke Guyi wa Maxakadzi hosi xikwembu a xi va katekisi ka 1000 DJ Maronza khesa swinene DJ Maronza mikateko yi va yi karhi xikela kokwani Maluleke 060 885 94 2 mingiselo register FM le moyeni lo hi pfukile minjhani papa mina okay na swi twa ku ni yi twa ro sungula voice leyi ni ka tekiseni mi ri yini
10: ndakula xivuriso bya mpfilo bya nsinya byi sukela singeni
1: yini
10: bya mpfilo bya nsinya byi sukela
1: singeni swi vula yini
10: leswi laku munhu i tekela i tekela leyi kusukakale sukela rimintswini la ku tekela mahanyelo ya vatswari
1: swi sukela rimintswini ku tekela mahanyelo ya vatswari
10: yes.
1: Okay ni pindeni shi vulavulelo lexi ya
10: jumpilo jumpinya ni fikela singu
1: jumpi
10: jumpilo ye
1: mpilwa
10: jumpilo e
1: okay mpilwa e imuhandzi wo kara ni ri okay
10: jumpilo jumpinya ni fikela singu
1: oh okay leswi vula ku mahanyelo ya suka timitswi okay ni khensa swine
10: Ndandazo wa pondola.
1: Mana majembe kusaseka shine. Danke. 0608875942 mwana nga kunkara na wena se ule ku hlongoleni ka swivulavulelo. Uri landzani kokwani Maleke mtamta gimeta ikuva khumembiri wa timinetse ti le hansi ngopfu kuva hi karhi hi lela wena mingiseri wa mina munteka mingiseri wo hetelela hi twa. Mingiseri wa mina u rhandzeka mlemo yene lowu. Ahe.
10: The general
1: ni tlakuseleni rito.
10: The general touching course.
1: Okay.
10: Mano duma yena. Maso ya nkwasa ya voniwa hi vuyevo. Leswa ku timhaka ti tiva hi munhu wa tona.
1: Okay. Ni dyondze ke.
10: I the general ni duma hi vomu
1: chope. Kesa swinene the general ma duma hi vomu chope. Okay, right, mon lanza kukwan malileke. Mahlo ya nkwahle tivo hi miyevuri swivula munhu wa tona.
11: Sesi xivuluva. Hina hi ri loko byala byi vila byi sukela ambiteni kumbe etshakwini. Hi leswi swi hlamuselaka ku ri vana kumbe vana. Va tekeleli vatswari va vona byala loko byi vila byi sukela mbiteni mahanyelo ya vatswari ya vana va tekeli vatswari va vona leswi hi swi tivisaka swo hlayiseka ndzisilo
1: hi lero loko hi ta ka tindzimi ku nga va na swivulavulelo swo tala kambe ke swi va swi karhi swi vuya ndhawu yin'we cause loko ni twa lexi xivulavulelo xi yelana lexa xa ku xampfilwa lexi a va karhi va xivula la na byala loko byi vila byi sukela ambiteni swi vula swin'we ku ri n'wana mahanyelo u tekelela ka vatswari na ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni swi va swi karhi swi vula swona leswiwa 0608875942 mito voice note yo hetelela na ndza kokwani Maluleke
11: mbita ya vavo yi dlele tingengenda munhu hambiloko o vabya swinene ekaya a tikomba ingaku a nga hundza misavini ku hundza lava kahle ku sala yena
1: a ni xitwa kahle munhu phinda
11: mbita ya vavo yi dlele tingengenda munhu hambiloko o vabya swinene ekaya a tikomba ingaku a nga hundza misavini ku hundza lava kahle ku sala yena
1: hayike xikhome message wo dzika swi ndlaka ku hani da nhlamuselo wo tala hina tiwayiwayi ta ku tala i xivulavulelo xa kahle swinene kaveke yimingiseri wa Jisar FM eka nkarhi lowu nga hi teki mbilu ni ta va ni karhi ni landza kokwani Maluleke ni ta ni ta vuya na vona emoyeni hi va hi karhi hi vuyela ku va hi karhi hi lela ka tinhlokomhaka leti va hetele na tona eka madyambu ya namuntlha kaveke ti hi khomile ku ta fika laha hi nga fika kona kaveke munhu va landza ku ri ni vuya na vona hi ta hi ta pfala swin'we mina na vona kokwan Maluleke mkhalazo wa mina library computer vambite hinkwaswo namuntlha miri yini hi nungu wa timinetse ntsena 8 wa timinetse ku nga se ba awara leya khume DJ Mrexa u yime nyangwe
0: ni dyondzekile na dyondza mi makhelwani wa mayini ka mchipisi mahlo ya nkwahle ya voniwa hi muyevuli timhaka ti tiva hi yena
1: okay
0: a nga kona loyi a nga ta ku yi vonile mahlo ya nkwahle ku nga ri yena a nga yevula wona laha yevula ku wona kahle kahle kwahle loko mi wu dlaya wu va wu tsipe matihlo
1: okay
0: ya loko mi wu dlaya wa wu tsipe matihlo and then mita vona mahle ya wona kahle ku mate hono loko mi suse xikhumba lexiya loyi a nga endla milandzu timhaka ta ko ti tiva hi yena hi ya nga ta tlhela mi byela ku i swi endlise ku yini hi leswi mhani va ka muchipisi va vulaka swona
1: okay
0: ene i nhlamulo yaleyo
1: ni tweni
0: byala loko byi vila byi sukela ambiteni kwele tshakwini kwaleni
1: sorry
0: a wu fambi ka mukhuhlwani kunene nkarhi lowu se ni ya ku heteni hi nkarhi lowu sungula ku khohlola a swi khisi vayingiseni hi vulavule swinene laha nyamuntlha ande tidyondzo leti na khensa hikwalaho ka ku va vanhu va na va ta na tinhlokomhaka va ta na swivuriso switele nsinya lowuya wa pilwa va vula hi nsinya wun'wanyana wo wo tswala mapilo
1: okay
0: eyi va vulavula hi wona leswi vulaka swa ku a ku na nsinya wun'wanyana wu nga tswalaka mapilo handle ka wona hi wo wu nga na timhaka ta ku ta xivuriso lexa pilwa lexi
1: leswi vulaka ku hanyelo rin'wana na rin'wana leri ni ri hanyaka ku na mutswari loyi ni nga tekaka yena
0: ya
1: okay
0: kambe loko ho la ku ta hi davulanyana la xikarhinyana la swa endleka vatswari va kha va nga swi lavi ku n'wana leswi a swi endlaka swo huma ndleleni va nga swi lavi mahanyelo ya yena a karhi a madyondzo ehandle naleyi nga yi rivali
1: a na hala ku vuya na lava ngo ku tswala a wu tswali mbilu
0: hi swo sweswo hi yin'wanyani ya kona loko va ku ku tswala a wu tswali mbilu swivula ku mi tswale n'wana a ri kahle mara mbilu ya yena a yi fani na vatswari va yena u ta ya dyondza mukhuva hinkwayo hala handle a tlhava ya ta nyanga a tswala kahle ene loko vanhu va swi vona n'wana ye yaloye va ku hi tekele vatswari va yena mi rivala ku munhu o tswala miri a nga tswali leswi yena a nga xiswona kumbe leswi n'wina mi nga xiswona
1: okay
0: loko mo yi jikisa sweswi vatswari vo tala i makreste mara vana va vona a hi makreste swidakwa so hi lava va ku ta hi vekisa ku yini yaleyo a hi yi vekeni yi karhi hi langutisa ku yin'wani hi va hi teka tituto ringana 5 hi kombetela munhu ivi ku va na rin'we leri humaka mara leta 4 yi vuya eka munhu so hi nga yi kombetela ngopfu yaleyo mara kun'wana yi fika yi hi kaneta hi ku ni vulavula hi vakreste va tswalaka vana va nga ri makreste va ri tichisi va famba va gekeza va famba va dlaya vanhu va ku i n'wana wa mfundhisi mara leyi a nga endla leswi ma ha ta vula ku yi tekelele mutswari wa yena mi nge he vuli so xivuriso lexi loko xi ka xi famba xa tlhela xi jika xi endla xivutiso ka munhu loyi a vulavulaka hi swona so loko yi karhi yi endla tinhlamulo kumbe na swivuriso ha swi langutisa swivuriso leswi hi swi hlahluva ku lexi nga va xi vula xona xi ri xoxeke kumbe xi na switandzhaku na hi ku swa endleka hi ku byi sukela asingweni ku ri ku byi ta canganja byi ta dzunga vanhu va nga byi xavi byala leyi va gina va nga byi nwi va teka va halana hi ku veke humesi mali ya vona va xava byala lebyi dzungaka ku hava n'wana loyi a nga themenderiwaku a kha a nga hanyi tona kaya ma yi vona yaleyo
1: kahle ngopfu
0: hi vulavula hi byala lebyi hi ngeni loko byi vila byi sukela kwala ka
1: mbitani
0: ka ku kuma ku byi swekiwe kahle mara byi canganja byi dzunga mi kuma ku byi tsandzeka na ku hlutiwa vo to fositela ku hluta mara byi ka byi nga vilangi swona ene loko mi byi ringa bya dzunga a byi bavi mara mita hi yo yaleyi swi ndlise ku yini i vatswari lava nga tswala n'wana a ri kahle mara ku ba nkarhi a cinca i xigevenga mara vatswari va hina makreste so swina tihlamulo to hambanana hambanana ha ti dyondza tihlamulo mara ni khensa makhelwani wa mayini mhani va le va le ka mchipi va le ka mchipisi swivuriso swa n'wina swi tele na swi hlawutela ni swikulu tihlamulo ta tona ni ta kona ni na tona vhele kun'wana mi hlamurile ku matiko ya nkwati ya voniwa hi miyevulo leswivulaka swa ku naenda milandzu hi yena a nga na vufakazi lebyo tiya ao vulavula hinkwaswo leswo hemba bangelela mara ntiyiso u tiva hi yena
1: i ntiyiso
0: ya
1: tanke hi sale na timinetsi timbirhi ntsena
0: a hi ngheneni ka nhlokomhaka lawa vayingiseri hinkwerhu va GCR a hi ngheneni radio ya hina radio leyi yi hi khomele swilo swa kahle swilo leswi hanyisaka swilo leswi dyondzisaka a ni ta vula leswi kokwani Maluleke i wa n'wina kwala ka radio ya leyi loko kokwani Maluleke mo n'wi khoma kahle mi n'wi landzelela van'wanyani va evutomi bya vona byi le ka khoma mara ku nga va na ku cinca vanhu va hanya kahle un'wana mukhacani wa marhanele wa dumela wa sundzuzo wa mhingo wa chavana timhaka ti endliwe hi guyu na maxaka dzi na malenga hi vo va nga endla timhaka leti
1: okay
0: so vakulukumba lava loko va tswala n'wana loyi va ve vakulukumba va vutlhari swinene ngopfu yimani ni mi byela ku mi ni tekelele papa ni tekelele papa sundusi
1: swi suka mbiteni
0: ya mina ni tekelele papa
1: okay
0: loko va ta za va kuma tiko kusukela le hansi le swi ta swi ta fika laha hi nga kona swi tlhe swi hindzanyana swi ya le mahlweni papa a lo tlhariha
1: wihi mpini nkarhi
0: a ri munhu wa nyini so a ni na byala a ni byi tivi na le non'wini na fola ni ri tivi na papa va ka sweswo va nwa n'wi byala va dya nkolo papa mina
1: wihi siyile nkarhi
0: wihi siyile nkarhi se ni yinge a eka vayingiseri hinkwerhu ku dya hi kongeta ni mi rhandza swi suka mbilwini hi rirhandzu ra hinkwerhu ka hina na mi rhandza Maluleke va ri tani a hi hlanganeni vhiki leri taka hi wavumbirhi wa wumune lowu hi ta va hi nga ngheni ka radio dyango
1: dyango inkomu khensa swinene kokwani Maluleke ku fika laha hi nga ta tlhela hi hlangana nakambe vhiki leri taka kambe ke muyingiseri wa mina lowu rhandzeka tiva leswaku nongoloko wa ku fana na lowu hi na wona wa mbirhi wun'wana wun'wana kusuka awara nhungu ku ya ku ku ba awara ya khume kambe ke ni tsundzuxa nakambe leswaku hi na audio streaming loko la ta yingisela kahle vuriwe mfameleni bya wena u nga yi kuma eka www.gsrfm.co.za naswona hi na Facebook page leyi fambaka kahle vito ra gsrfm kambe loko a ri mina na ri salani mi hlayisekile swa hombe hi loyi DJ Mrexhome ta kahle na ta le mbilwini hi yena nghenaka eka nkarhi wa sweswiwa wena muyingiseri wa mina ni khensa swinene ku va hi ve swin'we eka madyambu ya siku ra namuntlha ku fikela laha hi nga ta tlhela hi hlangana kahle nakambe inkomu.

Alright, ke rsim ragatle shnene ksa kan kolwa munu sivara maingane. Rsim ragatle ksa kan kolwa munu sivara maingane. Bate kanga na vokra ikona. Rifu ravitana. Rifu ravitana mara rifu na. Rsim ragatle ksa kan kolwa munu ne sivara maingane. Shes president maingane. Leswa ti bitan section ndlela le nkarhi kambe ke hi nkarhi wa kona a va ku sivara maingane peni maingane khume kaya timinasita kona ku bulavula liya ya khume nongonoko nongonoko talembelwini mixo ra mina wu teka wena tsundzuka wu teka wena musungunoko ku fika ra vumune xikarhi ka awara liya ya mana awara liya khume na awara liya ya khumembirhi je xikarhini ka vusiku Elanika tani kuchukumeta kona mina mikuru mina ka orlea kumembiri ka madrambo ya sukuna motla nsemba kumadzumbe kasle marakushushini kasle ama vele lakumana jisa rafim ako tleli uwi hindela yole jisa rama shuto wako inge mdisi masasa niru Mwana mali pela fume akomandele juwe arifu

tasigay lo kam kala kam tsoramina emi namrok zote che che lo re fere rak bumblanya na ner rak fan lo kase inti moro ho ber wona lo ko munanga lo utelak ne na ner ngona sta bana masrel ba sa min la banti ba ka ner ei zone re ara gunti mahi bo manire manire fura beta manire fura beta da pati sa de te me ko bangwe tsamba go ai kona mitsamba go lunga bangsa ba mele ka shoulder le 16.0 megas nako le mme kuma ka hlele ka audio streaming cha www.gisarfm.co.za ai kona kana ba mandla re biyelela e kuma ka hlele je mi ka re mining sela hindlala

Oh, right, ke mixer mina ke sosne winter zela zonwe ntsemba kuma tsame kahle ai khonse ku maka ai tsame kulunga la le laba ku bula hi yo mina nwina hi to ku kahle kahle timaka ta kona ti tsamsekini hi leswa ku nanu wan kuna kuna botila lo yango ye na batswari loko se hi tirhisa rito a ri na batswari swi vulaka so a va ha ri kona hi ndlela yeleyo a ri na batswari bothi na malembe lama ya 30 ni ri kumisa timhaka ta ku ri no batswari ba yena hinkwavo ka voho va hundzile emisaveni ivi ke ku va na leswiya swa ku ku sala yehe bothi yehe lonkulu a nga tirhi na vamakoni wa yena vambirhi a va tirhi kambe ke vamakoni wa yena va sesi vambirhi va sesi lava na vona a va nga se tekiwa hi ndlela yeleyo hi tirhi loko hi tirhisa radio a va nga se swivula ku se na vona a va ha ri kona emisaveni se swi kombisa leswaku no boti u sala a ri yexe a ngu vanhu lava ka vanhu lava hinkwavo munhu loyi a nga hluvuliwa ntsena hi ku hi yehe a nga rhanga a lova ko va papa wa yehe ntsena ku va tata wa yena lavan'wana hinkwavo kusukela ka mhani na masesi wa yehe vamakoni wa yena a va zani ma nga hluvuliwa hi ndlela yeleyo so va ngu va kale a famba a kuma xipenani xexa xikumile a famba a tibona a ya kuma leswaku ri no xi lexi xi endlaka leswaku ri no laha kaya va va hela hi ndlela yaleyo a tikuma sela a ri yexe emhaka yaleyo ya ku ri no a ku le ku hluvuliweni a ku le ku ndlekeni ka nchumu laha ndyangwini vo hela hi ndlela yaleyo yena laha ndyangwini va ri i sela ri yexe va ri swi swa ku swi koho kwalaha ndyangwini swin'wana swa swoho leswi swi nga celeriwa se va ngo ehava timali muni kumbexani leswi a nga ta kota ku va ku a kuma ku pfuneka hi swona so swi nga leswi wa zama ku va a ya ka lava va ngo hi maxaka ya voho kambe emaxaka lamaya ma tikombaku ma ri lama me le kule lamaya a hi voni lava va ngo emakoni wa papa lavan'wana hinkwavo vanhu a va ri kona va helini hi ndlela yaleyo ko sala maxaka lamaya ma ku emaxaka mara i maxaka lamaya ma le mpfungwe le hi ndlela yaleyo se a ngo wa zama ku tihlanganisa na vona kambe ke a nga le kumeni ka ku pfuneka ku i ncini lexi ye a fanekele ku va a xi endla loko hi languteka timhaka ta ku ri no hi ku yo sala ri yexe loko ye swin'wanyana hi loko se yi chayini laha mutini a nga na n'wana a nga na nsati a nga na nchumu leswi nga a va ri na swona hinkwaswo vamakwenu vatswari swi helini family ya yena yi helini hi ndlela yeleyo hi ku longoloka ka voho kambe ke va ri lexi a xi va hetaku a nga xi tivi

0: loko a tala huma langa fika la kona langa gila koye loko se a kuma xipena xinwana kuma xipisi Japan asaka ikona munhu kutani nakona lo tsundushiwa hi vanwani ku hindod humanyana tibona phela inga rivali isale iriweshe loko huma vanhu byela ku haikona vanhu lavawani hinkwavo ka vona a vele ku hluvuliweni nakona ku na nchumu lowu nga koho u nga celeriwa ha ndyangwini na i fane a ndlisa ku yini bot ku va a hambana na mhaka leyi kumbe a tsutsuma xihloka lexiwani xi nga ku tsemeleleni kumbexana xi nga ku hetini ka rixaka rakwe hi ndlela yeleyo eka nomboro 060 875 942 hi twaxana ke we vonelo ra wena mintsho ra mina u ri vonisa ku yini ka mhaka leyi blaka hi yona na loko kuve hi ku u tshame u hlangana na swona kumbexana u swi twa kumbexana u swi vona kwalomu mi tshamaka kona swi hele swi va njhani loko ku ri ku yihele yi solveka va yi solvesa ku yini hi ndlela yo yeleyo hikuva swi vona mi kuma ku vana va munhu kumbexana rixaka ro karhi ndyangu wo karhi wu hela hi ku longolokana hi ku longoloka kahlekahle yi nga swi twisisi ku kahlekahle vo dyoha yini eka misava leyiwani ku tlulela van'wanyana swigevenga leswin'wana na ka nomboro 060 875 942 mintsho ra mina teka miyingiserelaniwani ni twa ku va ri yini vona mi le moyena. Aye.
1: DJ Rex.
0: Aye.
1: The original one was it with me, Nama.
0: Nimtakas.
1: Me zombie, ma.
0: Me zombie. Ina yung gabon.
1: Ina yung zombie, ma.
0: Ina ka.
1: Mo yung gana mage.
0: Aye.
1: Ano ko bote, loko bena wakarawan ito lang ako na ako. Xirilo xa ku xikulukumba ngopfu xi lava timali ene timali munhu a nga na tona ku a nga ku a nga tirhi
0: a nga tirhi
1: se lexi mina ni ta n'wi kombela xona ni a tsutsumela kerekeni ya ZCC
0: a tsutsumela ka ZCC
1: a tsutsumele kona hikuva a ni a yi lavi timali a yi lavi timinyikelo.
0: Oh, leti n'wani ta ti lava ti kahlekahle ku laveka yini a ku nyike okay mo yi humaka taka swa minyikelo
1: no vonela ku hani kahlekahle kun'wanyana ku laveka minyikelo swi nge yini swi ku yini yini ma swi vona
0: a humeni ka swo nyikela a humeni
1: mina no lava ku a ya pfuneka ku ri a tsutsumele kerekeni a nga na background ku swi leswi swi nga kona laha mutini wa ka vona laha swi lava timali munhu ku ri ku kumeka vanhu lava nga ta swi susa ene swa durha a nge fikeleli ka mali yaleyo se ye mina no kumbexani yena a tikumelele vukhongeri bya loko ve ni a vonaka ZCC a nga ku landza a yi aka kereke leyi nga ta kota ku n'wi sirhelelela ka swilo leswi a hlanganaka na swona ku kumbe a kuma xitandi kumbe a kuma xa amen 67 a nga lava xitandi a suka laha mutini a lava xitandi xin'wanyana a suki laha mutini kumbexana a ya ka hahani kwala ka maxaka ma lama a vulavulaka na vona
0: ivi maxaka i maxaka lama ma le mpfungwi lama nga kona
1: ene ma le kule na yena maswona a se mehe ni voni nga ku no mana a zami mani a tikumela xitandi ma ku matoko a ndzini na a yi ka ma-social worker ne loko a fika ka ma-social worker a va hlamuseta history hinkwayo ya laha mutini lowuya wa ka vona a ku se ni a va no tlela laha mutini lowuya a ni kombela ku kumbexani mi nga ni pfuna n'wi ma-social worker ni kuma yindlu ya RDP ni ya ni ya tshama kona ma swi vona hikuva loko ni tshamele ni tshama ni ri na nkelonkelo ku sweswiwani ku fanele ku landza mina a ku na ndlela yin'wanyana ku a hi ri vangani se hi sale hi ri vangani ma swona masoxale veka ma ta zama ku va n'wi tsalela papila kumbexana a ri yisa ka masipala masipala na yona yi ta hlela mhaka yakwe ma swi vona mara a veka a famba a yela ngopfu na le ka mukhanselara leswaku vona lava mavi masoxalo va n'wi tsalela papila a va sunguli va vitana mukhanselara va tshama na yena va n'wi kombisa hi issue ya boti loyi And this is my social work in my social work mother with Anam Castle Araba Kumbisana and Makani. Uruku Maraluku and call my social work by Batana Patila. Reswaka Maspala, Yindu Angaiku, my heart.
0: Say, I yindu, I mean, Logo Ayakulin, Ayu Abo, Logo by it, Evadam and Zalayind, Log Africa, Kumaguno, in the sea, looks to be look aguin. She not process.
1: I'm not a woman. If we made the selling, you could not be correct one at Lavellan Alinea Moon. So not a level of ponies, I told ponies I can't speak Sanganaguna, so I come at Sadan called Sanganaguna. Say, yeah, Namilan has to make a carriage bring a song to another dam.
0: Okay.
1: It wouldn't be Sangan, she's a little junk of my point now when I would. Before she did. Azi akara ateke goza rokari ndi ravona kuna loko switsanda mara ari abukwena ra xinene ra Jehova.
0: Oh, okay. No, nimuti.
1: Amel dana the original mo ne nyiza makhelo no speech ilava landa ka mina.
0: All right. No, nikesi.
1: No, so.
0: Dangi. Alright, ke mak member in tsano timnes ka tlhela mak member mona wa tot timnes ikongo makahle ka warle ya kumengwe nanga nokutelim bin tsromin kesini belane eksugala temala hlehse kan sunene hindlala le ya maswe tare bolana ba yingserla eka number lag dumosnene 0705942 tola bua mlimuyi
2: kurula
0: aktale
2: DJ Marons mabula swilo andeka
0: Nimta kahle haya hadi jamara za jar ga nhlaniki.
2: Sile na wena.
0: Mhm.
2: Ka ku makana yito. Tur engar loko ba re ku yingisele.
0: Inaka.
2: Mutshi bala bole ka papa.
0: Mhm.
2: Ba bala bla he makere ya kereke ku ri botsi va fana va ngena kereke ya zisisi.
0: Mhm.
2: Romina. Aba yitumbele fika kereke zisisi.
0: Mhm.
2: Ba hlamba ba sava mbala bathi.
0: Mhm.
2: Ba ya kerekene. Swimbo swi ta va komba vukona bya swona ku va hluku ya ku nga pona kambili ya vona.
0: Mhm.
2: Ku ta hundzuka ntirho misava.
0: Mhm.
2: Ka kerekene va nge si za va vula leswi swi va va ku swi va tika ku le kaya. Va ta tekiwa. Moyo wa Xikwembu ku ri munhu a va profitaka a va byela ku ri va endla leswi na leswi na leswi leswi va nga ta va byerisa xiswona ku ta va na munhu loyi a nga ta va yingiselela va karhi va tsala ehansi leswi swi fanele ku boti va endlisa xiswona a va nge zi va yelena leyi va kombela ku pfuniwa hi un'wana kumbe ku ri yaloyo a va yingiselelaka ku ri va kota ku endla swihi leswi swi faneleke laya va nga tsarisa xiswona.
0: Okay.
2: Bakuba endla masiku ya nharu. Swi ta basa n'wana mhani hinkwaswo swi ta hundzuka ntirho misava na ku rhurha ka ntirho lowu ni nge rhurhi ku nge endleki nchumu ta tlhemiseka nsati brurhi mi vana vana. Xikwembu xi pfuna xi ta tikisa minkarhi mi khongela ka kereke yaleyo ya susisi.
0: Okay.
2: Until na twala.
0: Sunen.
2: Imabula Swedish and Trekalo, Jimaron, Zarakan Tanaka, the control from Banablon, the mine, and Jimat Banavantaruba. I'm the rose of Bodhisattvian Christian and Chefs, 72, and that is unknown good rose, a name for Chefs on Nazareth. Brur, Kurula, a group in the main, and Combella soon to come from over the Sinkara Tak one above.
0: Ogdal.
2: Amen.
0: Hallelujah. Right, Kesusnen. DJ Maros of Sugalati Bilmir, Ragansani Ganer, Karagokon, Kombalaka, Makumembiri, Makumembirumwe, what your team net, Lady Koladaka, Gatlegat, Kualika, or Lia Kumemwe, Namanok Telembirum, Seromin, from Sashes, Karablanavan Chirikanambor, like Dumosnen, Yas Rosic 0, 5, 9, 4, 2. Itatoku Shana came win, turning seed, a boat la, from Saki, Labanan, then, and Kobo Bakumsa. Makata kuno e kahle kahle bafana ba bazumela ka kareke e le banga bla bla yo na kuno e ba kota kwa e ba kuma bo chabelo ba kota ku funeka hindlela ya le xana ke wena mixer wa mina e nga ko nga ku tweni ka makali wan e na loko be ku utsha mu uyito kunwanyana e yi bulabuliwa ku mutsha ndi humelela e ka ndangu wo kar na leswi i nga swi vonisa xiswona ba yi solvise ku yini kumbe loko u twa u twe ku ba yi solvise ku yini hi ndlela leyi kumbe naswo swi nga tshika swi pfuna boti eka mhaka leyiwani 060-875-942 boti yo sala yexe n'wana wa tuva vamakwenu gon vatswari gon na van'wana vafambetilini lava nga sala maxaka ma le kule le si xi nga ko kala ya kuma speed jopan leswaku no a kuma le malani hi laha nga kota ku phonyoka kona a ya voti lavisisa a ti vona ku hey kasi ku endlekela yini pheni yo sala nexe laha ni hava no voni hisela maribye loko ni twa mikhuhlwani ta oravela ku vava ka swona milemoyini ayi
3: Ayi
0: ntiki. Ifugile njani mina?
3: Esiki.
0: Ina ka?
3: Loko maka yi imani saka ni joy sound kama swanga.
0: Na mitela kama swanga nyila. Ina ka?
3: Boti a yi kereke mba ta tse va tayele.
0: Boti ba ta tekeliwa ti tayele. Kumbe xana va ta nikiwa ti tayele.
3: Ba ta sava. Ba tekiwa, ba nikiwa ti tayele. Ivi lwa kwa pete wala mutindo uya
0: koko ya petsa mane
3: ita petsa wa fundi ita angala ka lokwa pete wa fundi
0: kuna petsela ra kona ra ku loko makairi ya mshaka lo wa ba swi tiva fundi siku me moyo wo ta vulavula ku endlaniso
3: moyo wo ta vulavula mara wa fundi ba swi tiva ba ta va petsa loko moyo wo vulavula
0: Okay. Ku hava ku mfundiselo a tirhisa ku krema mi kuma ku wa hupa.
3: A ku hupi mfundisi ku hupa i hupi munhu ku ta tayele leswi nga ta humisa swona na ka va va kha va yingisela. Marosa va yingisela vi va va kha va tsaleriwa phephini. Vafundisi va famba va pesa laha swi ta hangalaka.
0: Alright. Khesa swinene leri. Hlayisekani swinene khesa vuyingiseri byebyo.
3: Danko.
0: Alright, kesin dak masangani bayi wona tan na bona ba yima hileria leso kahle kahle kinakalela wena ke mixero mina I bona njani we bondela rumwana ku ha ba rumwana bonelo handle ka ri ya kirekin na ila ku twa sweso na loko we ku kahari ro a di ngini ni bula hlamusela mpfuno wa laveka eka boti ku va kota ku pfuneka hi ku hey vo sala va ri voxe va hava mikombisini ku va hava na munhu luya wa ku no loko va khoma hi flu ku fana na me a nga ba hisela maribye laha va oravela fika hoxa ribye laha ya ku va kota ku oravela mikhuhlwani wu ta antswa vo va voxe maxaka lama nga ko hi lava male mpfungu le kule leyi so swi nga leswi ka tika a swi olovi ku va va nga tshunelela kahle boti I maxaka yes mara hayi a swo va khumbakhumba ngopfu va le mpfungu le a big seed alright 060-875-942 ta n'wi vonela na wana mixer wa mina eka nomboro yeleyo boti va ri voho va na malembe lama matita ni ri hi leswi va nga xiswona a va ri na wumakwini wambirhi Ini wazama kulata tihlanganisa na vanhu ku kota ku sometimes vanhu va kota ku va n'wi pfuna mara swa tsandza bota nga tirha ni ri so i ri karhi n'wana masiku za kuma xiphisi Japan a huma a famba loko a kume xipelani xa kona fambi na tilavisisi nakona i yo tsundzuxiwa hi wun'wana wa wa valava faku va hanyahanya swin'we ku hlamana tichomi va ku hayi kona fambi ti vona i va ti vona va n'wi byela gendod we ku na nchumu lowu nga kole ka ka n'wele lowu nga celeliwa nakona lexin'wana xi khosaku mi hela hi ku longoloka phela we sweswi yo sala ri wexe i mhaka ya ku no a ku le ku hluvuliweni laha ndyangwini hi yo mhaka ku ri timhaka leti va hela ku longolokisa a ngo ni ta ku swi yini me ni ta ndlisa ku yini ta xi baleka njhani xihloka lexi nga vekiwa laha ndyangwini hi ku va ri swin'wana swi koho kwa kaya va ndlisa ku yini kokwana loko swi tita
4: xo sungula loko ni twanyana hungu lerin'wanyana leri loko ku khumbiwa timhaka ta ku hluvula a ngo lo hlangana na makhuma xo sungula loyi
0: a nga na makhuma a nga vabyi
4: a ngo lo hlangana na makhuma hi ku loko ku nga hluvuriwangi phela ku swin'wanyana swi kumeka swi salerile
0: a ku na laha vabyaku vo lova vo he vo lova hela a va hlangananga na ku varhanga va khuma kumbexana va vabya va nga tshunguriwangi va lova vo he va helini a ku na laha nga khuma laha mutini
4: ni vula yena a nga khumangi
0: a nga vabyi i yo sala ri yexe n'wana wa tuva sweswi
4: okay
0: nkingha leyi nga na yena hi ku a ku na un'wana a fanele landzela hi yehe se a ngo ka xihloka lexi xi nga vekiwa ni vhika njhani
4: loko mhaka leyi yimise xileswi loko yena a sele a ri yexe ivi laha ndyangwini ku kumeka ku nga basangi ku ya hi leswi a nge yena i lavisisile ivi ku na swilo leswi swi nga kona exikarhini ka ndyangu leswi nga celeriwa kwala ndyangwini wolowu yena a tshamaku ka wona
0: tandla kambirhi a ku le ku hluvuriweni
4: tandla kambirhi a ku le ku hluvuriweni hi xin'wanyana lexi a xi ringeta ku ni kanganyisa lapo a ni ti byela ku kumbexani a nga va a lo khuma lexi xi endlaku ku nga hluvuriwi i vikalo bya le mavokweni na i vikalo bya le etihweni ta yena ku a ku na mali leyi a nga yi tirhisaku ku ku kota ku hluvuriwa laha mutini
0: ndala machena
4: vula ku swona ku swi vula ku macheleni a ma kona se i ya n'wi kumisa ku yini munhu loyi a nga tata a ta n'wi pfuna xo sungula va susa xilo lexi a nga xi tlumba lexi u xi kona kwala ndyangwini na ya va ta n'wi pfunisa ku yini leswi vanhu va masikwani lawa va kholaku va lavaku yo mali ku va tata va ta n'wi hembela swin'wanyana va ku va ta n'wi pfuna kasi vula ku ta n'wi dyela ximalana xexi xa magqinu xexi ko va ku ho ka hi nga swi tivi ku loko hi ku hi ta vula lexi mo kuma ku loko se swi ya humelela ku impela se swi lavaka endleka van'wanyana va n'wi kokela tlhelo ku laha ku ta n'wi humesa forweni ya ku nga swi endla swi tirhi kokelaka leswi nga ta tirhisa mali ene mali a nga na yona
0: a kokwana a hi humeseni sweswi swi nga kona munhu a nga na swona ku va pfuna munhu a swi vuli a ku na munhu la nga ta kaneta un'wanyana vonelo ra munhu i vonelo ra munhu
4: lexi mina ni lavaka ku phewela ka xona a ni lava ku phewela eka vafundhisi lava va tikereke leti to ka ti nga lavi mali leti laha ku nga ta ku loko ku lavisisiwa xilerisi xa kona ku fanekele ku petisiwa ku yini va xi kuma xilerisi lexiwani xa lavo ka va nga lavi mali va kona lavo ka va nga lavi mali hi ku loko se swi phewela hala malini hala ni timali a ti nga kumeki tanihiloko hi yingisela mhaka ya ku a nga khomakhomi bona kumbe wa khomakhoma o kuma swo ringana ku tixavela swakudya ku kota ku dyiwa vutomi bya mahlweni ku vula ntiyiso lava vo lava mali a va nge lavi mali yitsongo va ta lava mali yaliya yo va n'wi charja leriya ro a nga ha swi tivi ku a nga swi kota ku hakela ene a nge hi swi koti ku hakela ivi timhaka ti za ti n'wi jamisa na yena a hundza misaveni ku ka ku nga lunghisiwangi nchumu hi ku loko ku ri ku impela swilo u swi lavisile a swi kuma swi kumeka swi ri kona lahaya va kona lavo vo ka va nga lavi mali va ri valava va vafundhisi vo peta va nga lavi mali lahi loko vo n'wi kholela mara ho ka hi nga lavi ku boxa maviti ya tikereke mara va nga va kona van'wanyana va nga n'wi pfuna lavo ka va nga lavi mali va kona lava nga laviku mali
0: okay mara loko ho kuya hi langutisa a hi nge hi langutisa hi tlhelo ra xintu swi koho ku ku va na nchumu lowu hetaka rixaka kwalaha ndyangwini kumbe loko ku nga hluvuriwi mi kuma ku wo longoloka laha ndyangwini
4: handle ka mpfhuku a swi kona swin'wana
0: i ncini mpfhuku
4: mpfhuku
0: i ncini sweswo
4: mpfhuku mpfhuku i munhu loyi a nga tshuka a dlawile hi valava va khale valava va muti wolowo wa rixaka rero ivi munhu loyi loko va n'wi dlaya i lava ku akeriwa yindlu ya yena lexiya va nge ndhumba lexiya
0: mi vula xin'wana kaji
4: ya swi sukela laha loko munhu luya mi n'wi dlele kwalomu mi nga n'wi dlaya kona ivi a ku damarhela a ku kwala i ya ku kona hi ta famba swin'we kwalu nga ta tshama kona hi ta tshama swin'we kambe mini fanele ni akela ya mina yindlu ku nga ndhumba lowuya na sweswa mi hi va hi vani mi nga ta swi ndla mi ndlela yena mi n'wi nenga ku a nga mi fayeteli a nga mi mbeyeteli la mutini mi yiza lowu wa xin'wana kaxi
0: so
4: loko mi n'wi enerile swa mi endla timfanelo ta yena wa tshika hinkwaswo leswiya a mi kolela ku no hi ku mi ni endleli leswi mi ni hlayisela hayi a na ha dlayi munhu manjheni mina mi to fa hi ku faka n'wina mara mina tanihiloko mi ni hlayisile ni ta tshama na n'wina kwala mara mi fanele mi landzelela swilerisi swa yena leswi a swi lavaka loyi so sweswo swi lava yini swi lava timali sweswo
0: so ku hava xin'wana ka ku hava handle ka xin'wana ka jile xin'wanyana lexi nga endlaka ku andangwini mu kuma ku vanhu va hela ku longoloka
4: DJ Mrek

0: leswi ni vulavulaka hi swona ne. Swi hete vanhu vo tala sweswi.
1: Na swi twisisa, na swi twa kahle.
0: Hiku loko yena a ta lava ku a kuma xilo lexi a xi khoma, ku fanekele ku laveka n'anga leyi nga na mindhawu leyi fanekelaka yi femba yi khoma xin'wana kaji. Loko a xi khomile, xi fanekele xi akeriwa ndhumba kokwala mutini wa yena loyi. Loko xi akeriwa ndhumba, xi lava swileriso swa xona leswi xi nga ta swi lava switirhisiwa, kambe xi akeriwa xiyindlwana xa xona. Tshama lahaya.
1: Lexi a ni lava ku tiva xona i ku handleni ka xexo ku hava xin'wana lexi a hi nge xi nga tshikaku xi heta endyangu wo karhi, ku nga ri a hi nge a ni ma swi tivaku vanhu va ntima hi na thekinoloji leyi hi nga na yona. So ni vulaku ku hava swin'wana, a ni va ri ku na leswi nga celiwa laha mutini, so ku hava ku nga va ku ri swoho handle ka xin'wana kaji.
0: A na ha lava ku taka swona sweswo. Ku nga va ku ri na swilo leswi swi nga famba swi handliwa hi vanhu va ta swi celela kwala mutini. Laha swi lavekaka ku loko ku ri hi ku swi lava ku swilo leswi swi kumeka swi ceriwa swi cukumetiwa, ku na vanhu lava i nge va kotaka ku tirha swona leswi. Van'wani va kona mi kumaka i tin'anga. Van'wani va kona mi kumaka i maprofita yo karhi yalayo lava timali. Van'wani va kona mi kumaka i vafundhisi lava va nga ta famba ku laviwa swileriso leswo loko swileriso leswi kumekile va ta peta kwala mutini. Mapetele ya kona ya fanekele ya mapetele lawa ya nga ta endla ku xilo lexi xi nga celeriwa na xi tuka lexi xi nga ha endli migirimbani leyo yo cakunya van'wanyana. A ni loyi se yo sala ri yexe. Loko xo za xi cakunya yena xi hetile, na vana va ya minge va le kule ngopfu va le mpungwe leyi, loko xi xo fana na xin'wana kaji xa landa na vana vaya
1: va va kha va fela yini hi ku vona a va nga ri kona ka timhaka ta swin'wana kaji.
0: Ka mhaka ya xin'wana kaji mara loko ku ri kule xin'wana xa va vona ku lava maxaka ya wela kula ka ndyangu lowu. Xi famba hi rixaka
1: xilo lexiwani. Mi nga xi vona hi nyama physical kumbe ka njhani?
0: U nge xi voni physical. Xi un-physical.
1: Oh.
0: Xilo xa secret, xi un-physical.
1: Swa ximoya?
0: Ya, swa ximoya madimoni swo lava ku xanisa vanhu.
1: Oh, i madimoni ani?
0: Madimoni ya lawa lava ku xanisa vanhu yala. So swilo swi na mixala pungani nyana la. Loko swi ri swona leswi ni vulaka swona, ku laveka mindhawu, ene mindhawu a nge vi mindhawu a nga ri n'anga. I fanekele a ri n'anga la nga na mindhawu loyi a nga ta kota ku femba xin'wana kaji lexi a xi khoma. Loko a xi khoma xi fanele xi vulavula ku hi mina mani wa mani, ni dlayiwe hi mani kwini, hi lembe ra ku karhi se sweswi ni hete mani na mani na mani na mani na mani.
1: So,
0: mara hi ku mi ni khomile, ni kombela ku mi ni akela yindlu, mi ni lavela swilo swa mina mi swi veka la.
1: Se loko kokwana loko xi khomiwini xexo xa ha matimba ya ku xilwa xa ha ya mahlweni xi heta vanhu
0: mahlweni?
1: A swa ha yi mahlweni?
0: A xa ha yi mahlweni, xa gqina manjheni. A ni se xi khomiwile.
1: Ma xi khoma njhani kahle kahle?
0: Mi tiva leswi se xi lavaka swona manje, leswi mi nga ta famba mi swi lava mi swi tisa la.
1: Okay.
0: Ta ka xi swi vona xona xi ri xoxe n'wina mi swi voni.
1: A hi teni ka ku vulavula ka koho. So xi vulavula njhani na n'wina mi nga ku heleni la? N'wina xi mi byelaka ku ni endleleni yini na yini na yini?
0: Mindhawu loyi a nga ta femba loyi xi humaka yena loyi xi vulavula. A ni ta xi khoma. Loko a xi khoma mindhawu loyi a nga ta va fembile laha xa vulavula ka yena yalo mindhawu yalo. Xi vula mavito lawa mi nga ma tiviku. Xi vula na vanhu lava xi nga va dlaya loko ku ri ku wena i nga kona la wa va tiva vanhu lava nga fa. Xi ta ku byela vona lava hi mina ni nga dlawa hi mani mina xin'wana ka jindzi n'wina ni dlayiwe kwini loyi hi mina ni nga n'wi dlaya loyi ni tlhela ni dlaya na mani wa yena ni tlhela ni dlaya na mani wa yena na mani na mani xilongolo xa vanhu lavaya se xi ku nyamuntlha hi ku i ni kumile wena ni lava u ni lavela yini na yini na yini i ni akela yini ya mina ta u ni endlela mihiva hi vani ya mina ni ta ku hlayisa a ni nga ha ku dlayi na lava va nga sala va wena a ni nga ha va dlayi mara loko mi hlayisa ndhavuko lowu mina ni lavaku wona kwala hinkwaswo leswi mi swi ta kumeka swi herile a ku vanhu vo to fa hi ku fa ka vona mara xi endlela mitirho ya xona xa gqina leswi ya ku dlaya loyiwani a xi nge n'wi dlayi loyiwani hi ku hi yena a nga ta va a xi hlayisa swileriso leswiya swi nga ta humesiwa swi ta tekiwa hi loyi yena yaloyi ya yena yaloyi a nga sala yaloyi no ka ni nga tivi ku sweswi a nga va ku ri ku wa ni twa na sweswi vulavulaka
1: wahayi u le ku tweni
0: loko ku ri ku wa ni twa na xana loko a ta va a fambile a famba a ya lavisisa i swi kumile ku i yinike i vo yo n'wi byela ku vo yo celela murhi lowu nga heta rixaka kumbe va n'wi byele ku i xin'wana ka jike
1: va vula swilo swa ku mhaka ya ku a ku le ku hluvuliweni number 3 ku na nchumu lowu nga celeliwa laha ndyangwini swa swin'wana ka ji a va n'wi byelangi swona vo vulavula hi sweswa ku celeliwa na ku a ku hluvuliwi laha kaya
0: lexivangelo xa ku a ku hluvuliwi i mhaka yi
1: ya mali ku nga hava
0: ku landzelela
1: ku va ya mali ku nga hava laha nga hluvuliwa ko va ba kona ntsena va nga hluvuliwa hi ku mana wa vona a hanya
0: se ni sweswi ni phika hi lexi DJ Mrek ni phika hi mhaka ya xiphiqo xa mina i ku swi leswi nga celeriwa va n'wi byele ku celeriwini na hikuva a va fane va n'wi byela ku loko ku ri ku i xin'wana ka ji xi nga kwala mutini kumbe i mimirhi vanhu va nga ta va ta celela a va vanhu la munhu lowo hlahluva a khoma swilo leswi a fane a hambanyisa ku i murhi wu nga kona i rimhondzo ri nga kona i nhunguvani yi nga kona i xin'wana ka ji xi nga kwala mutini
1: murhi
0: loyi a ta kota ku swi tiva ku lexi xi hi hetaku laha lexi endlaku ku na laha kaya ku fuwa hi ku landzelelana ku nga hluvuriwi i mhaka ya xilo lexi
1: i murhi wu nga kona kokwana lowu nga kona i murhi wu nga celeriwa a ku na leswi
0: loko ku ri murhi wu nga celeriwa loko ku ri ku swimalana swi kona loyi a nga ta tshembisa n'anga ya ku i ta yi hakela hi switsongo switsongo loko ku ri ku n'anga yaleyo ya pfumela a yi pfumele ku ta yi ta pfupfula murhi lowu loko ku ri ku swi tandza hala ka n'anga a ku kumeke vafundhisi lava va nga ta tiva leswaku loko ku lavisisiwa ku kumeka xileriso leswaku xilo lexi xi celeriwe kwihi va va xi kula xi huma ivi va petsa tayelo leyi nga ta va yi kukule hinkwaswo leswi nga ta va swa matsaka lama nga ta va ma ri kona la kaya ku muti lowu kota ku sala wu basile a ta kota ku ndla swilo swa yena swi ya mahlweni loyi mara handle ka sweswo ni a ku nga lunghi nchumu hi ku n'anga leyi fanekelaka yi femba yi khoma xilo lexi yi ta lava mali vafundhisi lava fanekelaku ku ta va ta pesa va hambene vafundhisi lava a va fani a va fani vafundhisi ku na lava vo lava mali mara ku na lava nga laviku mali va kona no ka ni nga lavi ku ta vulavula mavito ya tikereke hikuva a ni swin'wana swa tengisa
1: no na mita kokwana
0: se mina a ni ta ku a sunguli kahle hansi a lavisisa mhaka ya yena a khoma xilo xa right anga pupuleji sweswi hiku uleka danger zone. Uleka danger zone a sungulisa swa yena kahle a kume ma profita lama nga ta n'wi porofita timhaka ta straight laha. A kume tin'anga ta straight, ni vula ku ni fane ni vulavula hinkwako hala na left and right. Ku ri ku i ya ku hlahluveni, a hlahluvi impela a nga hlahluvi ka munhu wun'we ku a ta kota ku khoma swilo swa yena swa right. Loko ku ri kuna maprofiteni yalawo a nga yi ka muprofita wun'we hi ku swilo leswi ta n'wi kanganyisa swi ya swiya khomiwa hi sayiti ro ka ri nga hi rona, a kumi swi swa right. Loko va ri vanhu vanharhu va ta n'wi byela xixin'we va maprofita, loko ku ri ku tin'anga tinharhu va ta n'wi byela xilo xin'we kumbe va n'wi byela swilo swo hambana a ta kota ku hambanyisa ku leswi a hi swona. Loko ku ri ku hi lexi n'anga yi nga ta kumeka yi xi khoma n'anga yo sungula a hi ka ya vumbirhi loko va ha xi khoma xona lexiya a hindza ya kuma wa vunharhu loko va xi khoma swi herile wa vutisa n'anga leyi wena n'anga leswi u nga khoma xilo lexi i nga ni byela laha u nga swi kota ku xi susake, a pfumeli ku i ta xi kota ku xi susa, a vuli ku a nge swi koti ku xi susa, ni nga ku yisa ka n'anga mani ya nga ta swi kota. Swi na kambirhi swi na kanharhu sweswi. Hi ku munhu i ta vula ku ni ta swi kota mina kasi o lava mani. Ivi a ya badlekeni ku vula ka van'wana. Na kwahala ka maprofita swi leswi swi famba kambirhi kanharhu swi leswi swa limata kun'wana ma swi vona nyana hi lava ku alamuleleka
1: namitu
0: hi lava ku alamuleleka boti timhaka ti kota ku famba kahle. A nga rimi hi xikomu xo kuma mbinyini. Ma swi vona nyana
1: nitokatlaukona
0: lowu pfumalaka xikomu. Kokwana Maluleke va tani danko
1: kesi swinene kokwana danki right koka Maluleke va yi veka tani vhele hi ndlela leyi kambe ke na wena mixero mi loko i ri matlhelo kumbe sayiti rin'wana leri u vonaka rona ku ri no u nga ha tshika u tsundzuxa roho kumbexana u veka roho leri nga pfunaka u nga ha bariqing ka nomboro 060 875 942 i nomboro leyi blaka yo mina we mixo ra mina kwala ka radio ra xirhandzo timinetse ko va ntsevu ntsena leti hi nga hi sukaka kahle le ka wari liya ya ntsevu hi ka wari liya ya 11 hi nongonoko wa ko tale mbilwini mixo ra mina swi tiva ku hayiko wo teka wena misumbunoko ku fikela ka wari le ka ra vumune awara ya 10 na awara liya ya 12 hi ndlela yaleyo gimeta kweli ka awara liya 12 nomboro 060 875 942 ta wehe mavonelo ma wehe mixo ra mina swa ku ri kahle kahle loko mhaka yi tetani boti na ye fana swi endlisa ku yini mhaka leyi baka huwa i timhaka tete ta ku va ya kuma hi ku yehe a nga tirhi a va kumi va lava va vonavonaka kwahala tikerekini va lava va ngo iya va nga ta n'wi teka va ndla sweswo swa ku va n'wi byela timhaka ta yehe kwahala mina moyeni
2: babankaka
1: nakana wo twa ku wa bavela maybe u nga pfuna la maybe u nga pfuna maybe u nga pfuna a ni lexi xo bavela bavela nyana phela swi tala ku va swona swi horisaku
2: ya intini umreso na xibajani xa vazazana ka mavalani
1: na mito kahle
2: ya masiva hi leswaku boti na vatwa hikulu va hi tia hi va ku va hisa swin'wana ku va kota ku pfuneka leswi a swi vula hi tatana mavaleni i ntiso va
1: xileswexo
2: i xin'wanakadi loko xileswexo umreso ku tshika ku va na munhu kumakaka rixaka rere endlini kama n'wana a ku ri na xiyindlwani kwala kaya kama n'wana ku na munhu a nga famba swi lava a ya tsema se loko a famba loko swi sala swi nghenela vana swi nghenela vatsali vato swi famba rixaka va tisi ni bamaleleke swi nga heta munhu tihikweni xin'wana kadya kahle
1: mara loyiwani anga kombisanga kuti makata xinwana gazi iyo lexi vanga vula xona la anga dzika aya kona bari aku hluliwe la kaya number 1 number 2 eku kuna leswi nga cileliwa kuna muri longa cileliwa la ya kaya leswi swi komba kuno wo nga ku ndleni ka timakata kuno vanhu lava va hela a va khumbangi timakata swin'wana kaji a va khumbangi leswin'wana swo talatala vo khumba timakata
2: ya na loko a va khumbangi ku emurasi i mpfhuku swi leswi
1: i yini
2: hi wona i mpfhuku mpfhuku wa hlupha leswa swin'wana kaji na ndleka va tselele munhu aloyi a nga endla mona a ya tselela munhu un'wana loko va kangela kwala kaya va swi kangela swi ha swi vona swa xa ku hluvula mara timpfhuku i swin'wana kaji se leswi hi nga mi pfunaka hi xona emureka a english hina hi nghena ka kereke apostolo hi lava ku ta n'wi lerisa a famba ya swi endla sweswi xikwembu xi n'wi pfuna a xi endla hi yexe loko ku ri a kha ni twa a fambi a ya nkoveni emureka a ya ka mati mati lamo tsutsuma marhafi mabaku rafu
1: ankoveni
2: ankoveni emurex mati lamarhasaka ma tsutsumaka hi lava ku hlongola mhaka leyi swi amakini emurex a ya teka sava ankoveni sangi yinene ivi a teka munu
1: sava
2: a teka briviri rinene hayi leswi mabriviri nani swo lunga yi tali swa swipayisisi leriya ro kandziwa ri kandziwa hi vakokwani se a vuya n'wana wa xikwembu a lava xitriti a hlanganisa munhu walowo na sandiliya a chela na briviri a swi katinga swi katinga swi kandzika swinene se a danka karhi a teka matlamu mo tsutsuma a ma chela laha hlanganisa a sandiya n'wana wa hinkwawo se loko a haxa onrex hi hlongola murhi walowu va nga wu celela va nga tana swi vula ku a kota ku pona nandza xikwembu xi ta n'wi pfuna hi vula hina hi nghena kereke ya apostolo hambi kwale ka tithisi va swi kota leswi va nga n'wi pfuna mavetisi a ni hlangi tin'wana na kun'wana na kun'wana va nga pfuna loko va n'wi khomela mara leswi tivaka swona loko a haxe leswiya hi matlamo tsutsuma hi hlongola rhasi ya murhi lowu a wu nga kumini laha se swilo leswi a swi famba a tshama only 3 days hinkwayo hi nge n'wi niki 7 days yikulu ku a nga ka nga koti ku kula kama n'wana a nga lavaka mara a tshama marati masiku mo ringana manharhu se loko a tshame masiku lamalama manharhu omrex loko a ya kukula hi lava ku swihlongola emrex loko se a ya kukula kukula thakelera a ri vumbetela rumbetela ri teka chela xizweni a ya chela nkoveni loko ku ri na mati swi famba na mati mimoya liya hinkwayo se yi fambini omrex sweswe swi fambini hinkwaswo a nga ha tatiwa nchumu ku leswi a nga salariyeke ku vulaka tatana swi nga n'wi hetisa ndlela a endli sweswo a hlanganisa hina vakereke ya apostolo wu hulerisa sweswo loko ku ri a ni twa a ya a swi endla swi ta n'wi pfuna se ni xeweta na va general hinkwenu mani a ni nga ri kona a na ha jike joni emrex wa bava nkaka a ri joni
1: allright no
2: loko a twala ka disara se a ya a ya pfuneka n'wana wa xikwembu a hlanganisa sweswi ni nga n'wi byela sweswo xikwembu xi ta n'wi pfuna swi ta hangalaka hinkwaswo sweswo
1: okay ni khesa swinene
2: hi ku loko o lavalava xintiva swi ta n'wi khorisa na emali yo tala ngo ti ta xin'anga ti ta lava ku a tsemba ku dlayiwa yini timbuti se n'wana wa xikwembu ta salanga na nchumu swi ta n'wi durhela ya
1: a nga na nchumu a nga na nchumu leswaku swi sala a nga ri na nchumu a nga na nchumu
2: a nga na nchumu a endle leswi hi nga n'wi byela swileswi swi homebrex swi ta famba hlanganisi sweswe swi ta famba loko se a heti na kukule a ya swi chela kwale phakati ka nkova swi famba na mati swi angalekini swileswo
1: se loko mati lamawa i ta mi kuma kwini i fane heyi phela ku na tiki na timhaka mikova a ya ha ri khulu a ya ha ri khulukeni sweswi
2: Ya, oh, I can't put on problem of the men. So I'm not going to go to Hambin, the Renua Kaum. Matima come up to money, or I'm strong.
1: Hmm.
2: And the social Brexit of Punakala, but Brigia, Teka Santa Labamuna,
1: Alright. Bye bye kata. When I came in sort of mean number ago, and let me know it's an agayo. 060-875-942. Jamon. Lewi Angule, Angula, yeah, Movonelea Hina. I Anguli Gumawe Himovonelea as Bajanchawa Zaluan Gumbe Yakokwan Malega Gumbe Yes Bela Gumbe Yakokwan Makapunu Gumbe Kokwani Kokwani Mlemboyin.
0: Yeti Jemret.
1: Aye, kukwan.
0: Mi kesa in Bajan Shaba Zalana la. Mito ba kula imati la waya ya ras la waya wako wako meko amaku meki no we. Nala. Ablo we nero kukukela laka mapuwe. Ani nivula hali nika hina manji. Una mati mangwani morase sasuanyani mawa kula hartabila ya. Mara sampela le ri a ro hambi ho vulavula hi ri kwala haya nge twanana. Sei loko ku ri ku munhu wa kona i samue kwala ku twana. La puweni ra kwala ri tavila ku na mati ma waku laya ma huwa. A ni nghenela ku vula sweswo.
1: Kesini kokwana. Alright. Hi ndlela leyo ni kheso swinene vonelo ra mi yingiseri vhele. Vonelo ra mi yingiseri. A ra kokwana kuhone a ra makhelwana xitici a ra mani a ra mani 060-875-942 hi ta ku xaneke n'wina hi ku ya hi n'wina mi angula mi ku yini eka mhaka leyiwani yi nga hlangana na boti sweswi o va n'wa yexe n'wana wa tuva a nga ha ri na vatswari a nga na vamakwenu hi ndlela leyi maxaka ya kona hi malama ya male mpfungweni le kule leyi se va ngo kahlekahle sweswi boti i fanele swi endlisa ku yini loko mhaka leyiwani yi karhi yi hete vamakwenu yi hete vatswari hi ndlela leyi yi hete rixaka ra ka vona i fanele swi endlisa ku yini yena yo salisa sweswi o sala teta n'wana wa vanhu a endla njhani ku a pona xihloko lexi nga vekiwa lankulwini wa yena 060-875-942 hi ta twa kahle mavonelo ma n'wina mayingiselo ya mina ku ri no kahlekahle xana ke loko titani mhaka yi ahluliwa xinjhani va karhi va veka mavonelovonelo ya voho vayingiseri lama va vekaku wona xana n'wina tani mingiseri mi veka wahi mavonelo eka siku ra namuntlha lava va nga veka wona mavonelo i matele makongomisa kwahala kun'we kwahala tikerekeni hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no hayi ku ku ta huma xiprofiti lexi nga ta huma kumbexana moya wolowu nga ta vulavula hi ndlela yaleyo ku kombisa timhaka ta ku yi fanele andlisa ku yini so swi nga leswiwana n'wina ke mi swi vonisa ku yini vonelo ra munhu un'wana na un'wana ri amukeleka eka radio ya na xirhandza xisa ra FM 106.0 megahertz hindela leyo kubona kume nongo wa timinesi bile ya warlea ya kume mwe nongo nongo wa taili mbiluini leta mnika kathlinyana rsimu kusuka ka dingani David Matebula hindela leyo bataka mwe na bakura ikona shingwa na kaji itashitokwala ku shingwa na kaji kundleke ini Yeah, dingan David Matebula. Kar, kume nengut timnesa kona kubila orla kume ngwe. Nengono kutele mbiluin, haya maswinda.

Magatasin wana ka jibar ay koram tas kota na manumina ki sukaran mesin boom balis em kongela bagusis walo balega sani kon dingani David ma tebula kusukala tigule ragma honi sahala ya shinzani nala la hala bakumega kona ferentela ele dingani David Matibula, shimwana kaji vitarasimu.

xibutiso i ku xana buti ku nga va ka rixaka ra yehe ku ri na loyi a nga endla timhaka ta muxaka lowu ke na tete wa yehe kumbexana vatswari wa yehe kumbexana vakoko wa yehe ku nga va ku ri na un'wana loyi a nga tshama a endla manyala ya muxaka lowu ke loko swi ri tano hikokwalaho ka yini lava a nga kuma vo va n'wi byela ku ri ku celeriwe xa nchumu laha ndyangwini tlhandla ka mbirhi a ku hluvuliwi laha kaya va nga swi voni swa xin'wana kaxi hita mavonelo man'wana mintshuro ya mina haya mahlweni bula hi twa kahlekahle leswiku na n'wina mi yi vonisa ku yini timhaka ta xin'wana kaji leti ti taka na Dingana David Mathebula kambe ka nhlokomhaka leyi taka na blaka hi yo yaliya ya ku ri buti loyi a nga na nqinga la i na malembe lama ya makume nharhu ni ri a ri na makwenu vambirhi vaxisati ivi ke na vatswari vambirhi hinkwavo ka vona a va ri kona hi ndlela yaleyo kambe ke ku rhange papa bahundamsabini

papa vo vi bahluliwa kambe ka kusuka ka mhane na vamakwenu abahluvuliwangi boti yo salari yexe angatiri agnachumu lexaxi enaku kumbexana mali ya yi kumaku tlhelo ro karhi hi ndlela yaleyo se vangu i kala kumanyana siphizi xo vani a kuma ximalani xo karhi laha a nga tsundzuxiwaku hendoda phela wa swi vona ku hi wena riwa xi nga sala swi lava ku humanyana bela hi moya i vo i ti vona laha laha nga fika a koho va nga n'wi byela timhaka ta ku ri no laha kaya laha ku na nchumu lowu nga celeriwa hi wena u nga ku mi hiteni laha kaya lahaya ku na mhaka leyi nga koho yin'wanyana ya kona ku vilela ta ku no i xivange lexaku a ku le ku hluvuliweni hi swona swi endlaka leswaku ku mi famba hi ku longoloka xana ke wena tani mi yingiseri loko mhaka yi tetani boti hi ku i yo salari yexe xihloka lexi nga vekiwa nhan'wini ya yena xi nga ta tsemana yena a yi chaya makumu i fane yena a xi hlurisa ku yini ku swi tetani I 060-88-75-942 half ku bila orile ya kume ngwe ya nere

0: Mazolocha. Mapakele kahle rimbi ra Xitsonga vhele Mazolocha. Mile moyini. Ai.
1: Minjani na.
0: Hi pfukile minjana.
1: Ekuke mhlangana magezi na ka mahatla.
0: Oh magezi la ka mahatlani la. Na mito la ka mahatlani. Hi leti maka.
1: Ti maka ya pita baba. La xexe kona xi nga celeriwa la jaratini a va n'wi byela ni ku ncini
0: va n'wi byela ku na nchumu lowu nga celeriwa ku nga hambi swi tiko murhi hambi murhi hambi ncini mara va vulavula hi murhi la
1: loko a swi kota buti a fane a ta tlhelela kwale n'angeni va nga n'wi byela ku ku celeriwa swa mutini
0: a va nge n'wi koxi yin'wani mali
1: loko ri mali ta sala tirhela n'anga ma va kota ku susa xilo lexiya ku xi ta n'wi heta na xona loko ri nga ha va vona vanhu vo tala swi kha swi humelela hi ndlela yeleyo loko ri va lava mali tanihileswi mi nge hanga tirhi i ta hamba ya lembe ya celela a yi cela mirhi ya n'anga a va kha ya hakela hi swona swi tlula ku teka vutomi bya yena yi lo sala ri yaxe na temba na ku tirha nga tili misa waloye
0: swi ta khoma njhani a wu swi tivi ku loko i khuzehela i ta pfuka kumbe a wu nge pfuki na
1: le ka mukhesarixini a tlheleli kwale n'angeni a ya rila kumbe n'anga yi ta mi twela kusuwana yi kota ku susa swilo leswi swi nga kona la jarete yi nga ta kota ku kona
0: nakona loko o tshika a tlela a nga ha pfuki i mani a nga ta swi tiva ku i kona la ndlwini kumbe a nga kona vanhu va nga ta ze va vona hi swin'wana swo vona ku hayi kho laha i nga ri ku na something la
1: swi ta humelela swi ta fikelela ka sweswo a ni lwisaleri wa xi ta voni mani na xaka nga ha va nga fana na mina swa tika a tlheleli ka n'angeni a kota ku vutisa ku ku humelela hina va nge swi koti ku susa na na ti-donation va nga famba va n'wi donetela vanhu a kota ku ku va vutomi bya yena byi va save
0: ex
1: swa vava leswi humelelaka swi tika ngopfu ma
0: khesa swinene mativana
1: mi languta mi hela hi ku longolokela loko va ku n'hweti leyi taku hi hlula loyi ku famba loyi i mhaka yin'wana yo vava yeleyo a yi tshamisekanga
0: ya ne
1: a tlheleli kumbe loko a hete ku tlhelela kwaleni a tlhayaka a hosile ku ni na problem ya 1-2-3 mina ma swi vona kwala kaya ku humelela yini ni fambini ni fambini swi lavisisa miti ku na 1-2-3 kombela ku pfuniwa kumbe xikwembu xi nga tsetselela matiko
0: allright no ni khesini ka mahatlani
1: hi swona hi banki
0: khesa swinene alright la ka mahatlani va ta na rin'wana tlhelo hi ndlela yeleyo na wena mixer wa mina u nga ta na rin'wana tlhelo hi kota ku twa ku kahle kahle timhaka ta kona i tingani leti n'wi mi nga na tona

0: Ouais.
1: Aïe.
0: Menjan.
1: Oui, go.
0: Fukin.
1: Rek.
0: Ae.
1: Mfukini na.
0: E fukin ngobo.
1: Fukini. A yi to thupi ke mani a na yo to a ba re le bana go tsene go si a poti a ba re le bana go tse go si nene ai a bona go tsa go si ne pa sho sho sho tsanda go
0: ba ri la njani a hosini ri le ra kona hi le ra njani
1: a ni ku na tikereke vo chuza ku va ya ka yi ka tikereke va akerekini va pfuna tiakerekini
0: a na swi twa swa ku mirhi a va yi kerekini a ni hlaya laka ku mirhi va ri lava languti ehosini se ni ku va ri la njhani i va languti hosini marilelo ma kona hi wahi
1: marilelo ya kona a ni va vele ku tikeriweni lava vanana va va loko va kha va tikeriwa swi lava ya erekini
0: na mito ku a va yi kerekini a hi rhangi ni hlamula na laha ka ku va rila va languti ahosini se ni ngo marilelo ma koho hi wahi va rilisa ku yini ahosini va languti ahosini
1: a vo khongela ni vula ku khongela ni vula ku khongela a va langutisa hosi hosi hi we u swi tivaku a va khongeli a va khongeli n'wana mhani a va khongeli swinene u ku hosi hi wena u swi tivaka swilo hinkwaswo swilo swa mina hinkwaswo u swi tivaka
0: so mara a ko endliwa swilo hi ta lumbeta hi hosi
1: hayi
0: phela ku na ku swi vanhu va ti endlela swilo ivi hina hi lumbeta hi hosi hi ku hosi ya swi tiva ku hi hosi hayi zangi yi nga tivi nchumu mi n'wina vanhu mi nga ku dlayanini
1: nga sweswo swona a ni swi la hi swoho sweswo la yi tsutsumela kona hi le ka xikwembu ku xikwembu ni twele vusiwana ka swi hinkwaswo
0: a ni loko ni ku we hosi ni twele vusiwana swi lava ku me ni do yini a hi swona
1: allo
0: a ni ku loko ni ku xikwembu ni twele vusiwana swi lava ku ni do yini ha swona se boti
1: na vadyohi a ni na vo va lava vo endla swilo a ni hi vana va xikwembu na vona
0: a ni na ku tivala no haka ku a ni mi ri boti a khongela ku we hosi ni twele vusiwana se ni ngo boti i va a dyohi yini la ku va a feliwa hi family ova nandi ku va yehe n'winyi wa nandi huku hi ku i sela ri yexe
1: a hi n'winyi wa nandu a hi n'winyi wa nandu a hi n'winyi wa nandu
0: ku endleka yini la
1: kokova xiyimo xi nga hlangana na yena i xiyimo xi nga hlangana na yena i xiyimo lexi nga hlangana na yena na na hi suka kona na swiyimo
0: na n'wina mi na xona xiyimo lexi
1: na xona xiyimo xexo masondzini nghena na xona xiyimo xexo
0: so n'wehe loko n'wehe xiyimo lexi mi ri na xona xi ri hi ndlela leyi mi xi hlule njhani n'we
1: hikwalaho ku ya kerekeni ya ya khongela aikuna ku na valava ku pfuna lava va ta ku pfuna ku na vafundhisi na vaprofita va fika va ku pfuna
0: alright no ni khensa swinene ni ri
1: na khensa vut
0: alright i mani lava khesini bu doctor ndlela yeleyo khese swinene ya timhaka ta kona khesini va ku ri a va rili va languti ahosini.

Alright, kasiri shuna nendele ya bintura mina mina wana tabaya kare chenga na futi kasi gulira ndra minrugu kwa alaka aradia ngina shiranzo GSR FM 106.0 megas lada mwaka katleri simu lada nga tabaka runo maya roo me kusuka ka Oscar Makamu wataka mga nabakuri ina bakuri banabadora simura kasi kusuka ka Oscar Makamu ka Oscar ka album ni ya ye ya ku yintshwantshwantshwantshwa hi ndlela yoyoleyo na ku twa ku vana va dora va ri kundleke yini va ye kwini vana va dora hi buti osika a buti oscar va ri dora ri tswale ngopfu veke ngopfu vana va n'wana n'wana loyiwa aa va tiva ku le ka vona va tiva ku na le vukatini bya yena va tiva ku hayi kona a nga tivi nchumu a nga tivi nchumu n'wana wa vana kambe ke va ri hi ku ya hi le ka bishopo leyi bishopo va fika va boxa timhaka va ku ri hayi kona n'wana loyi tswale ngopfu karhele tswale ngopfu va ku munhu a ni kaneti bishopo giligili tena risimu ra koho tena risimu ra kona mikiso ra mina ta hlangana ka siku lera ra mzuku ka nongonoko wa talembilweni same time same place same radio same xihondzo ndlela yaleyo same audio streaming boboe

I'm not gonna do that.

Yeah.